0: Og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Daghana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotec2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: XFM.
4: Hoy, Madi! Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited!
5: 95.9

0: Oras na to, mga kaigalaan, alas 8:06 na. Arte, grabiha. Uy, mga panghitabo, mga kaigalaan, no? Pero medyo bangon-bangon na tagamay. Balik na ang...
1: Uy, abri na ang pitmark.
0: Salado, uy.
1: Abri. Nag-kuha sa post sa... Kuan, Jensen Deb ang nag-post.
0: No ba?
1: Oo, oh, abri ng pitmark.
0: Wala pa makikipagawas. Nag-isa ano, sarado pa. Baya, itong i-check.
1: Awa, Jensen Deb. Kita na ko sa kung nag-browse ko ganyan sa Facebook na ko. Nakita na ko ang pitmark. Abri na daw sila.
0: Murag malabo na ba kaya kita na wala oh asa man mo ang mata
1: raw siya daw
0: asa riya
1: kanaw kanaw sa
0: kung saan na close man na nakabutang
1: Pit Mart Jensen na open
0: asa
1: daraw sa may Mrs. Bro sa Amihan El Bulisay kana daw
0: ay lagi kumpiyansa ng mga comment lagi kigibutang na gani dari o nga Pit Mart close o sa comment pa na yung magkitanaw
1: Na-post na siya sa kuwan.
0: Dili nga ni Hulagway sa Pitmart. Uy, nga baguhay lang bungkag ni Dario.
1: Ah.
0: Nani dito ito mag-add to na mo.
1: Ay, lagi mong kumpiyansa. Kumpiyansa mo.
0: Ewan, kumpiyansa na mga fake news diya. Kay ang OCD guide na ito ko na pagawas na po nung impormasyon nga naadoy 28 so kapatay. Sarmen taon. Mga katropa ha, dito mag-kumpiyansa. Kay kagahapon, naman ito yung ipagawas ka ng listahan mismo gikan sa CDR-RMO na usa ang Pitmart nga wapag yun yung tawag nga brihan nasa red basta nasa red but pasabot ta dili pwedeng mo abre kay i-check pa na
2: Roel Dumantay Chris Legaspi Bulsa
0: ayaw mo pagkatuto dahil mga kagilaan kay diagit ta mga bungkag yung tadaritanan
3: okay

0: panahon na daghang kay mga nanggawas, mga kagilaan, hindi maong impormasyon, ginasakyan po na mga buangot. May pahidari rin mo sa XFP, mutanaw mga kagilaan sa itong page kay huwag kita kapagawas na rin dili mao.
1: Correct. Kita nakasabot kita sa uban nga naglibog, na confused, na-confused, mang gani ko gani nga ang among balita dari gikan na yun sa mga hingtungdan yun, ka mga kasaligang sources, pero na, pag-iwulusot nga mga sama na. Habi na ko Jensen Deb to dili, gina ito Jensen Deb. Gibutang
0: comment lang po section. Mag-amping ta sa itong ginatanaw mga kagilaan. Kana to ang matausahay makasasala.
2: Atay.
1: Di ma-deceive siya, ma-deceive.
0: Are, are, oh. Oh, sa ubang, magtanaw mo sa DRRMO Jensen, LGU Jensen official page, kada LGU Jensen nga dunay tatak general. Mao na mga official page sa to mga katropa ha, para di tama ano, di tama katibulaag sa mga impormasyon mga katropa kay perting disura, perting paimta. Ang sokotay ko to nga mga opisina, substations o mga bayad mga opisina nila mga katropa nag-abri na hanap pagawas pod ang South Cotabato to Electric Cooperative Incorporated nga abri na ang ilang opisina sa Jake Catholico. Nag-resume na sila sa ilang regular operating schedule starting today. Malungon substation, Malandag substation, Malungon sub-office. Malandag sub-office, Maitom sub-office, o Tupi sub-office, abri na ha, karong nga adlawa. So, sa mga, doon ay mga bay doon diha, pwede na kamong mubayad. Pero, ayaw sa mong paputol, sukuti ko to, kaya naglison pa po.
2: Atay.
1: Malo, eh, sir boy.
0: Nga, doon na yung mga na-energize na, nga mga ano na to, mga kurinte. So, salamat sa mga task force, Mindanao Electric Cooperatives, salamat kayo kay usamo sa mga nagtabang kanayo ang mga membro sa kooperatiba nga naa sa inyo ha. Usa sa mga nagtabang kanang task force kapatid nga lang ginatanaw kay dunay 33 ka Mindanao Electric Cooperatives. Nag-mobilize sila ang 185 ka mga personnel. Tong ano pa gyud ni tong June 9 pa ni mga katropa. Dunay gidugang 42 utility vehicles aron ma-assist lang ang power restoration. Og syempre na-energize na ang mga substation, so ubay-ubay na po, no? So, 22 out of 23 ang na-energize na. So, 66 out of 68 ang na-energize na po yung mga feeder. Ang munisipyo, 8 out of 9. So, 8 out of 9. 9, Apil, Mandaray, Pulubulo, Kultupi. So, 7 municipalities sa Sarangani. 2 municipalities sa South Cotabato. Ang Pulubulo, Kultupi. So, isa na lang ang wala pa, which is ang Glan. So, ang syudad, ang Jensen, na-energize na. Pero naanay, pipila ka feeder, mga katropa, ang wala pa yung tawon. So, glad na lang yun yung tawon ang un-energized. Ang uban, partially restored na. Anapay mga feather nga wala. Sa inyo, Chip, na Chip, no? Itong June 9 pa sa gabi, eh? Sige.
1: Oy, ako i-confirm itong giingon ni Mus Kapatan, gipost ni Congressman Steve Solon nga passable na ang
0: kapatan. Passable na ang kapatan. Ang kapatan, barangay kapatan sa Glan, passable na po mga katropa.
1: Salamat, salamat.
0: So, pwede nang muagi dito mga kagilaan. Pero unta, i-check niya po niya kung sa bagay pwede muagi niya. Heavy vehicles ba? O kanibang mga light vehicles lang ang makaagi? Ato rin yung tanawon mga kaigsunan. Okay. Sige. So, video ni siya. So, pwede lang eh. Okay, anyway. Ato sang iskutan mga kagilaan sa tanggap-abot na sa mga report kanibang ikaduan na itong iskutan ng Katropang Chris kaya itong takong pangutan na taliwala sa mga nahitabong trahedya tungod lagi sa linog kung sa pangamatang sa tabang ang labing gikinahanglan sa inyong komunidad labing pa karon mga katropa aron dali kitang makabangon. Kabalo mo kita Jensen, medyo lisod-lisod yun eh kay dagko kay mga edipisyo, mga eskwilahan ang apektado ang uban, pribado. Ang NDDUIB, di yun mapusta ng building. Nagpost si Brother Manuel Dillon na advice yun nga, ano yun, dili na yun mapuslan to ng building. Pero sige lang.
1: Demolish yun to eh.
0: Luoy po ng mga estudyante diya sa Notre Dame of the Jangkas University, IBED, diya sa May Lagaw. Medyo wag yun, kay tikangkang yun ng building, kay hugno yun. Ang dringa side, pikas, nag-anak po. So, di gina-puslan
1: na. Di rin na ito makita, Katropang Ruel, kung unsa ka andam ang atong local government.

0: government sa pagsulbad sa nagunang problema sa Tondak Bayan. Kay daghan yun kayo ni. Sa business sector, sa mga estudyante, sa mga masakiton, ug sa mga senior citizen, ug daghan pang mga katawhan sa dyansan, atong ginahangyo nga i-prioritize ang katong mas gikinahanglan sa katawhan. Kining pagkaon, kining mga sakyanan. Kay kung dili ni siya, o kining kuryente na to, kining tubig, mao gini ang i-prioritize. Kung naay issue diha, unahon na siya. Kay wagay negotiable diha. Kay isgot ta og pagkaon, kung mahal ang palaliton, kinsa may makapalit karon nga nag-crisis man. Okay, kung wala'y tubig, asa man makuha og pang-inom ang tao. Ang kuryente, kinsa man ang makalihok, kung ngit-ngit kayo pa nang kagabion.
1: Pero siyempre mga katropa, dakong gihapon itong pasalamat sa mga pag-abag dining nasyonal o lokal nga panggamahan.
0: Ay tama, kaya 100 billion daw na ayuda.
1: Tabang atong nakuha ang atong city government. Ingon man ang mga pribadong sektor o mga leader nga nagpaabot sila ng kinabang o kapagpangga nga ito sa mga nabiktima yung taon sa Makuyaw nga linog nga ito na siniti Andres
0: Jensen sa Rangani Province.
1: Ang personal nga pagbisita po sa itong mga leader sa nasod, ang paspas nga pagkapunta po sa ayuda o ang pagpaabot o timos nga pahisubo sa itong ikaduhang pangulo nga ito sa kanabot kagapong nga dawa si Vice President Sara Duterte. Paabot siya pahisubo nga ito sa pamilya sa magtiayon nga nakabsan yung taon sa kinabuhi diya sa may malapatan. So napakita nga wala pasagdi ang atong rehiyon sa panahon sa kalit nga kasakit o kalisod. Ubay-ubay ang nagkabot kagapon. Senator Christopher Bongo. Senator Rodante Marcoleta
0: nasa South.
1: Niabot kagapon. Nagtabang o ginabang. Nangatag o hinabang. Ang Rason Group, ha? O, ato na po ni-mention. Ang Rason Group, naana sila yung mga hinabang po nga gipang-prepara mga katropa aron itabang. Maskin kang Juan Meralco Foundation. Nanapod. So, ipadampling sa nato ng mga away niyo diya sa sukutin ko to. Importante
0: kalimta karun. Sana, kalimta sa kay ang katawan na inalan sa yung tabang.
1: Magkayusa ta mga katropa. Dapat mahimot ang bayani sa usap-usa. Speaking of bayani, na si katropang Ivan Pulunan, kauban si Sir Ramon Capulong.
0: Kani.
1: Bayani taliwala sa linog sa Jensen, katugong inyong gipasangin lang na kawatan, mga tawhana mo.
0: Wrong accusation to, ha?
1: Wrong accusation to. Atong makauban na, nasa linya. Katropang Ivan Pulunan, imo na. Live report.
2: Katropang Ruel o katropang Chris, usa ka maayong buntag ilabi na sa mga katropa nato karong butaga nga makahatag kita og kanabang inspirasyon ilabi na taliwala sa mga kalamidad ano na gapoy nag-exist nga mga bayani og ang worst lang ani katropang Ruel o katropang Chris gipasangin lang ta in town og kawatan but karon ato makauban ang nahimong bayani taliwala sa linog diri sa Jansan walay lain si katropa nato Ramon Capulong. Katropang Ruel, di na napapadugayo na anadres sa itong tapat. Sir Ramon, mayong buntag siya mo, sir.
3: Mayong buntag sa doon sa Yuting Paminaw karon. Mabalaan nila ako kung sa gawin na itabuan ng linog na to karon nga usog gayo, bandog sa General Santos. So, ang itabu ato, akong isa-isay, pag bandog, kanina sa likod ako nga kung ano mawagitrabahoan ako, kaming fire exit. So, pagka humagbandog ngayon, nagdagan ako rin sa kung at bang kuhan, humagbandog, nakaduhog ko singgit sa mga katauhan na uban na ang gilyam o ang Jollibee na lumpag. So, akong gibuhat kay na ako sa rescue, akong sanina, pangtrabaho man, nakagilo ako, nagdagan ko padulong dito kay sa rescue man ko sa Philippine Army sa Reserve Force sa 10-3.
1: Okay.
3: Oo.
1: Sige, so, pagkabuti ko kay... Sir. Sige, diretso sir. Pagkahumano sa inyay tabo.
3: O sir, pagkabuti ako dito sa Jollibee, kita ko naman sa matuon ng yun, nalumpag na yun. So, nagdagan ko dito sa Picas Kilid. Nakita na ko ang usa ka salamin nga putahan nga sarado. So, naiduna ko yung mga kauban dito nga nagtabang ko nga pagbungkag atong putahan nga sa gawas to. Ang usa ka tigulang akong gialalaya ng pagawas, na murag hubog ba siya sa linog. So, ginhatag po na ako sa akong kauban nga gitabok dito sa pika sa karsada. Kaya nakita na ako sa sulod na murag na ako may tao, nagsinggit ako nga na ako may tao. So, na may isa ka dito ka, huwag di ko man sa'yo pa to, ng usa ka stop sa Jollibee. Akong gitabangan, no, doon na sa Igalos, gamay sa bukton. So ako pong gipagawas ni alalayan mo, gihatag ko na ko sa nasa gawas. Ako ang nanito sa sulod. So pagsulod na ko kutro nito, nagsinggit ko kayo, naging naman siya nga napasay ayang kauban nga kasir, napas sa sulod. So wala sa kabalo nga tuwa dahil sa lulyo nag-agi.
1: Okay.
3: So nagsinggit ng sulod pa ako. Nagsulod na ko sa sulod din nga nagkwangil ko dito sa gilid. Bago nag-abot ang taga Bureau Fire. So naka-flashlight sila kay...
4: Nauna mo dito, sir.
3: Nauna ako. Bago sila nakabot, naka-rescue na ako. Duha kabok.
1: Sa imong pagsulod, sir, sa imong pagsulod, naki kauban nga ni sulod lain o ikaw ra ni kinusara?
3: Duha mi, primero, pero pagawas akong isa, akong si Juan Ricky.
4: Kauban gato ni mo?
3: Kauban ako sa construction. Kung gawas ka, kay, wala kay Juan, wala kay authorized niya, basta kung may investigahan kay Juan. So, ginagawas siya. So, wala ko kabalo ka itong isa nga nagsunod nga, gigwilyohan sa taga-fire nga gipagawas, hindi ko kilala to. Wala na ko kabalo ato. So, ah, akong kauban, hindi ko na sa pintahan ng isa.
1: Okay, so ang imong kaila nga kauban nimo mao to ang imong gipagawas ug mao toy nagpaabot sa gawas. Pero katong isa nga katong isa sir nga gikwilihan sa fire, wala ka kaila ato.
3: Wala ba mi kaila ato kay tungod sa kanaghan siguro ang kinsyon po ato siguro makatabang pod kay siyempre disaster na eh. Wa ta magingon na mangawat, intention dito sa inana nga sistema siguro ang kasagaran gyud sa tao siguro basta nga disaster na. Ang pagtabang sa usa ka kwan, sa tabangunon o gunta magaling.
1: Pero grabe ang mong gigawa, so, sir. Grabe mong gigawa. Kay nakasalbar yung kagduwa ka mo. Usa ka kabayani, sir. No? Pila edad na to, sir?
3: 59 karoon. Sa karong maabot na birthday ko, September 17.
1: Happy naman ay ka mag-senior, sir. No? Pero tanaw na ko, mura pa magkakorintahon. 49.
3: Basig may maka-live diyan, makasita sa kuwa, minyo na. Niya na din ata mga kwan kay naana to karon sa
1: akong
3: okay si Tropang Ruel ato makauban si Tropang Ruel ug Tropang Cristi Aytay no ato lang i-background check ni Tatay Ramon Tropang Ruel kalabutan siya ang personal nga kinabuhi kay syempre nag-viral na magulo siya Tropang Ruel ilabi na sa social media unang nag-viral katong negatibo nga kumbaga sa idea ng Tropang Ruel. So karon atong Tyron, unsa pa'y background dito atay? Tay, na kay pamilya, na kay mga anak?
5: Actually, pang una nga pamilya ko, is mga dagko na. Kaluwang pamilya ko karon ang panganay ko, sa tabang sa Ginoo po, napa-eskwela na ko, college man, kaya gusto yung magsundalo din. Hindi magsundalo. Sabi ko, basta kaya ko, mag-ayos lang mo pag-eskwela. Kay napakoy gamay, napakoy 6 years old sa pangalawang asawa ko.
0: Halinun
5: pero bisag gamay lang balay yun ako, pero sa mata sa Ginoo, mansyon ni siya.
1: Ayun, amin.
5: Amin-tanan, wala may himo o video mal. Kaya na ako sa church, sa 70 Adventist church, kaya ako nag-puyo. So, gula ko'y balay nga ginapuyang karon kundi caretaker ako diya sa
4: caretaker.
5: Oh, wala mi balay ng karon niya pamilya nako. Nakasigun mo diya.
1: Asa nga 7-day Adventist banda tay?
5: Sa Kwanjer, sa Lanton, sa Andrada compound sa Purkwan.
1: Ah, okay, sa Lanton.
5: Oo.
1: Okay, sige.
5: Sa Emmanuel Church sa Andrada compound.
1: Ah, pero tay, pero tay, bago ka na himo sa nagtrabaho sa construction, balita na ko, sundalo ka dati, tama?
5: Dati sa PC, pero kabalo ka ang PC sa una panahon. Kung bisag way grado, PC na, panahon ni Marcos Senior. Sundalo na ka. Pag-iing mo na, sundalo na ka, no, ikuha ka na sa PC.
4: Pero dari sa inyong pagiging reservist, ay kumpleto mo trading, labi na sa mga emergency situation?
5: Oo, kargado ko. Ipag-idalagan din ako kahapon ang mga award ko at saka kung po mga training kung ko, mga certification, pinakita ko sa ila. Since si Jessica Soga, nag-istorya nga, okay na kay may harap authorized mag-rescue. Na rescuer, dyan ko nga, dili nga rescue lang, kung dili autorisado nga rescuer. So, ang nag-issue sa kuha nga mga netizen na wala ko authorized, kung sample ay mong mama na adib to, niya ako. Kita ni mo nga rescue noon niya wala na ako gitabangan nagtindog ko kay wala ko authorized kunsay paminaw ni mo maipit sa dito sa sulod
1: Beto, kung tama.
5: Imong mga parents, mama ni mo, o imong zone.
1: Mm.
5: So siguro, makainong ka kung sa maning tawanan eh. Dautan na po dyan, kaya wala ka. Karong may nagtabang ko, nahin po dyan po kong dautan. Pero talagay sa Ginoo na, kung ano, paglaro sa mga...
1: Dili basta-basta nimo ang gibuhat tayo, no? Gisugal nimo ang imuang kagalingong kinabuhi. Kaya wak man ta kasiguro pagabot dito tayo. Kung bisan pag ka na kay training, di man ta kasiguro kung mukalit og tayo kung mahugno tong inyo ang imuang gisudlan, di ba?
5: Oh, tama. Kasi kayo na kung may Japon sa muana, pero after siya, pag tawag siya ang taga-gilfire nga labas, wala ko nagduha-duha nga gawas. Kundi na, pag abot sa ako, nagkwanta ko kung basig na pa'y buhi sa sulod, nagsinggit pa dyan ko, kung naabay tao, okay, para na, kung naabag yun, kung pwede pa lang na ma-rescue, rescue hon.
6: Katulong pang Roel, ako lang ikuan na, mag-insert lang ko.
1: Okay.
6: Sir, itong, sa diyang nag-ano ka, nag-rescue ka, atong idaran, laidaran, o service crew, tama ba?
5: Oh, idaran na.
6: Asa ni mo sila naabtan, naipit ba sila, o sa ikahimsang nila at the time?
5: Ang, kwan sa Jalibi, marag sa sulod ba siya, ang mabay nga, tigulang na nga, ikuan na, kung naanas sa pupahan nga, makita niyo yung customer na naanas sa, salamin yun, hindi makagawas kay sarado.
6: So, usay gihimo ni mo ato tayo?
5: Di tabangan, hindi ko makilala itong tabang sa mga gigubak itong gibalbag. Hindi na ako makuhan, hindi ko na ma-verify kung sino ito. Kaya, siyempre, ang ato niya, una-una, dili na nga kung sino ang naalid ito. O, pinsa kung dili ka itong, atong una-una ka itong salmarunon. Mo na siyang naitabuha ito.
6: Naka-istorya na mo aning mga biktima tayo nga imupod nga na rescue?
5: Wala na. Kay na wala nang kung kay gubot naman kayong tao. Di, pos, di ko na ito pa kung klaro kayo. Dato i-video sa kauban ako, pero di pag maklaro po na ang tingulang nga gigalan ako. Wala ko i-kuan sa ilang.
6: Hindi po, naki na istorya before siya ng interview na itong subong tayo. Naki na istorya kagay ng nangayo na sang pasaylo ining nagpakalat nga nalawat ka sa sulod sang Jalibi.
5: Oo, nangayo sila o kwan tapos gidelete niya tong gisulat niya. Pero amo gani ako nako sa mga vlogger, advice ako sa ila. Bago ka mo mag-vlog nga pagkakwarta ka mo kay vlogger ka mo, i-sure bulon niyo nang content niyo para na dili ka mo may tao nga masakitan.
1: Kay
5: bisod dayo ang pamilya. Number one, mga ang kabataan. Para sa ako ang may edad na baliwala na pero ang akon mga kaapuhan o mga anak, mga relatives, makaingon siya nga, oy, dili dahi ito hero, magnanakaw dahi ito. So, karon sila nag-istorya na hero dahi kong kawatan. Mau dahi ng hero na kawatan. So, dapat hindi nila padayunon ang ilang ginagawa.
1: Ayan. Right. Okay, okay na ko, katropang...
0: Tay, salamat kayo.
1: Salamat, tay. Usaka ka, bayani.
0: Sa XFM, bayani ka sa mong pananaw, tay.
5: Oh, dagan salamat sa IFM kaka sa mga katuparwil. Dagan salamat po.
6: Last na lang siguro magbiling ka sang mensahe sa aton nga mga tagpalamat kay mensahe sa inspirasyon kay ikaw na himo nang bayani taliwala ni Ning Linog diri sa Jensen. Anong masiling mo sa ila sa subong nga pagdating niyo?
5: Wala ko ilain may istorya sa ila na kay tabo sa akong sitwasyon karon. Isa pa nagpasalamat ko sa Ginoo nga na wala ko makuan sa disgrasya. Nitabangan niya po ko sa Ginoo. O ang katong mga nai makakuan ani na mga katupuan na to, dapat, bago ka mo mag-comment, mag-susi sa. Kamu na number one na to. Dili na mapataka o share, di mapataka o text na o mga dautan nga kuan na mga text message abonon mo sa mga text. Kaya ang panahon karon nisod na kayo, dali lang kayo magkatag sa Tibo Pilipinas ang social media.
1: Yeah.
5: Kasi salamat. O, pata, ayan.
6: Ay, salamat sa katropa na ito, Ramon Capulong, katropang Chris o katropang Ruel, ang naimong bayani taliwala nining Lidog Dresdensan. Grabe. Dili sa makatuong doon na panay ga-exist nga modern nga mga heroes karong panahon na katropang nga Ruel o katropang Chris. But si Tatay, maunin na himong pamatuod karon nga doon na pa di ay nabilin katropang Chris o katropang Ruel. So kanasa ang ato ang special report directamente nagi kandri sa bagong ginatukod karon nga City Hall Building o kauban na to ang atong bagong hero diri sa Jensen, katropang Ruel o mga katropa. Alang sa nakiusang ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-SM News.
7: Live report.
1: For the content, mao na yung problema for the content ba?
0: Wala ninyo ginasubay ang inyong ginapost. O diyan ito, magsuri-suri na dayon. Nakaguba na mo ang reputasyon sa tao.
1: Before lagi magpost, verify sa ninyo ang mga impormasyon. Kay, kumbaga, na naman mo diha, existing na magiging mga vlogger, no? Hmm. Pero magpakaano na napunta siguro, be factual on your posting. Hindi naman gin mo kapugnan kay mura mag kamaw naman po itong nahimong nga modern media karon. Kay gina-insist na ninyo kamo nga mga vlogger nga mura na po mong mga media wala tayo laris diha pero ang ato alang kung magpagawas ng impormasyon dapat with facts. Factual good kay dita dayon mo judge og tawo. Kay lisod kayo kay makadaot tag reputasyon sa usa ka tawo napod ba yung anak ning tawhana napoy pamilya nya ato nang ma-judge diha mga kagilaan so perting paita perting sakita may lang gani kay butan si tatay wa mo gipangpailan og kaso di ba kay kung gipangpailan pa mo kaso perting niluuya kay grabe cyber libel ron perting paspasa mo ano di ba kay inyo nang gi-judge ang tao wa pa ninyo gi usisa ang facts mo bitaw na ang ato panawagan sa tanan di lang ni sa mga vlogger bisaya sa mga kaubanan nato di ta magpataka o paggawa sa impormasyon kung wala malantay factual evidence. Kay listen kayo di mo bayad lalim kanabang mapasangin lang ka post ka sa social media sa mga butang dapat di man unta privado especially privado naman dato para si Muha kanang maatake ka personal so kana ang maging ana nga mga ano maunay angay nga di nato pagabuhaton og likayan nato sa social media kay tao ra magyapon na ang inyong gianuhan mga katropa nagyapon na yung mga kasing-kasing og kitang tanan isip tao masakitan magyo kita
0: correct
1: ha? So welcome man ang mga vlogger wa man mo kapugni pero kada lang lagi kung sa manging aning sitwasyon kabalo bang kita sa pag-vlog bago ka tropang Chris sagol na ba entertainment pagpalaptag mong impormasyon na sagol-sagol na tanan pwede ni mong himoong content pero kung magpalaptag malantag impormasyon be factual as always mga katropa kay disod kayo maurag yun na pasama ni tatay may nalanggani kay nakabawi so matod pa niya siya tong rescuer ko nung kawatan
7: atay.
0: Siya nagsulti ha, dili kami.
1: Siya nagsulti ha, dili kami.
0: Pero, pagduo sa uban, kawatan. Pero, ang rescuer, ang hero nga kawatan.
1: Yeah. Pero dito siya kawatan, kaya wato nang awat. Pero, kumusta ka itong mga manok ka dito, no?
0: Wala na eh. Naipit itong manok ng mahor, itong manok dito.
1: Bagay. Kayang stock, luoy ang, ano, kinsa kayo naka-franchise, ana. Nas, Philip. Sige, ato ang tuwan ang linya ni Katropang Filipe Oligario kana siksiktas berita karon. Unsay berita ni Katropang Filipe Oligario? Unsay update? Walay ano chip?
8: Graphics.
1: Aha. Okay. Kaya naabot ang ato ang house speaker. Siya congressman na speaker Bujidi. Sa linya si Katropang Filipe Oligario, Katropang Filipe imo na. Live report.
9: Yes, katropang Roman, katropang Chris ni Ate Karon sa opisina sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon kaap din his sa Jensen International Airport aron nga sugaton si House Speaker Bojidi sa iyahang pagbisita din his sa Dakbayan sa General Santos. Expected nga karong buntaga makaabot na sampit ka speaker alas 8:30 sa buntag din his sa airport dayon sugaton siya sa managlaing opisyal sa atong Dakbayan sa General Santos na Mayor Lorely Pacquiao na sila Governor John Jun Tamayo o lain-lain pagika sa Sarangani o South Cotabato. Okay ba ito niya ka, Tropa Roel?
1: Okay, clear kayo.
9: After this, doon na sila ay breakfast and meeting aron na hisgutan ang situation o development sa Sarangani, South Cotabato o Jensen diha sa may Osaka Resort sa Barangay Tambler. Dayon, moderecho sila sa ginapahigayon nga distribution karon sa Oval Plaza.
1: Okay.
9: Yes, which is katong ating 5,000 pesos sa 3,000 ka mga beneficiary. Actually, ang mga beneficiary kay kagahapong adlaw sa pagtambong ni President Marcos Jr. sa Jensen, pulos mga trabahante to sa mga fast food chain o mga mall. Ingon man, main pang establishment to nga
1: na,
9: sa karon. Yes, oo. Sa karon dili pa ma-considered nga makabalik tungod kay gubag ang ilahang trabaho. Pwede man god nga makabalik sila pero most of them considered na nga walay trabaho katropang Ruel o katropang Chris apantil nga wala pay notice ang ilahang mga gitrabahoan. Yeah, gahapon to sila tanan natagaan na kay Lunes pa man god, Martes pa nagsugod na pag-apod-apod pero kagahapon gi final na to sa DSWD nga matagaan na to tanan. So ang master list karon sa DSWD is pulos mga estudyante sa RMMC o sa Mindanao Polytechnic College. Duha ka eskwelahan pa lang karon ka tropang Ruel tungod kay dili gusto ang mga taga DSWD nga magdasok yun og maayo ang mga estudyante. So
1: pero,
9: identify
1: kay tropang Philip para dili magkasamok ang taga Jensen kay base unya ang mayura na po'y mahayo ni ini. Kini siya nga budget national ni.
9: Yes, Katropa Ruel, national budget ni siya. Ang nagapod-apod lang is ang DSWD Region 12, pati ang mga taga-CSWD sa Jensan.
1: Okay.
9: Yeah, kay, actually, gina-monitor pa nila, gina-identify ang mga beneficiary, ang naghatag og master list, ang mga eskwelahan. So sila ang maghatag og mga pangalan og pangalan sa mga beneficiary, pero tagaan lang sila og limited nga salat kasama ganina katropang Ruel 1,500 para sa mga taga RMMC ya 1,500 para sa mga taga MPC so i-identify lang sa school kinsa tong considered as poorest of the poor or katong apektado pod ang kasamtangang sitwasyon katropang Ruel kay doon naman goy mga estudyante nga tungod walay pamasahe di kauli ilang lugar or tungod kay hurot na ang supply, wala na po'y ikapalit tungod kay wala ni kwarta katropang
1: so,
9: Ruel.
1: So, about pasabot kanina mga estudyante nga kasagaran
0: stranded
1: kanang mga tagalaing lugar nga naadari nag-eskwila o wala na ikapalit di kauli-uli kayo nahutdan po ng budget.
9: Yeah, exactly katropang Ruel niya. Kaya ang uban po sa ilahan na istorya na ito ganina, di po daw kapadala ang ilang ginikanan dito kay isolated karon ang ubang mga area. Walay trabaho. Munang walay ikapadala niya. Ang uban ay may kapadala pero kay di po ka-withdraw katropang Ruel. Kaya ang ubang bangko sarado po as of now. So, mauni ang gibuhat sa DSWD ayuda para sa mga apektado estudyante. Nakita usab na to dito ganina tungod kay gipaklaro lagi sa lokal nga panggamhanan nga kinahanglan og duha ka mga photocopy sa ilang valid ID. Giabrihan ang mga printing press dool sa nasampit nga area. So nagtapok dito ganina within Pendaton Avenue o sa may Rojas nga tanan nga mga beneficiary ganinang alas 8 sa buntag gisugdan ang pag-verify sa ilaha sa pagpasa sa ilang mga details ingon man sa ilang mga ID then katong na-confirmed na nga appeal sila sa mga beneficiary sila katropang Ruel gipalingkod. So karong mga orasa expected nga nagahatag na ang DSWD og tig 5,000 ka mga ayudas para sa 3,000 ka mga beneficiaryng estudyante nga apektado din sa Dakbayan sa General Santos.
1: Okay, at least klaro lang katropang Philip kay mao nang pakitaan sila kay ID kay para syempre mabalan kung diha gid sila nagtungha og syempre ang gi-identify sa mga sa mga eskwelahan nga sila gito.
9: Yes, katropang Ruel. Sa veterinary usab ni House Speaker Boji D, after nila mag-adto bisitahon ang distribution sa AX sa Oval Plaza, alas 12:30 hatig alauna, muadto sila sa may provincial capital sa Sarangani, sa Alabel. Kauban silang Congressman Steve Chompion Solon o si Governor Ruel Pacquiao para hiskutan ang kasamtangang sitwasyon katropang Ruel. Labi na kay nakaabot po sa nasampit na House Speaker nga sa pito ka mga munisipalidad sa Sarangani labing apektado ang GLAN. So karon gusto sa taon sa House Speaker kung kamusta ang sitwasyon o kamusta ang mga hinabang kay adunay nang gawas nga ihap nga gikan sa GLAN. Initially dili pa man pod confirmed katropang Ruel may 20 ka mga patay ang giconsider sa GLAN.
1: Okay.
9: Pero sa ihap sa Sarangani province 19 pa lang ang patay nga confirmed. So sa ato ang nakalap nga mga impormasyon, nagpagawas ang munisipalidad sa GLAN og 20 ka mga patay tungod kay gi-consider na nila to. May mga gambalay manggood gahapon sa tong pagbisita nga dili pagid nila mapahigayunan og rescue and retrieval operation. Lagi. Tungod kay wala sila yung mga gamit, kulang sila sa mga manpower, kulang sila sa mga sakyanan og mga gasolina katropang Ruelo, katropang Chris.
1: Oh, gani, so, gani ang problema katropang Philip to, kay ang GLAN mismo, ang gobyerno mismo sa GLAN, ang munisipyo mismo sa GLAN, problemado po, kaya siyempre, unsaon nila pagtabang, kung sila mismo tabangunon po.
0: Di sila ka-extend tabang.
1: Sige, padayon katropang Philip.
9: Exactly. Pero sa pahayag man ni Governor Ruel Pacquiao, sukad ba Martes, ilang gipaneng kamutan nga makapaabot sila ginabang dito. Private. In fact, sa pagpanguna sa Dasampita, Gobernador gikan diri sa Kalumpang sa Jensan, nagsakay na sila og mga bangka ka mga vessel gamit ang Coast Guard, Maritime og sa Navy padulong. Pero tungod laki kay dunay mga higayon na mukalit og aftershock ang dagat pod katropang Ruel, mulihok pod. So, action og kabalaka ang Gobernador. Kung asa sila nagikan, na naman noon sila sa tunga-tunga, pero mubalik yun sila primero kung asa sila nagikan, kay delikado. Actually, itong Martes, hapit pod, matumba ang bangkang gisakyan sa Gobernador sa Kakusog sa pagtayob usab sa may dagat katropang Ruel. Ang waves matulpa, grabe Kakusog. So, temporaryong gihunong ang nasampit nga operasyon katropang Ruel o katropang Chris.
1: Yan. So, you don't, kay, at least karon katropang Philip, kung naman to, nakabalita na ka, abri na kuno ang kapatan.
0: I-post ni Congressman Steve.
1: Si Congressman Steve mismo ang nag-post. So, dili na maglisod siguro si Speaker D nga mo adto og GLAN katropang Philip.
9: Mapaiso tao na to katropang Ruel kung iyang bisitahon ang GLAN tungod kay ang itinerary niya hangtod lang sa Alabel.
1: Okay.
9: Pero sa may clarification lang regarding ana nga dili pod heavy equipments og dagkong mga truck ang makasulod yod.
1: Kaya
9: kagahapon kagahapon, aduna tay mga nasugatan nga mga vlogger, mga 10-wheeler truck ang ilang mga dala katropang Ruel. Ang isa ka 10-wheeler puno og mga bugas, ang isa ka 10-wheeler puno og mga galon sa tubig. Nya kagahapon, na-stuck sila dito sa may barangay Kapatan entering sa GLAN. Tungod kay giabisuhan sila nga di makasulod ang ilahang truck. Ang sakyanan noon, ang Hilux na to, pwede pa makasulod katropang Ruel, mga nakamotor. Pero kanang mga 10-wheeler trucks na, mga dagko nga truck, bisan siguro bunggo, di pa yun ka sigurado nga kasulod katropang Ruel. Tungod kay ang ibuhat nila dito, kato mga biak-biak nga dalan, gitapalan ng lina o gayuta para temporarily makaagi katropang Ruel.
1: Yan, so lison pagyapon. Although makalusot siya, pero gagmay pang gagmay,
9: naging nga sa kinang katropang Philip. Para masiguro po katropang Ruel nga kung usa ba ito'y muagi, safe gihapon ang ilang pagbiyahe. Hinahinay lang yun tungod ang area pa naman sa GLAN known as prone sa mga accident katropang Ruel. Kaya pag magbiyahe long drive, paspas kayo ang pagmaneho, abisuhan lang yun ang tanan nga muagi sa Kapatan going sa Barangay Lago, hinahinay lang yun ang pagmaneho. Though from Lago, going wards katropang onwards katropang Ruel, may mga ginagmay lang nga bitak-bitak pero makasugat gihapon ka og mga area nga guba og dalan. Mo nang ang abiso, doble nga pag-amping labi na sa mga nagamaneho.
1: Ayan. All right, sige. Salamat sa report katropang Philip. Pwede na ka bumalik anytime kung unsa na iya katikaran diha, kung nakatugpa na ba si Speaker Bujidi diha sa General Santos City Airport katropang Philip.
9: Yes, katropang Ruel, katropang Chris. Masa na ang report dika sa patrol o karon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Live report. Ubay-ubay pa ito mga impormasyon. Ito na lang diritsuhon eh. Kaya sigurado ko dito ko program si katropang Ibang, katropang Chris. Diritsuhon na lang ito. Insider 9:30 kung ito maras siesta ka ron. Muna, relax na mo niya. Kaya ubay-ubay pa ang mga impormasyon. Kung ayon po na itong impormasyon na ito pa rin kabutan na makontak ito ang correspondent sa may
0: Balut Island. Mark Buda.
1: Si Mark Buda mga kagilaan. Kaya ang gila pong tulay dito nga ginadakan sa ano, ginadakan sa bangka, pamaseroan, Medyo naguba pod. Mismo diya sa may tawag nini, Balot Island.
0: Daghan po yung mga damage nito. Ana kayo siya nga, dili kayo sila matagad kay grabe lagi ang guba sa glan.
1: Okay,
0: so, still, nanginahanglan kayo po sila tabang dito.
1: Part mangod siya sa Davao na, ang glan Davao.
0: Davao Occidental.
1: Occidental siya. Mm-hmm. O, isa sila kaprovincia sa Jazz.
0: No, Jose Abad Santos.
1: Jose Abad Santos. So, dili na siya part sa Sarangani.
0: Pero kasagaran na yung mga supplies kinakuha sa
1: Sarangani.
0: Sarangani o Jensan.
1: Sige. Ito na parang kabutan, pero mabalik lang kita mga katropa. Relax na kamo niya. Kinikabahin. Atong kariyo sa Santon Plus Gold.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata.
7: Sulod sa lima katuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata.
6: Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra.
7: Gamitan lang ako og antihos
6: para maklaro.
7: Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus.
6: Dako kayong katabang sa ako.
7: Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata.
6: Di na pareha sa una.
7: Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos.
6: Kay maklaro naman ako ang litra.
7: Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
9: Santo Blas Gold.
10: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro sa Santo Blas Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun Agma karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting!

0: Para kita sa itong pagpatakuban, mga katropa, sa programa nga Bullseye. Pero yun na pang tanan, ha? Ayaw mo kalimot nga ang XFM General Santos City para ang gyapon sa pagdawad sa iyong mga hinabang. O nga doon naman na mo yung mga extra na importante karon mga katropa, kalibang ilim nun nga tubig. Muna'y mga unang paginahangla din na itong mga kaigsunan, mga kaigilaan. O siyempre, kalibang bugas, mga dilata, karang salina, ayaw lang sa kaya na. Kay,
1: mga instant noodles.
0: Dagan pa kaya na. So, instant noodles ta, kada mga dilata. Mauna'y kinahanglan karon sa ato ang mga katawhan, mga katropa na ito, nga naapektuhan na ining 7.8 magnitude ng linog. O pwede na po ko mapadala sa iyong cash, mga kaigilaan, kung ando na mo extra diya, si Kusinko na gan.
1: Oo.
0: 0991-410-2580. 0991-410-2580. May buntag kang Cindy Ilido, Megawan Cabrera, good morning. Alexander Pirarin, good morning.
1: Oy.
0: So, si ano ni, DJ Alex. Ano ito, parinti ba nilang Rainy? may buntag niya kanina. Salamat sa iyong pagpaminaw.
1: Okay.
0: Ito pong palikamutan nga makontak ka. Ang itong correspondence niya sa may Balot Island. Sila nga igo po dito mga katropa. Kay Bincho Burag, nakalimot man siguro ang national government kanina yung Balot Island.
2: Okay.
1: Dapat o.
0: Dapat ang Davao Occidental diha mga katropa ang mag-asikaso din ni kay dili man ni malakop na Sarangani. So lahi naman siya nga probinsya mga kaigilaan. So nagapanawagan ta namin naminaw karon nga national government tapos naminaw ni si Speaker Bujidi. Ay buntag diha kay mo speaker kay dunay tabangunon. Diha po mga kaigsunan nato sa may Balot Island.
3: Bullseye!
0: Alas 8:51 ang itong oras mga kaigilaan. Ay, ilang ha, padayon ang tanay itong programa kay si Katropang Philip, Katropang Ivan. Moderitso na ni Karon na kay mutuyot na lang diya sa ano, kay para dagantag correspondence diya sa area mga kaigsunan. O ka, pwede ka mong mukomment riya, pwede ka mong dala sa iyong mensahe kung sabay mga kinahanglan ninyo diya. Ay, aron nga, siyempre, baka pangayot ang hinabang diha mga katropa o mapaabot nga na kaninyo. Ubay-ubay naman, kabalo magintang nga, ubay-ubay na yun ang mga tabang nga naabot niya sa inyo ha. Apan mga kaigilaan. Mas daghan pa po ang nagkinahanglan karon. Alright, Moni, ang ipadala niya, ano ha? Ubay-ubay ang mga tao nga nag-backwit pod. Tugod lagi ni ini pangitabo grabing linog kusog po ni dito sa ilaba kay nang crack ko nila mga pantalan.
1: Oh, magkano?
0: Baga-baga naman ta nilang pantalan dito pero crack yung gapon ba?
1: Ano nga tumbag yung daghan ako isa ni mga picture din.
0: Ang number, unaha ang number kay para matawagan. Yan na ng picture.
1: Yung number, sige siya.
0: Saan ito mag-contact kung may number?
1: Wala pa siya, Richard? Wala pa?
0: Cellphone number. Cellphone number ni Mark. Ayan saan ang litrato. Okay.
2: Okay.
0: Wala na sa iba't ang cellphone number ni Mark niya sa ito ah. Wala. Relax na mo mga katropa. Kaya itong try yung tawagan si Mark Muda.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:53 ang itong oras mga katropa. Og siyempre ha, sa to mga kagilag, mga kaigsunan, asang number?
1: Eh lang, kay ginaporward pa niya. Una-una mag-send.
0: Wala na kay number siya ha?
1: Dili ko kabalo kung existing pa niya. Dili siya pwede masulod sa messenger chip? Sa internet lang?
0: Daw best mag-ask kung okay, sa buhay yan, 600 plus daw ang guba. Okay? Ano saan yung mga balay ni Katropang Philip, no? Sige. Dagat po na yung mga biktima po na yung sa buhayan. Hikeman gani, ubay-ubay po ng mga nabiktima. Kaya murag ka, aging fault line na chip, nana chip sa messenger chip, ay sa ano, sa telegram. Mga ano, wapag yun na ito na.
1: Okay na si Mark.
0: Nasa rin niya karon mga katropa tong correspondent sa Balut Island sa katropang Mark Buna, katropang Mark may buntag. Live report.
2: Yes, mayroon buntag diya katropang Ruel o katropang Chris. Narito karon diri direktamente ni ining Balut Island o municipalidad ni ining Sarangani na himutang kini sa probinsya sa Davao Occidental.
0: Okay. Kumusta ang kahimtang diha kay sa imong gipadalang nga video diri sa tua? Unsa man ni nagka-crack man ninyo pantalan? Unsa may kasantang ang kahimtang diha karon sa Balut Island?
2: Sa karon na katropang Ruel, grabe gyud nagpait gyud ang mga islahanon diri sa Balut Island tungod kay ni ato nga ni aging nga mga adlaw nga sa kusog kaayong nga tayog sa linog nga grabe gyud ang hitabua katropang Ruel, daghan kay ang mga na damage gikan sa gagmay nga mga payag ngadto sa dagko nga mga establishmento laras gyud katropang Ruel.
0: Pero baka dakya po na mga sakayan diha sa inyo ha kung ugaling adunay mga pasahero nga mo travel padulong diri sa Rangani or Jensan. Makadak gyapon, magamit gyapon ang pantalan or di na gyud siya pwedeng gamiton?
2: Sa karon na katropang Ruel ang sitwasyon sa atong pantalan diri sa Balut Island, gisarad-an na gyud kini katropang Ruel tungod kay dili na kini magamit sa pagkakaroon og ang ilahang remedyo nga gigamit karon na katropang Ruel ang pinakakaraan nga pantalan o gani dili pud makadirek og dak ang mga dagko nga mga sakyanan og sugaton ngadto sa laod o laom nga porsyon so, ni ini nga isla katupang
0: Ruel. So nabay masugat ka mga gagbay mga sakyan bago makadak.
2: Yes, katupang Ruel, aron nga idiskarga ang mga tabang gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno katropang Ruel.
0: Unsa bay mode of transportation diha? Pwede ba ma-travel ang motor? For example, gikan kag Samal tuwa pa naigo og linog. Maka-travel ba ang motor padulong og Jensan or Jensan vice versa ana? Masakay ba sa sasakyan? Dili.
2: Yes, katropang Ruel, masakay katropang Ruel kay ang Ruro mo na nga usa sa pinakadako usab nga ginagamit sa transportasyon ni ining Balut Island direkta diha sa siyudad sa Jensan katropang Ruel.
0: So Ruro but pasabot pwede ang mga sakyanan.
2: Yes katropang Ruel.
0: Pero karon
2: pero
0: pero karon nga naglinog unsaon na lang na?
2: Pero sa karon katropang Ruel mo ana ang dako kayo usab nga ginaatubang nga problema sa mga nag sa mga islahano ni ining Balut Island tungod kay lisod gyud kaayo ang among access diri og ambot kung unsaon namo ni pag sulbad paabot ra gid mig na ay tabang gikan diha sa gawas katropang Ruel tungod kay ang among source diri sa Balut Island mao ang diha sa Jensan katropang Ruel.
0: Oh pero mao na problema nato kung mahutan mo bugas diha. Wa na mo yung makaon, mautan mo mga supply kay Ruro man ay gamit niya, mga truck, mo man ay nagkakot og supply, gikan pa dari sa Jensan.
2: Yes, katropang Ruel, og gani karon ang Ruro, anaapa sa Jensan, og wala pa sila final gyud nga confirmation nga mubiyahe padulong nganhi sa Balut Island og usa na sa dako kayo nga problema karon tungod kay ang among mga pagkaon limitado kaayo diri karon sa isla katropang Ruel.
0: O syempre na isla man naman tay mga ano naman tay mga gulay-gulay naman tay mga pwede siguro maihaw diha pero number one na tong problema kay wa may basakan siguro dami mga basakan diha nga supply sa iyong bugas.
2: Wala gid katropang Ruel kay ang produkto diri sa Balut Island isda ra gyud og lubi kuprasan katropang Ruel.
1: Katropang Mark, unsa may sulti sa ato ang local government diha? Atong mayor diha sa Balut Island naabay in information about sayang statement.
2: Katropang Mark, katropang Chris, 24/7 usab nga naga trabaho ang atong mga taga-lokal nga panggamhana ni ini nga Balut Island apan tungod sa sitwasyon sa kalayon nga katropang Chris dili gyud madali-dali ang mga tabang katropang Chris aduna gyud mga sitwasyon nga madelay-delay gyud kay ang agdon mag katropang Chris ang biyahe nga pangdagat nga pagagamiton.
0: Okay, wala bang gyud moy laing mode of transportation sa island gyud kun dili ka nang Ruro lang og kani mga bangka. Pero gani ang atong pangutana diha di makadak ang Ruro so gamitan og bangka nga gagmay so perting sa bagay makahakot gyapon mo bugas kung yun ana
1: pero palis pero grabe kalisod
0: ang tan supply sa kuryente niya kumusta
2: sa karon na katropang Ruel ang sitwasyon sa among kuryente usab diri sa Balut Island nahimo nga rotational tungod kay matud pa sa lineman nga ako nga nahinabi kagahapong adlawa nga tulo matod pa sa ilang makina ang wala pa nang nag-back to operate karong hangtod karong orasa tungod kay aduna kini mga damage atong linog atong milabay nga mga adlaw katropang
0: so pagpasabot ang inyong supply sa kuryente diha gikan sa makina o diesel ang gamit.
2: Yes, katropang Ruel.
0: Ya, unsaon lang mahultan mong diesel diha kay dili kadak ng ruro diha. Unsaon man ninyo?
2: Moapod na karon na katropang Ruel, ang usa sa ilahang gina meetingan pa sa karon gina istoryahan nila karon katropang Ruel ang pagbiyahe usab sa ruro kay mao gito ang usa sa dako nga pag-asa niini nga mga taga isla kay mao to ang usa sa modalas sa mga supply ug tabang usab gikan sa mga private nga sektor katropang Ruel.
0: Pero kumusta ang mga balay-balay diha kay kusog nila bungkag magana ninyo pantalan ang mga balay diha naay mga apektado mga residente po nga guba ang mga balay diha sa Balut Island.
2: Yes, katropang Ruel, walay usa ka balay diri sa Balut Island nga wala gyud na damage o gani. Aduna po yung mga katauhan nga nahimo na nga homeless karon kay paghuman sa tayog sa kusog kay nga linog bisa ka ang dagat o adunay barangay niining isla karon nga you wash out gyud sa pagsaka sa dagat ang ilahang balay katropang Ruel.
0: So as in kasi pre that means bye-bye nga balay given magina katropang nga Mark no nga dili magina konkreto nga mga balay mga light materials magina gipanggamit ra diha. So wala gyud ay berting bungkaga.
2: Wala gyud katropang Ruel na wadan og mga panginabuy-an ang ila katong mas luoy kay katong naagid taklin sa dagat tungod kay ang ilahang mga kahiyupan nga disgrasya gyud patay tanan pati ang ilahang balay ang ilang bangka literal gyud ang nag back to 00 gyud katropang Ruel.
0: So pati ba nga bangka nga ginagamit nila sa pagpangisda apil po diyan ang guba.
2: Yes, katropang Ruel, gani sa ako nga gisendera ang mga video og photos. Daghan gyud ang mga na-damage nga mga bangka katropang Ruel gikan sa gagmay hangtod sa dagko ugani aduna poy lansang nasinsilyo niining atong nga pagsaka sa dagat nga daghan pod kay stock nga mga bugas tala
0: lansa
2: missing hangtod karon
0: lansa but pasabot dako nga sakayan katong
1: walay kating
0: katong dako.
2: Yes, katropang Ruel, nasinsilyo oga hangtod karon na missing wala na gyud katropang Ruel.
0: So ato pa mas kusog ang tubig diha sa Balut Island compare nimo sa nahitabo nga diri sa Sarangani area.
2: Yes, katropang Ruel, mo nang dako kay mig pasalamat tungod kay adunay media usab nga nakapansin sa amo adres sa Balut Island tungod kay behind kaayo mi katropang Ruel nga mas lalapod ang among sitwasyon diri sa Balut Island nga murag wala mi na natagad pag-ayo sa taga national katropang Ruel.
0: Suso panawagan
2: sa Rangani province ang Balut Island layo gid kay mi diri katropang Ruel.
0: Nag-communicate ba ang atong mayor diha sa ato ang gobernador sa Davao Occidental aron mapaabot laning problema niyo diha sa Balut Island o unsa man kauban bas politika ng mayor diha o kang gobernador?
2: Yes, katropang Ruel, nakabalo na katropang Ruel o gani duha ka helicopter nga mi adto ato diri atong pagka adlaw nga Martes. Maodo to ang taga region o taga national usab katropang Ruel.
0: Ah, okay, at least nakabalo na ang mga national government.
2: Yes, katropang Ruel.
0: Okay. So pero kumusta mo diha ikaw personally katropang Mark, kumusta ba nimo kahimtang diha karon?
2: Sa karon nga katropang Ruel, medyo na okay na og nakadawat na og mga minor nga injuries tungod kay sa kakusog sa impact sa linog. Wala gitaw nga wala natumba og nakaluhod ni adtong panahon diri sa Balut Island katropang Ruel.
0: So gunit dai ni sa mga Bautista Brothers ang Occidental. Ang gobernador ninyo si Colin Bautista, ang inyohang congressman si Oding Bautista.
1: Cloudy.
2: Yes, katropang Ruel.
0: Oh, Cloudy Uding. Uding manayahang angga. Sige. Salamat sa report katropang Mark o gamping diha kanunay. Unsaon nimo pagbiyahe karong Jinsan ron?
1: Katropang Mark, basig na kay panawagan unsa may ginag-unang kinahanglan diha basig naminaw karon ang mga individual nga gusto mo tabang. Go ahead Mark, tagaantag ka og kanakahigayunan sa pagpanawagan.
2: Salamat katropang Chris. Manawagan mi diri sa Balut Island nga dili lang sa ato ang gobyerno sa nasyonal kundi pati na usab sa mga private sectors nga naapoy Balut Island nga wala kay natagad, wala kay napansin sa ato nga mga partner nga naa sa media, medyo makapilo sa imi nga naa may Balut Island nga nung wala man ni gina-broadcast kasagaran ang Balut Island tungod kay kung unsa ang kinahanglan sa mga taga Jensan, sa mga taga Sarangani Province, mas labaw nga nanginahanglan mi diri sa Balut Island karon. Sa mga naabot ni ini nga XFM Jensan, ma'am sir, kami diri sa Balut Island, mga islahanon, nanginahanglan mi sa inyong tabang ang karurasa.
0: Ayun. Salamat katropang Christian Mark Buda na nakadbis mo niya sa Balut Island. Og may buntag amping niya kanunay Mark.
2: Salamat kayo katropang Ruel ug katropang Chris. Kini si Mark Moda, gikan diri sa Balut Island. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. XFM News. Live report.
0: Wow, ano luya po dahil nila sa Balut Island. Hindi mo tayo basta-basta ilang kahimtang dito katropang Chris. So kinanglan po sila tabang dito mga katropa. Lami ba kay mga isda diya isda sa bato katropang Chris?
1: Lagi. Usahay ba, kinanglan yun o paragod na to, kanang ang pagsibya, importante kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kay mabalaan sa kadaghanan. Nga ay, did na mas need, di ba? O katunguban nga nagreklamo, di tarawang kahimtang sa Balut Island, no? Puno sa kanang kawalad-on, kagutom, problema nga dili nila masulti kay walay maka-reach out sa ilaha. Salamat sa XFM kay naay avenue nga nasulti nila ang ilang sitwasyon. O karon klaro na sa tong tanan nga di dai kita ang pinakaluoy. Naapay mas luoy sa to. Kung maluoy ta sa uban, di na to mahinumduman na tong kaugalingon nga makita na to sitwasyon na to. Pero dili mo dautan nga magunaw na sarili. Pero mas naapay nakasinati kalisdanan.
0: Yan. Ano kita, karong panahon na sinabtanay ragyo na nga itong kikinahanglan rin kay tanan maging apektado, no? Pipila ka mga, labing pa, mga tulungaan karon sa pampubliko. Saan naman na, national budget na po na. Dugay-dugay pa po na ma-kumpuni, maayo. Ang mga building nga nangaguba, mga nag-crack na ang mga building nga dili pwedeng pasudlan sa mga estudyante kay ang city sa mga bata na to, mao may mas pinaka-importante sa tanan. Mao na ginatong ginasulti nga sa national government, panawagan ka natin next time, the next time around, nga bubuhat na og mga eskwilahan, mga building, lihog kayo na ninyo kwaig budget po ng tao, no, ayun ninyo palabihan diya o kanabang mga kickback aron mamahimong ligon ang mga edipisyo.
1: Ihulog ko tanan kumahimo, ihulog tanan sa proyekto.
0: Oo, pakabot sa ianing katalagban mga katropa, dili basta-basta nga mga igo, dili basta-basta nga mga damage. Diba? Nganong kaya malagi ng pagkabuhaton sa ubang mga nasod? Kaya malagi ng pagkabuhaton sa ubang mga lugar? Pero dili sa toa sa nasod Pilipinas, mga katropa, nganong dili man kaya nga naman tatay budget, naman tatay kwarta, daghan man tatag resources. Diba? Siguro kung undangon lang yun siguro mga katropa ang kanibang pagpamulitika, o maayo, undangon lang yun siguro mga katropa ang korupsyon, makaya lang yun nato ni makabangon, layo kahit na bas tinuod lang. Tarawar ko ninyo ang Japan, o ka doon na may disaster dito. Mas grabe man nila kahimtang dito, mga tsunami, mas worst.
1: Mm-hmm.
0: Pero pila lang kasibana, nakabangon na sila mga kagilaan.
1: Di naandam nila daan ang ilang kaugalingon sa umaabot ng mga trahedya.
0: Oh.
1: Kumbaga na forecast na nila ang posibleng muigo sa ilahang kalamidad. Kung naay ingani nga mahitabo, muna itong contingency plan. Ang pangutana, ang Pilipinas, nabay nga na.
0: Oro kita, huwag yun, sakit na itong mga Pilipino lagi. Kay dili pata kahuna-huna o contingency plan kung wapay mahitabo ka na to. Kung naman tayo contingency plan, pakabot na gani nga gikinang nagsura yung saon ta makikwaan man. Maunay sakit na to mga Pilipino, di ba? Unahon pang Boracay, unahon pa ang si Asa niya, laag, darilaag dito.
1: Corruption, grabe yun, nga problema.
0: Ano po'y nagkakaitabo sa to sa nasod Pilipinas? Kala lang, kay ginakuha lagi ni ining mga kawatan.
4: Okay.
1: Siguro, kung naa may balaudon nga buhaton, i-concentrate ragod diha agud sa kanang gapangawkaw sa kaban sa gobyerno. Kung pwede gani, himuon na lang ninyo nga bisag dili pa itugot sa Biblia nga mupatay, papatay gunag mga kuan gud kanang mga kawatan sa gobyerno kay mao nay na hinungdan sa grabing kalisod sa tung nasod. Tinuod lang. Bisag dili pa na itugot, pero ano ba kanang ang balaod sa tao dapat maging kuan gani kay physical mangod kung unsa niya makita

0: dali, ato ipadayo ninya kay bisa pag ingani nagakita mo, hindi man punta ingrato kay Tropa Chris. Mm. O, bisa kulang-kulang. Pasalamatan nga pa na ito.
1: Salamat nga punta.
0: Okay, di ba punta, ipokritog yung kayo na lang yun nga. Mm. Tanan na lang
1: kahit yun. Kahit pa paano.
0: Kadaot. Nama po yung maayong gibuhat atong gobyerno mga katrupa.
1: Mm.
0: Ay, numero uno, magpansin magin ninyo, the day nga naglinog, ninaog dayon na ito mga cabinet secretary din eh. Ha, gipalangga, kayo nilang ginsan, kikabalo mangod sila ang ginsan mangod, pro DDS. Pero ayaw. Joke lang to. Ipadapli na to.
1: Wala yung politika.
0: Wala. Mabalik kita. Kini kabahin. Ato kanin yung Santo Plus Coffee Mix.

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si George, sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagpumandar na ko aning Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotech 2. Ginahawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotech2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotech 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: ana daw na pag nakay wati sa imo ang lubot.
1: Ah, sige nila na punay wati ba?
0: Lihukan kayo mo kay ka.
1: Wala tanay mo mag-uba.
0: Hindi ba kulihukan?
1: Ah, lagi. Bantay bitaw.
0: Ano ko ka pero mga sige. Sa sayaw.
1: Guba gina siya na binag-i-listin mo sa imo. Atay. Laraning nindo ko na. Mario.
0: Alas 2:17 ang katong oras mga kagadaan. At ano ni padayunon mga katropa kaninga ikaduha na tong issue chip kay taliwala lagi na ining nahitabong tragedya. At tungkol sa linog mga kagilaan nga ito na sinitian, unsa ba gyud nga matang atabang pa ang labing gigilang lante sa inyohang lugar, sa inyohang komunidad. Aron dali kita nga makabangon. Kagabong adlaw ito pasalamatan mga katropa ang pagbisita ni PBBM. O siyempre paghatag og ayuda diri sa Jensen. Dako kini nga kumbaga nga kumbaga pagbisita niya dako ning kanang
1: kahimuan.
0: Sa taga Jensen labing pa niining dinalian naging aksyon sa mga nangaguba nga infrastruktura diri sa tong syudad. Diba? Nya nanawagan og kusog nga task force ta kauban ang presidente katropang Chris.
1: Correct. Dakong tabang magina kay labin pa nga mahimo gyud sa atong syudad ang ilang mandato, pero asa man magikan ang pundo? Natural gikan gyud presidente kay na mas dako ang pundo gikan sa nasyonal. So muna nga kauban ang presidente og dagko mga opisyal sa DPWH, si Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara, timailhan nga seryoso ang nasyonal nga gobyerno sa rehabilitasyon sa dalan o building unman mga eskwelahan.
0: Kung mas mobilib kita, mas seryoso ka mo, kung kanang kwarta sa malimalita di ay panguli na lang sa siguro ninyo.
1: Wala po naman sila sila. Kamalo magbita nga, wala pa usa sa mga tag-ias malita ang niangkon.
0: kana lang. Pero unta lang makonsensya mo sa mga aning trahedya nga mga panghitabo.
1: Bitaw. Lubos-lubos na lang ba?
0: Pero may unod sa isa ka small nga maleta, di ba, nasa mga 20 million?
1: Oo.
0: Dako na kayo ng tabang. Makadala mo.
1: Ikaw lang gud ipaluto-luto lang gud sa Balot Island.
0: Medium size.
1: Maleta.
0: Ang medium size nasa mga 40 million. Lima ka buok. So pila na? 100 million na. Ang lima ka buok. Tama ba ko?
1: Correct.
0: At 200 million.
1: 200 million.
0: Di ba? So, ako na kayong tabang na. Oy, ipalutaw-lutaw na ninyo na diya.
1: Nagdala naman si Pangulong Marcos og 100 million para sa local government.
0: Salamat.
1: Salamat kayo.
0: Salamat. Ano na to? Duha ka medium size o usa ka small size.
1: Malita ka mag-isod lang. Atay. Wala na itong ibutang nito. Oy.
0: Saan na higyan?
1: Gihulog sa pondo sa LGU.
0: Dili cash.
1: Dili cash. Lisod mo naman talag cash. Bugat.
0: Bugat yun ay malita.
1: Bugat.
0: Binakog cash.
1: Tanawa ko itong 18 marriage dag ko kay mga bukton.
0: Kay duha to ka medium size o isa ka small size ang 100 million. Kay matod pa, di ba? 40 to 50 million ang medium size eh. Nya 10 to 20 million ang small size. So possible duha ka dagko o duha ka medium o isa ka small.
1: Mahingan na mga sizes sa balita ha. Siyempre abot lang kung sikat man na kaysa yung malita, pero
0: ang small kada bang ginadala na to mo saglayo na sud.
1: Kanang
0: 7 kilos.
1: Libre mo ang kuan mo ang
0: pwede din mo hand carry ba?
1: Hand carry. Pwede rin mo dalon dito sa sulod sa plane.
0: Ang medium size kato na siguro din mga 15 kilos.
1: Doble.
0: 15 kilos siya, pero din na mo ni hand carry. Ang large mga katropa kato to mga 20 to
1: 25. I-check in, check in.
0: 25 kilos nga balita kato na mga dagko kayo. Usahay mas dagka na kung mag-abroad ka, dagang kang pamaniton katugin mo ha dagko. Pero anyway, kidding inside, ato pa salamatan. Kay naabot yung katropa Chris na yung mga 5,000 kabinipisyaryo ang nakadawat o ginabang gikan sa AX program sa DSWD.
1: That's good.
0: Diya mismo na nahitabo sa Oval Plaza. So, pas-pas na siya nga tumag para sa kalamidad. Diba niya? Gibisita po niya ang General Santos National High School.
1: City High.
0: ang Romana Acero Integrated School. Kaya pong gibisita, aron nga susihon ang kanabang structural damage. So, usa kini ka panawagan nga kinahanglan masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa dili pa ibalik ang klase mga katropa.
1: Pangulo gyud ang ning adto onya para personal nga mas magarantiya ang pagbalik sa pag-eskwela diha nga safe and sound. Ikalimot nga ang 7.8 magnitude nga linog katropang Ruel ang ay hatagan o gibugaton sa mga kanabang gobyerno nga dili basta-basta nato malimtan kining insidente ha, kining panghitabo kay hinungdan ni
0: part na mahimo na ni part sa atong history katropang Chris.
1: Mahinungduman nato nga daghang katawhan ang na-aware karon nga ang drug aday duck and cover and hold kuan importante isto pero mas importante di ay ang mahimo tang presence of mind ba nga kung unsay tabo sa palibot mugtanaw jud kayo piyong-piyong di kay alaot ka kung nanay ka natapon uga na kag dagko ng mga gamit di ba perting luyan nimo
0: tinood mga kagalaan importante kay kini actually this gonna be the part of our history na dari sa General Santos sa Sarangkari kani paglihok na pagbalik sa Cotabato Trench. Naglihok ni 1976 ang last pero mas kusog to. Kay murag naabot yung itong magnitude 8 point something ata. Hindi ko masipiat kay wala pa man ta na tao na yan ang gigayon na katrupang Chris. Si Chip Bibot pa lang ang existing ani sa tuwa.
1: Nagbitay.
0: 1976 asa ka na?
1: Ulit tao pa rin siya. Grade 4. Grade 4 na siya.
0: Grade 4 ka, so asa pa ka na? Wala pa ka sa Jinsan?
2: Norala.
0: So wala ka na ego ang Cotabato Trench. Ego gapon mo, bungkag inyong balay, that time? Pero linog yun mo. Ang Sarangani magunang na ego yun ang grabing danyos ni ini. Labin pa sa Kiamba, maitong kay nag-tsunami gini.
1: Agoy.
0: Tsunami gini. Nanay mga pictures akong nakita dati sa history sa Kiamba. Nagi tsunami nga nahitabo ni anang higayon na dagkag mga balay nga naapektuhan na that time 1976 ni mga kagalaan. Atong pasalamatan ang provincial government kay siyempre tibok Sarangani na katropang Chris kideklara naman nila na adanan sa calamity. State of calamity ni Governor Ruel Pacquiao kauban ng mga sangguniang panlalawigan. Labing pa kaya ito mga board members at itong Vice Governor Danny Boogie Martinez nagtinabangay gan sila diha aron nga maabrihan ang dalan aron magamit dayon ang calamity funds para sa relief operation. Nakita mo po nato ang effort sa itong gobernador sa Sarangani wala po na pasagad naningkamot yun nga maabot ang ground zero. So bisan pag nagkabuang ngayong gisakyan pabalik-balik sila sa kay nilinog na po naabot yun din tawon sila sa Glan. Kayroon lang nga matanaw po ng kahimtang diha kay grabe gud ang pinaka naigug yun sa Sarangani mga katropa kanig yung munisipyo sa Glan mao ba yan yung pinaka tiguan ng munisipyo sa tibok probinsya Sarangani. Ang Glan Sarangani province o isa ni sa pinakadako ng munisipyo. Sige, sulayan na yung tabang diha kay pagkabot sa eleksyon wag yun may buto diha.
1: Muna ito nabalaan nga grabe gud ang kaguba sa Glan Sarangani province. Og mag-uhay lang nabalaan po nato nga ang atong silingan po di ay kining Balut Island, mas grabe ang epekto sa ilaha. Pasalamat nga na ay mga tao dito nga gigamit ang Ginoo nga mabalaan natong impormasyon nga karon mapaabot nato silang Gobernador Claudio Bautista nga maning kamuti tabangin inyong katawhan niya kay kami diri taga-Jensa napoy problema nga buha ang Sarangani province napoy problema sa ilang kaugalingon. Part po na ninyo, tabangan ninyo yung katawahan niya. Kailuoy po ganyan yung katawahan niya.
0: Alam nga naman si Governor Pacquiao pag mag-initiate niya para sa Balut Island.
1: Listen po.
0: Napay problema po na nga yung kagulingong probinsya.
1: Unahon niya iyaha, oy.
0: Diba? So, yun na lagi na mga kagilaan. Kaya kung saan mo pagtabang kung ikaw mismo tabangunon po. Diba? Siguro karon iya-iya sa siguro ta, Jensen. Ningkamot mong inyong adya.
1: Correct.
0: Sarangani, ningkamot sa mong inyong adya. Kaya iya-iya sa takaroon kay pariha man tani ini na
1: nangabiktima.
0: Nangabiktima man tani ini mga kaigsunan.
1: Gawas na. Daghan yung kayo. Labi na, kaning mga malungon, alabel, maasim, kiamba, umaitom nga mga munisipyo. Mga minor nga problema. Pero still, affected ni sila kay asa man magikan ang ilang supplies.
0: Pero pero bless ang Kiamba og maitong kay dili kayo. Ang maitong nagpadala gihabang kagahapon adlaw
1: kagabi sa laing munisipyo.
0: Sa Maasim.
1: Wow. Okay.
0: Ang Maasim apektado ang pagdito Maasim. Ubay ubay pud yung mga evacuees dito mga tropa sa Maasim. So nagpadala pud sila dito og usa ka truck pud tong tubig ba nata to? Aron adunay tubig mainom pud ang mga kaigsoonan.
1: At least man lang pasabol ha ang dalan.
0: Main na lang gani no kay
1: wala magdungan tanan.
0: Ang supply sa kuryente niya pinakadako sa usa ka pribado diha sa Maasim ba wa apektuhan. Karon sa coal ba power plant.
1: SEC.
0: Ang SEC mga kagalaan. May nalang gani kay wa na piktuhan na. Medyo lingkod-lingkod siguro pagka ano ninyo di ay.
1: Pang Ruel.
0: Mugna.
1: Wala niya agi government project.
0: Private.
1: Private ang nag-build, ana.
0: Oo, oh, okay. Private muna. SEC muna.
1: Na.
0: Sarang gani.
1: So, wala ay kagulaan yung mga tumpag.
0: Wala'y malita.
1: Wala'y malita.
0: Listen, hindi na malita. No?
1: Listen kayo. Kaya nabawasan namang pundo. Normal. Ang siminto ngayon nga ni Kabagod, ikuhaan pag yung pundo.
0: Tama, no?
1: Diba?
0: Siguro din ang siminto yung pamutan ko. Magmalita, malam mo ka na ng plastic ba?
1: Plastic
0: na. Mubend lang. Eh, hilig. Mapunta mubend dalo. Okay. Iba araso! Ani nga kaibtan nato karon ani agir nato ni Joko sa iba katro paron nga light rapon sa yung pagdawat niya pero kabalo gid mi ha diri sa XFM nga nakasinati gid ta grabing karisodron grabe ka pait karon mga katro pa pait ta kani daan nato sitwasyon di ba kay grabing crisis nato dugangan pa gid diin yung mga kagilaan na naunsa naman ni tao
1: oy katubang Ruel nato ni gahapon sa gahapon sa hapon nato si Vice President Sara Duterte sa kwan Malapatan.
0: Niabot sa Malapatan kagapon ng ikaduhang pangulo mga katrupa. Kay nakiramay pod ngadto sa magtiayon nga namatay sa barangay Tuyan sa Malapatan. Oh, napakita pa siya dito og simpatiya na diha sa to picture diha. Oh, karao. Guwapang ikaduhang pangulo no. Mistisa mangod ba?
1: Guwapa gyud na langgan.
0: Mistisa.
1: Pero ayaw lag palagot.
0: Okay, sumbagan ganyan, sumbagan ganyan pirip. Okay. Diba? Sulayan ninyo kay na.
1: Katong namatay nga magtiayon, moto siya ang na biktima sa linog gyapon.
0: Pagliki daw kuno ni sa balas sa ano sa baybayon.
1: Ah, ning abli. Grabe.
0: Grabe kuyo kay ni. Coastal areas mga din nagpuyo daw. So delikado gyud ang baybayon mga katropa. Coastal vulnerability ba? Ay Sunday una ya delikado sa tsunami labing pa kay ang lindog ang Cotabato Trench mga katropa naabay na nag-agides dagat so pwede good nga ang tubig dia
1: mauto si Kwan ba kawartos buhat si Emil Sumangil National Media
0: ano si Piat
1: na si Piat siya tapad ang glan og Maasim wala siya kabalo nga sa ang magnitude sa dagat nagikan unya ang pinakaduol nga munisipyo ang Glan og ang Maasim Glan ang
0: na-miss ano lang siguro nga magkaatbang sila
1: pero dili sila tapad
0: magkaatbang sila ha pero dili sila tapad
1: mo nang pareha sa 7.8 magnitude
0: magkaatbang lang sila kay di ba wala pa rin wala gatan og survey siguro ni si
1: wala gi siguro
0: di ba kay swim across the bay
1: idol ra ba na ni katropang Ivan
0: kanang swim across the bay sa survey manukal ba na sa Maasim
1: Panulong sa Glan

0: kagahapon kato ni aking adlaw. Iya yung ilang gipamatud-an nga dili ang kolor sa politika mao'y makahindran sa tabang sa katawhan.
1: So, Baure, kita mo dapat mga katawhan, no? Ato pong ipalapnag ang diwa sa pagkabayanihan ba?
0: Correct.
1: Dili nang nagproblema pa ta sa kutay sa kurente, nya ginabirahan pa rin yung sukote ko to. Orag, unfair na kaiba para sa to mga bayaning mga lineman. Ako, matawag na ako bayanin na itong mga lineman katropang Chris.
0: Mm.
1: Eh, kabalo ka, buwis buhay na lang ginabuhat.
0: Oy, money profession nga, sobra pas katunga sa mong kinabuhi ang nabutang.
1: Correct ka.
0: Pagsaka ni mong puste palang daan.
1: Oh,
0: delikado. Pagsaka ni mong dos puste na ikurinti. Delikado na saan?
1: Di
0: pag naog ni mo.
1: Di ba delikado ka naman ay belt? Yeah, umukross sila ni anang mga nag-cross-cross ng mga sa puste niya.
0: Sige, sige. Na... Kung delikado, pila ba kabuok sa inyong silingan ang mga lineman niya? Sige dabe, i-survey daw. Naabay, silingan ni mong automatic lineman din. Si dili, dili tanan kita gaagkahigayunan nga mo trabaho ang profesyon na kaya di grabe ka delikado na part.
1: Kumang gani nga 20 kapi pa lang gani ng gisaka, nagkurog na maganda kong tuhod. Nga pila kapi ng puste.
0: Na.
1: Diba? Oh, yun na ba? Arang, alam naman si Bible kaya na, mani musakal tower dati, pero karon musaka pa man doon siya, pero di na doon siya mulihok.
0: Kapayas sa sakaan niya.
1: Ayun, kapayas, matumba man ang kapayas.
0: Anday.
2: Atay.
1: Tumba man ang kapayas.
0: Ay, matumba.
1: Diba? So, nga ni ba? Ang ay tagaan, ugda kong pasidungog.
0: Ah.
1: Ato mga local responders.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato ang provincial disaster risk reduction.
0: Kana.
1: Pinagi sa pagpanguna ni Sir Rene Ponsalan. Sir, thank you kayo.
0: Oh.
1: Kay
0: atong si DRRM mo di ay.
1: Oo. Ulat lang, God. Bumagay ko na human.
0: Sorry lang.
1: Salamat kayo kay Wagid mo nagpasagad.
0: Mm.
1: O, siyempre, isang tawag ka rin din, sir. Nadeng ka, nag-respond po ka sa media.
0: Sir Rene Ponsalan.
1: Sir Rene Ponsalan, si Doc Bong de Sera.
0: Yun.
1: Ato ang CDRRMO. Wagin itawag nagpasagad. Kali mga tawhana, pulaw pa rin. Huwa pa rin mga tulog. Sigurado yung kuniini mga katropa. Pero naamo diha, nakalagad sa katawhan sa Sarangani, nakalagad sa katawhan sa Jensan, nagkangkang salamat. Ang ato mga medical workers.
0: Oh.
1: Nga walay pahuway, nga nagserbisyo taliwala sa mga aftershocks, ang ato ang engineering office.
0: Kada.
1: Diri sa Jensan, ay mao in tawoy nag-clearing niya ng mga nangatumpag diha mga katrupa. Grabe po na yung trabaho, abog inyo ang giatubang diha, og ang kadelikado inyong giatubang diha. Adagan kay salamat sa mga rescuers sa atong Bureau of Fire. Kani gyud na number one kayo ni sila mga kaigsoonan nga kaabag sa pag search and rescue operation. Sa mga nangahugmak nga mga building ato mga kapulisan sa pagpatunay sa seguridad mga kaigsoonan nga nadya nagbantay kanato samtang mga katrupa nga na mga Bureau of Fire. Uban pa mga ahensya sa gobyerno, nagpahigayon sa mga search and retrieval operation. Daghan kayong salamat kaniyong tanan.
0: Ang mga kwan, bipat di ay. Katong mga force multipliers barangay.
1: Mga force multipliers natin sa barangay.
0: Katong mga traffic enforcers, nga naapon ito. Kita po na ito. Nga halos dili po sila matulog kay agatuka po sila sa pagbantay sa trapiko. Labi na ka ng ang nahitabuan, the police dala na ang mga traffic enforcer. Talawa, kung magsugod gani, sa paghatag o kadang importansya para sa uban, magkahiusa man ang tanan.
1: Correct ka.
0: Pero kung magsugod na pag tanaw sa iyang kaguliyong interes,
1: na!
0: Diha na magkabahin-bahin ang katawan.
1: Bongkagad.
0: Ang tibuok na to nga paraghiusa mawala katrupa tungod sa personal interes.
1: Correct ka.
0: Unsay ako nakita karong panahon sa Linog, ganing atong trahedya, nakita na ko nga pwedeng maghiusa ang katawhan sa Jansan, katawhan sa Rangani, katawhan sa Mindanao. Dili mo tanaw sa mga politiko kinsa na siyang nag-lead, basta kaya ang importante para sa kaayuhan sa kadaghanan. Makita na ito nga dunay tinibuok nga kasing-kasing ang katawan nga mabati nila nga dunay gobyerno nga nagatabang sa ilaha.
1: Pero pahibala mi ha kay kung base di ninyo mapaabot sa tuang lokal nga panggamhanan ang iyong mga yungungo diha, pwede na ganyan nyo ilabay doon sa mga sa XFM kay kami magpaabot ka na sa mga hingtungdan.
0: Oh, willing mo tabang na.
1: Kung wala man kayo mong matagad diha, palihog ko, ka-PM na lang sa itong Facebook page. Or na ako'y personal account ako diyan, Ruel Dumantay, pangitaan na ninyo diha, kanang na-background nga XFM sa Luyo. Hindi na di ay. Katunan na di, full face na di. Full face na, nga AI, nga na mga singot-singot. Mauna na
0: pwede
1: ako
0: ang account. Pwede po sa kuha Krisos Tumuligaspe. Pwede niyong iminsahi po na nga Facebook page.
1: Ayan. Sige. Pwede na gin po kayo di para mapabot na ito sa mga hintungdan. Kung...
0: Ang

0: magpasalamat.
1: Asa pa magyud ang nagkinahanglan og tabang kay unsa pa ba ato mga kinahanglan karon? Di ba mahimo na tong abrihan ni karon atong linyas telepono. Pwede ka bang mo tawag diri sa moa sa 0962-479-1855. Pwede ka bang mag-message sa tong Facebook page mga katropa sa XFM 95.9 General Santo City or sa tong Facebook account na lang XFM Jensen. XFM space Jensen. Mao na tong Facebook account mga katropa. Kung unsa pa ang mga dapit o barangay ang wala pa yung tawon maabti og tabang o nanginahanglan og dinaliang inspeksyon. Pwede na ito na ipabot kay kami mismo dari. Nagdawat po may hinabang dari. Nanatay mga pledges dari mga kagilaan. Ato na lang pangitaan kung asa na ito ni pwedeng mahatod. Ang XFM Network Philippines sa Mimpang Mindanao area, ang Tagum City na nawagan na po dito mga katropa o ginatunta kita ng gampo na doon na po yung mga magpabot sa ilang hinabang ang gikan dito pinagi sa XFM. Kani ato ang mangod katropang Chris. Gikinanglan po yun ato dari ang ginatawag nga long-term recovery po gyud na nining ato ang syudad o ang ato ang probinsya sa Rangkani.
0: Correct. O kinahanglan po siguro o kung kasi yung mga adunay mga kapasidad diha nga kada bang sa mental health recovery ba sa ato mga katawhan, grabing trauma, grabing kahadlok ang gi-create na kimuyog lang lamisa, mabalaan yung mga bata lang, naglinog na po doon. But pasabot, ana, nga grabe ang epektos to, kinahanglan tag-recovery. Ako, manawagan ko sa mga adunay kapasidad, mukandak o kanang orientation o seminar ba para mabalaan, para ma-reassess ang mental health sa katawhan. Kay importante po ni kay ang tao nga nabalaka naguol wala gyud direksyon ni tarong.
1: Nya dili lang tama ni sa pagpanghatag og mga pagkaon. Unsao na to pag-ayo pag-usab sa mga balay nga nagadaot, sa mga tulunghaan o kanibang panginabuhian sa mga tao. So gikinanglan po nato diri ang long-term recovery. Niagi magkita crisis, mao pa singgit ta to kanunay nga kinanglan namo ang long-term dili na panandali ang tabang. Mao po ni dapat ato panawagan sa pag-igo nining linog sa ato ang syudad o sa probinsya sa Rangkani. Kinanglan nato diri ang long-term recovery. Unsay angay mga pagabuhaton sa atong gobyerno? Di na nato dugangan og kasamok, di na to butang color politika. O sa bari mayor dugay kay tabang.
0: Di na.
1: Dili man basta-basta god. Kabalo mo ang tanan pag naa ka sa gobyerno na amang gunay mga proseso. Pagpagawa sa budget, kinahanglan pa niya.
0: Mao ganitong gi-understate of calamity, di ba? Para mas mapadali ang pagbunlot sa pundo.
1: Correct. Ayaw na mong kag-goal. Kaya gideklara naman ang Jensen, under state of calamity, ang Sarangani, under state of calamity. So kung doon na may hinabang di ang agikan sa nasyonal, dali ra kayo na mapagawa sa mga katropa. May naana may mga iunana ang resolusyon ang gibuhat ang tagsa-tagsa ka mga sanggunian sa Sarangani og diri sa tuang syudad. Og salamatan nato na.
0: Ang uban dai nga mga naibenepisyo ha, basig pwede mo maka calamity loan sa SSS.
1: O katong mga
0: sa pag-ibig
1: wala pa. Gi-check na to kagahapon mga katropa og gitawagan nato si Sir Noel Nacion. Wala pa abiso ngadto sa ilaha.
0: Og gi-check nato sa for sure gina-work out na nila.
1: Og ginautonta nga mapaspasan kay kani ato mga kaigsoon kinanglan pag itabang karon
0: ayuda gyud
1: kay mas gwapo mo ang loan diang dapita kay gagbay na kay interest
0: so
1: kumpara nga mulungkas bangko medyo taas-taas gina bugat gina mga kaigalaan ani na lang usa ka positibo og badasigon nga mensahe ang ato lang yung kanunay ipaabot sa inyo hadirin sa mga taga-Jensen laban lang kita sa buhay
0: ayaw papildi
1: di kita angay magpapildi kay tropang Chris kay kung magpapildi ta kita ra magyapoy kaluluoy. Kailangan nato mahimong magmaligon aron dali kita nga makabangon sa bisan unsang pagsulay. Basta magkahiusa lang kita. Di man ta makatabang financially, pwede ta makatabang sa pagpag-ampo or pwede ta makatabang sa pagkikistorya sa mga biktima nga pa-kusgo ng ilang kasing-kasing ba. Kaya nato ni. Bisa ginagmay lang, panuntan diya sa musilingan nga napiktuan, pwede rin yung kamuhatag diya kung naman lang ka.
0: Ang simpleng paghatag o kape, initubig ba diha, or concert, pangumusta, kumusta makasilingan, dako na siya nga kahimuan nga to sa, kung imong itibok, ang tanan mag-ingon na, dakong tabang na, ma-change ang atmosphere. Espirito sa pagkigbayanihan, mahimo siyang susi sa kalambuan sa nasun.
1: Yan.
0: Di ba? natagaan tag opportunity karon nga ipakita sa kadaghanan sa mga Pilipino nga kaya na tuning tanan. Dili ta basta-basta malugmok, basta maghiusa lang, ipadapli na politika atong ipatigbabaw ang pagtinabangay. Kaya bisan unsay naa ka, kung i-offer na mo sa imong isig kaingon, dako na ng tabang alang nila.
1: Naitako nga agmang sukote ko to, kaya basi unya, pila pa'y budget ninyo diha. Basi ipadapli sa siguro ng agma na to diha.
0: O, itabang nila.
1: Itabang lang sa nato sa to mga MCOs nga nanginang nan, basta audited lang. Wa man siguro na yung problema sa ato ang kooperatiba.
0: Oh, kanakani, suggestion lang pinya mo, ha?
1: Di ba, nasulti nga inyog yung noon. Pwede postpone ng saba. No. Para magamit sa ang budget mga kaisunan. Ubay-ubay pa ang mga tabangunan yun. O ka doon na pa po yung mga pipina ka lugar, mga katropa nga grabe yun ka lugmok ang ilang mga nasinatian karon. O, maura gina, hinatunta. Nga kitang tanan magtinabangay o ginautunta nga kumbaga makasugakod ta nining tanan nga to lang gid diri mga katropa tabang ta kung naata kung wala man lang tabang ta sa pag-advise ampo kung wala man lang tayo matabang isiper na ninyo nung baba di palihog be
2: okay.
0: Ganahan kay ko na yung terbang kung dili ka makatabang sa kalambuan siper na lang baba para dili mahimong noisy
1: wala man lang kay mahatag. Di ba lang kakabalo mo ampo para sa imong isig kaingon, isipin rin ba ni mo, ara? Di yun ka makatabang. Ikaw na iba kapagubots, lukot mga katrupa nining kahintang nina itong mga kaisunan nga napiktuhan. Di ba pwede ba maghilom na lang sa kanya?
0: Kung ayahay imong kinabuhi, salamat ka.
1: Oo.
0: Basig mabot ang panahon, ikaw na mo maglisod. Mo na isipin rin ba?
1: Isipin ba para pagkabot sa panahon? Wala ba sulti ang tao ni mo? Kanan, tawana, hinang, di ba natin, ano mo tabang mo kanan, buangot man kanan. Diba? Bakit kayo? Dili man talang panahon nga, nata sa taas mga katropa, bilukang mundo ko na unaan ninyo. Lagi panahon nga nata sa ubos.
0: Lagi.
1: Ang kalibutan lang siguro sa mga kawatan ang naas taas per me, kay square man ang kalibutan nila, di man bilog.
2: Okay.
3: Roel Dumantay, Chris Legaspi, Bulsa.
0: Malita diba? Lang kalibutan.
1: Diba? Wala ba'y bilog nga malita? So, lisod kaya na sila ibalihon nga, mahapon sila sa ubos. Pero maabot lang yung hapon ng panahon. Kaya pag mabali mo, lisod mo kabangon.
0: Lagi. Maglisod diba? Na sila yun.
1: Unlike ning bilog nga kalibutan ang imong gisunod, huwag kay gitamakan, mapaubos man ka, maabot ka, maupanahon mo, saka, gaya mo ka pagbalik.
0: Correct.
1: Pero kung dili bilog ang kalibutan ni mo, malita yung kalibutan, lisod kay kakabangon. Diba? Kaya kung tuyukong ka diyan, kaya nagsuko na ng tao sa imo, ibutang ka sa ubos, huwag mo tabang sa imo, ha, pabalik, di yung kakabangon.
0: Nah.
1: Diba? Nakuha ninyo ang essence sa malita o sa bilog, sa bula? Compare na lang ninyo ba? Bula o malita?
0: Hain ka.
1: Asa ba ka piliyon ni mo na? Ang bula, ibutang ni mo na diyan. Mahanginan na.
0: Tuyok na.
1: Mutuyok pa na. O, diba?
0: Bisag dili pa liho kung sabisan kinsa.
1: Oo.
0: Oo.
1: O tuyo kinagiyan nga, mahanginan lang ng gamay, tuyo kinagiyan. Pero karang malita, di kinamatuyo kung di mo na ahilihukon.
0: Dili na mabriog, dili abrihan.
1: Di ba?
0: So, dili po na masudlan o dili siya sudlan sa uban.
1: Asa ba ka, pili ka, malita ka o bula ka?
2: Okay.
0: Bula na lang ko, kaya napay chance masaka pa.
1: Di ba? Ito kitas bilog mga katropa. Mahalag nagpait, takaroon agya po, muabot ang panahon.
0: Wa man ta gitamakan nga katungod sa uban. Wa ta makahimo kasamok sa uban. Nahimo ta nga blessing sa uban. Kita ay nakabalo ana ba?
1: Ba bula dani. Ana ko lang kagamay ko hito na kagamay ko nana pagkas taas. Ana la simple ya lang gud ninyong kinabuhi gud. Importante wa lang kita matamakan gud. Importante lang gud man katropa nga mo respeto lang kita sa tuig isig kaingon.
0: Correct.
1: Mao ra kinay pinaka importante sa tanan. Pero nang atong kalag malangit di maimperno.
2: Okay.
0: Speaking sa langit, basahan yung Biblia para madungagan inyong kaalam sa espirituhan ng mga butang.
1: Di ba? Ano tayong oras? Time out tanin ni katropa nga Ivan. Wala sila chip, wala sila nag-PM.
0: Wala. Basig wala na signal siguro rin daw.
1: Wala kini nisod sa dyan sa karoon kaya pati signal usaha yung katropa ba magkabuhan.
2: Okay.
0: Kini siya, technical lang ni siya. Pansamantala, o gumanginao tas pipila kaadlaw, mahitabo ng mahingpit na ang atong signal, ang atong kuryente, di na mahitabo nga doon ay brown out tungod sa nahitabo nga alinog sa atong dakbay.
1: Ato lang panawagan sa atong mga kaigsunan kung doon naman na mo extra diha. Abre itong sibihanan sa pagdawat sa inyong mga pagkaon, mga dilata, bugas,
0: in kind.
1: Ilim nun tubig, ilim nun mga katropa. mao na gikinahanglan sa ato mga kaigalaag, mga kaigsunan nga naapektuhan ni ining 7.8 magnitude galinog, labing pa diya sa probinsya Sarangani og napoy pipila diri sa Jensen, mga katropa. Bisag ginagmay lang na nantay mapaabot ngadto sa ato mga kaigalaan, lipay na kita ni anak kami inyong mahimong instrumento nga ni ang XFM Jensen. Napay balita katropang si katropang Ivan, patay sa linog sa Jensen, anana sa 17 do chip.
0: Uy, ning daghan.
1: Na diba, recover na siguro
0: 3-7 tong last.
1: Na nakita na magutong sa ano,
0: sa SM,
1: sa Water Grand.
0: Nakita na po sa SM.
1: Tong sa Supermart, sa Savemore.
0: Savemore, wala na ay kuan, wala na ay operation
1: so,
0: dito.
1: So kung nisaka ni kaganiyan. Patay, alagmit ni Baba ang missing.
0: Oh, posible, posible.
1: Oh, yun na lang yun. So sige, ato na siya, pabuto ni bago tama na minute mga kagalaan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Niabot na. Oh, na nagipadala nga video si katropang adi ba ni kasaldi ko yung isakyan nga
0: Bojik. Hindi rin private plane. Oh, si Kwan, si speaker Bojik di
1: Kaabot din, no, private sa mani Gulfstream. Dili ni kang saldi ko.
0: Wala ta kabalo. Pensaan niya.
1: Gulfstream di ba?
0: Gisugat sa imong best friend, no?
1: Kinsa na?
0: Nasa ba ba? Tapad ba kayo na?
1: Ay, ako congressman naman. Ay, ato pa salamatan ha si congressman Elmer Katulpos.
0: Oh.
1: Okay, pinagi sa wantahanan, ubay-ubay po ng mga tabang na mga katropa nga nahatod diyan ang wantahanan. Thank you kayo, congressman Elmer Katulpos.
0: Napo na si congressman din nanto, si congressman
1: Shirlene. Na si congressman din nan.
0: Araw. Nao, tapa ro. Congressman din nan sa likod ana ni Mayor Lorley. Na
1: okay. Close ang asawa ni Bujik di og ni ano ni
0: si Mayor?
1: Mayor ni Mayora.
0: Mm. Oh, nalagi si kan.
1: Oh, kaya wa si Captain Justin Dubilag ko. Ito amigo to kumpare man eh.
0: Ay, pare yun na siyempre.
1: Pare Justin na. Kuhang-kuha ka sa kamera ha.
0: Dili ka maka-episode.
1: Dapo na si Dibutuan.
0: Si Congressman Dibutuan.
1: Nana si Katropa Kaiban. Ana, sige. Naapod si Congressman Steve Chumbian Solon. So,
0: oo, sa likod, oo.
1: Sa likod. Ato sa ngatoa ng balita ni Katropang Ivan Polonan, kinakaroon sa linya mga katropa, kay Nisaka sa 17 na, ang patay sa linog sa Jensen. Ato sa ron, nandung ka detalye, Katropang Ivan, imuna. Live report.
2: Katropang Ruel, Katropang Chris, sa ulahing datos karon nga gipagawa sa ato ang City Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa Nisaka na nga sa 17 ang natalang patay, samtang duha pa ang padayong ginapangita, Katropang Chris o Katropang Ruel. Kuman sa miigo nga makusog dalinog diri sa dakbayan sa Jensen kinatong labay nga adlong Lunes. Base sa labing bagong datos gikan sa nasambit nga buwatan na karong buntaga Hunyo 11, buabot usab nga to sa 94 ka mga biktima ang kasamtangang na-admit sa tambalanan, samtang 569 ang nakabaton o minor nga mga samad, apan nakagawas lamang usab sa Gyapon dayon katropang Ruel o katropang Chris. Gawas dining mga biktima katropang Chris o katropang Ruel, natala usab ang 6,724 ka mga pamilya nga daling giatiman usab karon, uman maatektuhan nining maong kalamidad. Samtang sabayin usab sa mga nangadaot yung infrastruktura katropang Chris o katropang Ruel, mukabat nga ito sa 73 ka mga estruktura ang nakasinati o structural damage. Lagit na niini ang 14 ka mga eskwelahan, 11 ka mga ospital, 11 ka mga edifisyo sa gobyerno, lagit na diri ang 4 ka mga restaurants o fast food chain katropang Ruel o katropang Chris. Sa pagkakaroon, nagpadayon sa Gyapon ang lapad nga relief o rescue operation sa lokal nga kagamanan arong matabangan lagi kining mga pamilyang labing apektuhan sa nasampit nga katalagman diri mismo sa atong bayan sa Jensen. Kining mga nangawala, I mean nga nagpabiling missing katropang Ruel, katropang Chris. Maunin sila ang anaa pa dito ning kining duwa nga nabilin nga ginapangita dito sa may Water Grand Resort o sa may barangay San Jose. Isa-isa.
1: So katong nawala pa sa Water Grand, wa pa to makita og isa sa barangay San Jose.
2: Muna siya ang nagpabiling missing katropang Ruel. So dito sa may bayan sa Savemore, hingpit na nilang gihuman katropang Chris at katropang Ruel, hining ilang gihimo nga pag-responde, pag-rescue, pag-retrieve o search na ining maong mga katahong missing kaya nakita na nila tanan-tanan gitong pangroel kagabi kung dili ko masayop alas 11 kagabi nakita ang last no nga gipangita nga gikonsidera missing apan ora ni siyang nadugang karon katropang Ruel o katropang Chris sa mga natalang nakabsans kinabuhi sa maong katalagma ni atong nakalabay Nunes.
1: At least ano na lang duha na lang gyud ang missing katropang Ivan kay ang pamilya ni ana mga busy.
0: Luoy kayo, luoy.
1: Luoy na kayo nagpaabot kung asa.
0: Dawat na nila ang sitwasyon pero gusto nila makita ang patayng lawas.
1: Aron mahilo na ba? Sige ka tropa kay Ivan, unsa pa ibang ano, nadugangan ba ang mga damage sa infrastruktura na to? Nabe mga balay nga nangaguba, nadugag ba sa listahan ka tropa kay Ivan?
2: Karon ka tropa ng Ruel, base usab diri sa talaan, na ay total 73 ka mga structural damage sa malls na to, doon ay unom ka mga malls nga doon ay nahiagom nga dagkong damyos, doon ay 11 ka mga ospital, 7 ka mga hotel, 14 ka mga eskwelahan, at katropang Ruel Katropang Tisa, 3 ka mga churches, mga simbahan, 4 ka mga restaurants o fast food chain or food chain, 2 ka insurance bank, 2 ka pharmacy, 11 ka mga government establishment.
1: Ubay-ubay gud ay nawala. Tropa kay Ivan.
0: Wala si Katropa kay Ivan.
1: Tropa kay Ivan.
2: Duna po isa. Katropa ang Ruel.
1: Nawala ka kagani na.
0: Moving siguro sila.
1: Okay na. Go ahead.
2: Try na to tong sa may kapatan.
1: Padulong mo kapatan.
2: Katropa ang Ruel.
1: Bantok ra. So dili kayo anong signal. Sige. Amping mo sa pagbaliho.
2: Diri namin sa may DPWH na pita sa ano sa may Kawas, Katropang Ruel.
0: Alabel.
2: So ako lang sa kayon, adunay sa warehouse, adunay duha ka mga dalan o
1: mga Katropang Ivan, padaplin sa siguro mo gamay para dili mabawala yung signal samtang ano mo.
0: Kadali lang. Kayo. Para mahuman.
1: Para mahuman yung report. Wala na. Katropang Ivan. Mobiling magod sila mga katropa kay padulong sila sa barangay kapatang kay tanawon lagi yung sa kahimtang kung pwede ba gin maagihan dito mga dagkong truck mga dagkong sakyanan magdala ni ining bit-bit ni ining mga relief goods kay ubay-ubay yun ang gustong manabang ng mga privado ato na lang tanawon mga katropa. Sige lang
0: napansin ko na
1: sige na Chip o nang mapunta yung oras Chip ato na lang atake na lang ninyo. Sobang pa na itong mga programa o gaya sa itong social media. Basi pwede na makalive si Katropang Ivan para sa dugang update naging sa mga pangitabo. Pero baguhay lang ha, nilapag na sa Jensan International Airport ang ato ang House Speaker Bujidi. Gitagbo siyang Mayor Lori Lee Pacquiao, kauban si Congresswoman Sherlyne Banyas Nograles sa Long District of Sarangani, Congressman Steve Chombian Solon sa Long District of Jensan,
0: Sarangani.
1: Congressman Steve Chombian Solon sa Long District of Sarangani, ugang kuwan tahanan Congressman Elmer Katulpos.
0: Congressman Lumayag likod ni Congressman ni Congressman Bojidi, speaker.
1: Congressman
0: Dibu Tuan kana nakakalo.
1: Okay. O si Congressman Hernandez.
0: Hernandez. Ganiya.
1: Ganiya. So, na sila. Ubay-ubay
0: ito. Kompleto.
1: Congressman, dool din dapita sa toa mga katropa. Aron nga lagi, unsay plano ni Speaker Rabuji Didri. Siguro, wa man siguro bit-bit nagmalita ng aeroplano.
0: Wala man. Ako, gitan na agad ko na yung malita. Wala.
1: Sige.
0: Shoulder bag lang. Ito mga katropa, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa nga Bullseye. Kining bahina hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, at Santon Vitamin C mga katropa. Salamat kayo sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina hatod ka nato sa uban sa atong mga uban pang produkto. Kining Turbo Man Enhancer, ingon man sa Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus mga katropa.
1: Ayan.
0: Right. Sa balance na magpwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka ninyong tanan. Nagkasalamat. God bless. Takpayan. Buhay ka.
1: Dahil na dahil si Saldi ko, dahil Gulfstream.
0: Ah, na dahil.
1: Nagandahin. pati ang itong Philippine Airlines Lusutan Group na Saldico basik kang ano ni Gihulam.
0: Basik Gihulam. Pwede mo pahulam po ang Philippine Airlines. Lusutan Group.
1: Gikaingon, pero ang problema diri na ako ni prominent politicians like Speaker Martin Romualdez. Official records tell a different story.
0: Okay.
1: Sige lang. Okay. Mm-hmm. Pero kung kay Kinsa man na, inautunta nga na yung mga malita ng dala, anong itabang gusto.
0: Hoping na makatabang sa to.
1: Korta, maghihapon na sa tao.
0: Lagi.
1: Atag na rin sa mga na. At ang oras, salamat po sa iyong pagpaminaw mga katropa. Karipon si Katropang Ruel Dumantay, nagkakang kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus Katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalom ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ng doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM.

0: FM.
1: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Santo Plus Gold.
6: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: salamat mga higala sa inyong pagpamati at yung oras. Sa dotatay, alas 10:44 ng takna sa habuntag. Ayong buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw,
1: exciting!

0: ni ha. Oy, lalasan mi diri. Hala, hayang di kongkong, di kangkang kaobanan nyo karoon ang mga membro sa PMA.
1: Asa na PMA?
0: Philippine Marites Academy.
1: Oy, karoon kay tingklas ni Tabriya ang mga bayot. Imbitahin siguro sila nga magpa-enroll sa tuwang ato ang nakuha mo, amo avail sa tuwang scholarship.
0: Oo, dapat lang yun.
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban alas 11 sa 5 ng atong oras, mga igala. Live ka diri sa studio sa XFM Studio. Sa XFM Tagum.
0: Aba?
1: Ako ni mga maring ang gikaintapan sa mga lalaki diri sa Dakbayan. Gihapapaan sa Kanto Bisayan.
0: Aba?
1: Malalain ako si Maring Inday Erika.
0: Yes, ni alam po ang inyong ubos nga igala sa kahanginan, ang inyong lingkod nga sige lang nga pirming gabarok. Wala lang master dahi tanini.
1: Mga maring nga, alahala, live takara makitaan sa to ang Facebook page. Paki-search lang, paki-paliho mga maring ang XFM 107.1, paki-follow, paki-like and share sa to ang programa today. Ang taon-taon mga ikilat ang mga kaobansap ang mag-iitan nga kanang mag-iitan nga Marites Drian Sab sa Bisayan. Lion City Adaria ang taon-taon yung mga kaoban mga maring ha. Apa sa pa mga ikilat kanya ito ang programa hatod ni kanya ito sa produktong gigamang sa Yes to Health kini ang
0: yes, wala lain ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. O ka siyempre kung gusto kanya ka food supplement ka power kayo. As in, power good, no?
1: Maraming networking.
0: Maraming networking. Bisa gabiing na ko, mayroon ka po good morning, no? So, ang ato ang Santon Santon Plus Gold o siyempre ang ato ang Santon Vitamin C. Ana.
1: Mga katropa, live na karoon makitaan sa Diria sa XFM Mati City ng Facebook page.
0: Basta dyan sa Facebook page. Siyempre, kaya humok mga itong dila. Mga on sa taong halang kayo nga Sally. Ana.
1: Niyatag ni
0: Nilinlin. Kana, mukha on siyang Sally.
1: Ana. At syempre mga maring lab, sa kanamabati diri ako madungog sab sa XFM General Santos City.
0: Yes. Okay, syempre din sa Mati City.
1: Balik.
0: Oh, sa General Santos City. Sorry.
1: General Santos City, balik-balik niya po.
0: Oga, din sa mo yung Bukidnon.
1: Yan.
0: Sa Malay-Balay City, og sa Balinja City.
1: Og sa mga maring, makit amalung sa tadiriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Oo.
1: Sa lugar ni Connie Loy.
0: Ni Connie Loy, og syempre, og ni Katrupang Ri o Katrupang Ray.
1: Kasi may Ri sa inahari.
0: Si Ri Surabaskis.
1: Okay.
0: Si Ray Alintoni.
1: So, homok ang iyang Ray.
0: Yes.
2: Lahir itong isa ka Ray.
0: Ay, dahil ka Ray. Ay, dahil isa ka payo, Ray.
2: Hindi lang kung taon itong isa ka Ray. Ngayon akong ibungot.
0: Ah, si ka ba ito? Lahir itong si Ray Ferran.
1: Ano naman na siya, Ray? Ngayon, mantay.
0: Ako ni mo guwan, no? Yung mga panunlo lang yung kawatan ng imo hang yutots.
2: Silos kayo ka sa kuwan.
0: Ang imong yutots kayo, mga panunlo kawatan.
2: Mga gani, wala mong kayo nga naan. Kayo mo, guwan mo kayo mo, oh.
0: Che, pantay bitaw mo may ibog mo.
2: Gipangita na po, Maring. Nanam mo na sa puso dapit.
1: Oy na.
0: Boy.
1: Lose control.
0: Niubos ang akong bra.
2: Oy! Wala na kay bra, niya karoon niubos.
0: So mag-away na tani ron. So, wala friendship over na tani.
1: Ay! So in fairness, mga maring, akong tanong kang tiyadariya, kaya mura siya garantin wheelers.
2: Lain na kay kamaring, ay. Amin ako ang bigot na maring.
0: Oy!
1: Ako kayo ang kargada.
0: Ayaw ka na, Maring Erika, kay ang Joya, kay Jolene Samurag, 10 wheelers. Takaw naman ko, ay, mura ka greeder, ay.
2: Lain kayo brito, ay. Kaya yung ipa-expand ang akong kamera.
1: Ay, ako. Mga maring, ha? At ang
0: ay, ala si Maring Erika, oh, kalanga. Mora yung ka lang bag-ura na himugso nga kuan.
2: Sapsing man kay lawas.
0: Mura buntog.
2: Mura man ka nang wapay harina, gana ka nang himuunon o ganang torta.
1: Mura kuan, mura ka nang pansagasmin. Ay, nako, mga maring. Hoy, text me po sa tuan text line, mga maring, mga bayuta di haoy. Sa tuan text line sa 0966-306-9569.
0: Mm-hmm.
1: Paki-comment po sa tuan inyohang mga greetings kay lang. May nag-greeting lang, ay.
0: Oo, tama,
1: nanukab na po.
0: Panukab na yung siguro sa microphone, panukab kang bayuta ka.
2: Nanukab pa di, ay.
1: Oh, di mo siya, wasa ka naman siyang

0: Kana ato nang dabdaban onya.
1: Ato ang public appears nga.
0: Oo, oh, kana.
1: Public appears nga ko na to nga
2: programa. Usab lang appear na.
0: Kana nga appear ana ba?
2: Ah,
0: dai ah, nakakakao lagi kag dinugo nila ni Lito.
2: Kami is good ya ha. Why is?
0: Ah, buta kag is maring para dili kita maglalis diri.
2: Appear is.
1: Na is kay tulo man ta.
0: Oh, ano.
1: So, ikan man ta mga igala. Ano gawa kay mo balik bi mga maring human lang aning gantahan nga masunod. Siyempre mga maring ato na ipahinungod sa ito mga damati mga higala labi pag yun sa ato ang mga kaigsuunan nga karon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Unta ang mga pagsuway, pulihan ka na siya o mga
0: Kadasig Kalipay
1: sa pati at darya.
0: Oo, kaya sa pa
2: ang kwan, kadasig.
0: Lakoy, paim nung talib ka sa Santon Vitamin C, oy.
2: Di ako lang gareplay. Kadasi, kalipay.
0: Ah, okay.
1: XFL.
0: It's Philippines! Exciting!

0: abi naman ang mga musika. Uy, di naman basta-basta ng mga musika. Maring Erika o Maring Daria.
1: Well, mga maring, balik ta sa tuang... Asa ba ito kung hitsit din yung isa? Uy,
0: nawa. Naarag yun, no?
1: Naarag ay mga maring. Welcome sa tuang pinakang ipaabot ng mga kanilibak sa kangin. And kini ang The Menendez
0: and Friends!
1: Siyempre mga maring, kinatuan Maritis and Friends.

0: collab sa San Francisco ang ato ang member sa the Alliance.
1: Si Gatrud Pangring.
2: Ah. Mamana iko ande ang head.
1: Ang founder.
2: Head lang.
1: Head lang.
0: Department asa siya kanang area manager siya.
2: Area manager.
0: Sa Gabi Group of Company.
1: Yes.
0: Agriya sab sa Jensan mga mari.
2: Napo dia ang area manager.
0: Si.
2: Sige sa kanito.
1: Sa manaling wala.
2: Si Oligar Philip. Si Philip.
1: Si Philip. Baga siyempre. Ang pila naman si Ivan.
0: Ayun na sarang-sarang si Philip. Kaya pag-uro pa na nalinugan si Philip. Atong yapo ang mga
1: taga-Jensan.
0: Mga taga-Jensan, ang tanga makabangon na mo diya, oy, kay gihapdan naman mo diya ganang kuan.
1: Ayuda.
0: Ayuda.
1: Oy, ay, ni, at yung akong amigo dito, no, para sa wama ka sa, para sa wama ng utana. Kuan, no, naboto si, kuan dito, si Baby M.
2: Oy, naay mong baby dito?
1: Si Baby M.
0: So, ato na sa pagkutan, ang sayang gihato dito nga tabang.
2: Sige na, sige. Nakayag intro.
1: BBM, Mr. President, kung sama lang inyong pagkwalit na Mr. President, pag ano nga, pag duon ni mo sa nalilugan na dito sa ato mga katropa sa General Santos City.
2: We... Di ka na sila masikaran dito. Kanarap ay asya dito.
1: Tama ba, Mr. President? So, kwan dyan ay, Mr. President, no? Kanaka...
0: Ospon pa ko tara kayo. Mawag dyan madungog kayo daw.
1: Mr. President, ospon ako, ang imuhang pag-addo dito, kanang kinasing-kasing ba? Sa may mong nahatag dito, Mr. President?
3: I talk to my... where the...
1: Tama ba? So, Mr. President, yung wala po na kwan mo. Hey! Wala po ka alam, kwan Mr. President, ka na nga pag-abot nyo dito, okay, secure magang area, wa mga kay problema, na atakan mga tanan, huwag ka lang mga hinabang ang mga tao dito.
3: We...
2: Hawa na! Uy! Ay, nami pakapin lang eh, Mari.
1: Sige na.
2: Ay, pakapin. Ang pakapin. Ayaw kayo, basi, padlakan na nga to ang kwarto. Di na takakawas, ani.
0: Pwede mga maring, welcome sa to ang Demeritus and Friends.
1: Oo, sige. Uy, isa ka mo na po yung chika, babe?
0: Siya kay...
1: Ikaw lang po yung pagkawar mo, Sina.
2: Wala ko yung chika kay Imti. Kayo, kuha ang utok, Imti.
1: Kasi, anong MD man yung utok? Di ba gawa mo na kayo Love Life? Wala mo na yung Love Life, ganong MD man.
2: MD kaya kung utok, kaya puro dugo.
0: Nakoy kayo lang, Maring.
1: Gana.
0: Lalaki na siya, gika, nag-tunnel siya.
1: Ano niya?
0: Nag-tunnel siya diri sa Diwal Wall.
2: Uy! So, abantiro siya, Maring.
0: Kababa ka na, Maring, kanang wailing nga ang mga korpo.
2: Ah.
0: Nag-uli nilalabi pag ganawa sila duty sa Badol, baka Domingo. Mamuta na sila mga bulita sila, mga tabadidoy, Maring.
2: Uy!
1: Uy! Buta nga lang, bulitas?
0: Kato kaning...
2: May bulitas?
0: Katong hulin-hulin ganin sa Basyo Sabino.
1: kanang punador, kanang sa punador.
2: Yes. Kanang puti.
0: Sakto.
2: Oy, kanang sa mamamords kayo.
1: Correct. Ay, hindi mo nasakwan, mala siya. Kala mo na isa.
2: Plastic, manguna, makanaot, manguna.
0: Manguna siya, Mari.
2: Fiverr.
1: Anya ka...
0: Anya ka wala yung duty, Mari. Mahingan mo na silang turok.
1: Ano?
0: Turok ganyan, Mari.
2: Kuya, wala ng turok. Ay, nung lumago ng turok, Marin.
0: Ay, usang kalalaki, Marin. Minyo siya, Marin. Napaturok man siya, Marin.
1: Kini, may istorya mag-iun nato, ni.
0: Napaturokan niya, Marin. O ganang napulok, abok yung tabadidoy, Marin.
2: Uy!
1: Manya.
0: Slide na lang i-forma siyang tabadidoy, Marin. Mura na ganang...
1: Mura na swag. Mura na...
2: Mura na kabon.
0: Mura ganang...
1: Mura na Rottweiler. O brag par.
2: O sa mana? Brag sebrag dat?
0: Mura na ganang... Kadang car lang ang itibag mo gani. Ana na yang
2: suta. Daggo no kay buwiski na buwiski.
0: Pag uli niya maring kinapughok pan sila maring. Ni uli siya maring sayang asawa.
2: Aba.
1: Ang iya ta bani doy kada mo lagi hapon.
0: Ayaw na kayo purma oi.
1: Mura na murag na ibart.
2: Ay mura na si Hook.
1: Mura na dagag white.
0: Mura ana
2: mura na si Hook.
0: Mura na kan kay kana. Mura na kana ganing na mga gout gani.
1: Ay!
2: Mura na kamot ni Willie.
1: Parangin na ni kamot. Parangin na ni.
2: Wala man. Balik mana?
0: Excited kayo siya, Maring.
2: Wala naman na.
0: Muli silang balay kay asawa lagi niya lagi. Kaya gusto niya nga malipay ba? Kanang kayo sa'yo kayo. Kanang kaniado ka na magkuhan sa siyang asawa. Kaya magtatanawan na mag-tiktok siyang asawa. Wala man di man ma-happy ka ayo.
1: Kanang mura na guwa lang.
2: Tiktokers sa asawa na ay?
0: Mura guwa.
1: Mura guwa lang itabo. Kanang for example, iduot ang alho. Ano?
0: Isa gang yung asawa, gakilis o bugas. Yan tiradahan. Mura guwa rin, mahitabo.
1: Bisag naghugas o plato, bisag naglungag, bisag nagluto. Ano?
0: Mingo na yung

0: asawa nga unsa man humana ka diya.
1: Uy! Gipasagdanan diya ito.
0: Jesus, mare mo rara man yang alindanaw mare nga. Sabay subay sa pispan.
2: May ko, mare siya galang baying-baying. Ay, boy, lain man kay nanay na.
0: Jesus, karon pagkuli niya mare.
2: Ah.
0: Excited sa gigimingaw pud niya sa awag kanang ano kay mga tulo ka buwan sab siya wala makuan ni iba.
2: Ah.
0: Kuyos na kay pitals.
2: Pana ka lang ang pana kayo kanang lain na kay nao, mare nga lang gibasuhan nga karne. Kena nana.
0: Kita makan dengan kau.
1: Kusahos.
0: Kita mengurus mu ano.
1: Olai, ang kusahos aku nak kita maring. Pero kada imong ginaingon, ikaw rin nakakitaan na.
0: Sus, karoon maring.
1: Ah,
0: naligo na yung asawa niya dito sa, naligo na sa tabay.
2: Oo.
0: Yung pagkahuman karoon maring kay Yanang Gidotan dito.
2: Uy, Yanang Gidotan.
1: Ang unsang, ang sa'yo yung Gidotan?
2: Gitiunan gini niya.
0: Gitiunan niya maring, o kaya sa'yo ang asuhaso
2: rin. Asuhaso rin ko lang niya.
0: Sus, paggawa sa iya, pitin sukuha sa asawa, uy.
2: Ano naman?
0: Masa mo na, unsa naman na imuha mo rin, naman na ka ng kuwan, ka ng bupalo?
2: Masa mo to, di mo sa kuwang akong payuyi, ka ng kuwan, ka ng buha? Ano nga, munta ka manuwi bulo? Masa mo naman yung
0: spraking?
2: Buha sa bike pa, o niya?
0: Di paano ang asawa mo rin? So, juga hadlock siya mo rin, kasi mag-gusbat daw ang iyaha pa. Nihang yung ang mga nga talagang isan-san.
3: Ayaw naman.
2: Ana!
1: Uy, hadlock ka na maring, oy.
0: Sus, maring, wagin madala ang asawa.
2: Uh-huh. Ano man?
0: Wala ka ron, di ba, hadlock siya, ikaw ko na yung mga gusbat, ang imuhang ko,
1: adiyan. Nakuan, magusbat, sobraan ka na ako niya, di, wapa, nahibat pag ito.
0: Marag, pabutag lang, taka ng imuhang.
1: Uy,
0: sus, karon tungod sa kasuko sa asawa maring, gipartidahan siya, kung di dyan na mo ipatanggal, di na dyan ka makahilabot sa kuwa.
2: Uy, sa? Tinuod ang imong giingon, maring?
0: Sakto, correcto.
2: Masunti ko na.
0: Karon maring ang bana kay mahadlok naman siya mo pa-opera. Kay sakit mo kuno kayo pangwaon to napulo ka bulitan sa iya.
1: So kuwaon na po siya?
0: Kuwaon ganito siya.
1: Di ka matitanos na to yang kuwaon.
2: Kung sa bulitas yun siya ka kanang bakal?
0: Dili ka talaga yung kuwaon na gitong.
1: Kanang sa punador?
2: Sa punador nga katong kan sa
1: katong hulit. Kanang nga siya ang
2: bato mo na julin-julin?
1: Julin gani.
0: Ningo nang asawa nga mare untag usa ra to ka book imong gibutan mo ya katong moral jackstone nga.
1: Pepe yang dapat yang gibutan ka tong bala.
0: Mo na yang problema ron. Gani na padasa og suwat atong damahon og ma.
2: Oo.
0: Padasa suwat kay kuan man siya. Na problema sa usa niya ni kisa day mga lehitimo nga mga mobira dito pa kuno siya ato si Titi Queen.
2: Oo, si Titi Queen siguro yung pakuno na.
1: Ato sa Cagayan. Sa Cagayan man ko siya.
0: Cagayan day na
2: sa ito. Dito sa Davao. Ano si ito man kang ano
1: siya? Ma-schedule man ta ko niya na ko man na Kulibok.
2: Ayaw na ba? Ayaw na pa-schedule lang. Sa mo tagagamay.
1: Hindi
2: na
1: pa kami yan.
2: Ano naman?
1: Dunga kang isa-schedule. Extension.
0: Una, maring nga, di gina'y magpataka o butang-butang na mga accessories.
2: Oo, mga accessories. Mga accessories ba kayo? Kutingog maguna siya yung exulon nyo sa airport.
0: Amo ka yun eh. Basta kay maring inaga pagawas lagi daw sa gabay, muralain na lagi reforma siya ang...
2: Ay? Halain na, no?
1: Saan ka reforma na yun? Oo.
2: Marang katong irong ang kalaban ni Taman Jerry, kato. Marang kayong batulok doon. Alay, kalain, ano? Uy! Marang si Spike?
1: Pitbull?
2: Para si Spike, yes, yes, kalaban yes, ni Taman Jerry. Palain na na maring, uy!
0: Muna yung ikaproblemahan ka doon sa'yo kung maayon yung buhaton. Kanya ni Hangyo siya maring, basing ko doon sa tuang tulon ako na yung mga pasampol.
2: Ha?
0: Ay, ikaw okay na ka maring.
1: Foursome!
2: Foursome ka na lang, Zuya! Mupas lang sa siguro ko ano, uy! Sakit ka lang tuliyon, ganit ka lang pa yung
1: ginawa. Mupas yan, mara yung instant of hormones na buhat. Bangang das buhaya!
0: Okay, Sam. Unsa na, Ken? Hindi si Ken ito, bataka na yung singiyas, ma'am. Sa dung...
2: Saan na problema ng Ken ito, ay?
0: Tapo ka lang, Ken. Kaya ako na talaga ng Ken. Ang mga ito, mga maring, ato ang Demeritus and Friends.
2: Nalasige.
0: Siyempre, mga igala, alang ito sa mga gusto diha nga mag-donar. Basta kay kamay na dool-dool.
2: So, sa tanan, no? Sa tanang gusto mo donate para sa Jensen, okay? Natay ba? Pwede ito mo donate og rice, mga clothes, water, medicine, mga canned goods, and noodles. Ah, noodles. So, mga katropa na ito diyan, no? Visit lang din sa ito station sa XFM Tagum City para sa cash donation na nasa ubos sa screen, sa camera, ang mga account diyan, no? Kung makita ninyo. So, pakikuha namin diyan, paki-screenshot lang, ako nga as of now nanatay 11,260 pesos and cash on hand, okay?
0: Ayan, sa katundun ay mga humok kayo kasing-kasing diyan nga, dali na kayo main lang.
2: Ay, wala din ingon nga, Char, ha? Kailangan to, ano yung tabangan na to? Tabangan na to, ito ang mga iksuon nga na biktima sa linog dito sa General Santos City. Yes. Para ato ang mapakita na to at na to nila, ang ato ang pagmahal, ang ato ang, kung sa'y tabangan na ito ang concern.
1: Yes.
2: Dito, kasi may gusto ko may tabungin na ano. Uy,
0: kasi lang kayo mga tinabang ngayon. Kita lang
2: kayo mga dalo.
0: Kita lang kayo mga Pilipino.
2: Yes.
0: Sa akin, nagulpok, si Bako kita may ig-an nila.
2: Uy, si Bako. Uy, si Bako ka, uy.
1: Huwag ikaw may ig-an marin.
2: Oh. Mag-ampo lang. Lahit siya, mag-ampo lang.
1: Lahit mo lang naigo yung pasampo.
2: Ah, may ig-an ni.
1: May ig-an gani.
0: Ano saan naman po, Ken?
2: Saan naman po? Gusto ko din siya guan, uy. Ano ngayon, ang atong J-Cash, atong J-Cash, ha? 0915-378-509. Okay, wala ko, ha? Ang atong, BPI. Sorry, ha, BPI na sa yot. Okay. So, ang atong account sa atong BPI, pwede nyo ihulog na 692-628-7544.
1: Ah, gato ang go time ni?
2: Go time na.
1: Go time niya po. Go time niya po na.
2: Mga bugon ng mga bayutan. Number 0161-718-22-041.
1: Yes!
2: Masumun ako. Kay Oban Roy Hinegay Gurbada. 0961-718-22-041. Dua kados og 041. Okay.
1: Uh-huh.
2: And I thank you.
0: Ay, kamagawa mga maling, masunod ang ato ang

0: love you before I met you, my salvage garden. Grabe, salvage garden. Savage garden. Kamu ba? Yes.
1: Sa title to maring?
0: I knew I love you before I met you.
2: I knew.
0: Why? Sally. Sally love song.
2: Nama dah sekat dapur Sailing. Well, mga maring, alas 11:40 na nga itong oras, mga higala. Welcome sa itong pinaka-kuyaw nga segment.
0: Mm-hmm.
2: Nga makapagod sa mga dila, mga maring, kini ang...
1: Tila Greetings.
0: Tila. Aba, mga Tila Greetings.
1: Tila Greetings.
0: Sige, be.
2: Gusto mapatila, mga maring.
1: Naglombay na diri ang mga tilaunon.
0: Aba, bigay sa mga tilaunon niya.
1: Number one na si Alvin Buok. Ang sabuhi, padayin mong mga bayuta mo. Dugay mo duty ba? Oy!
0: Aba, long tuliahan.
2: Ako ano ni Marie, maranihina yung ako ang internet dere, di ko makakita sa tuang live.
1: Hindi, maraganihan kasi sinuplog di ang Marie.
2: Yeah. At live, pabor-pabor siguro niya.

0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Tetol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
1: Suspensyon ng klase sa Lindol hit area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa Lindol.
1: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V, binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, nahack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential informasyon hindi na damay.
1: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Paterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
1: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa beneficyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
1: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Tatuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Umakyat na po sa 47 ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Gensan, Gran at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
2: News Nationwide.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Freeport. Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report.
2: Live report.
1: Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Igirit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa manong naipakikitang testigo

0: ng isang grupo nagpakilalang NALSEC PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Hinikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate nitong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasa na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
2: XFM News Nationwide.
0: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
3: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kongre sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahan na ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports na yun ang pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansa Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos siyam sa bawat sampung Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: XFM News.

0: mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
1: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
2: Arestado ang 29 anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpinde sa rider ng 2 na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unun-umunong nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umunong mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ng mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila'y mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, gulo po naman nagiinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi Sos Mar Joseph sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
0: Live
5: Report. Nauwi sa saksakan na tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. Sa tagiliran na tumagos at naptulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 74 anyos na lola posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango. Isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
1: Update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlat. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: At sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Ika subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work at naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
0: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan ni Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports!
1: Ang balita

0: na 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PB Commissioner's Cup. Finals na ito katropa sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang kabilang din po dyan yung limang 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import ni Justin Brownlee, abang nakuha naman ni RJ Abarientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian Depan.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

0: Motor Repair, CCTV Installation, Printing Services, Personalized Stickers, Product Label Stickers, Vehicle Stickers, EDC Cards, Signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: XFM 89.1.
2: Sa Clarix sana.
3: Exciting.
4: May santong din ito. O, parehas lang ito dun sa ano, hinahanap mo. Ay, maging mapanuri po, mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandyan po iyan, mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin po ma-avail sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. At pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating po mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyong subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Sa mga gusto sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa atin pong pangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy. At yung isa sa mga paborito natin, Nacho Trad Therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doco Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong Nacho Trad Therapy. Para sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Subukan nyo yung Nacho Trad Therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage. Meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo. Kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So napakaganda yan kasi kompleto po yan, mga kaibigan. Ano? Yung natural therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? So mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Eh narito ang atin pong mga branches.
5: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Yan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong katagapon na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na, ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan, overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano? Flexibility ng atin pong pangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O, baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na maipaling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng fitness, ano? Or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa ba ng iyong hagdanan? Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga, ano? Katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nilang magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? Kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano? They sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT nyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yun na isasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? Possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawan, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balance. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porke wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, yung isa sa pinaka-importante. Ang stress hindi natin maiiwasan, kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga or kung ano paman, dapat makaka-cope up yung atin pong pangangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakaka-cope up kung ano may yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. O, kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. O, sabi pa nga eh, mas okay na magkaroon ka ng ano, magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na lang pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, na lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness. Ano? Why being fit doesn't always mean being healthy? Oh, ito, bigyan natin ng example. Ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na ano ka, physically fit ka. Pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual. Ano? Pwedeng ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung, ano, mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, ano? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately ha, 10 to 20% of normal weight adults ay merong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems. Ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano? So, na-overtraining mga katropa, ano? At nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Marami, maraming mga, ano, mga athlete ang bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also. Even though alam naman natin na layo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta ay talagang strict yung kanilang diet, but others athlete, ano, ay meron tinatawag na mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, ano? They even also have depression, ano? Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, or stress, ano? So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siyang magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao o yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga nag-cycling dyan. Yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero, nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabi sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman mga katropa, mga kaibigan, ano? So yun yung differentiation, ano? Ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? So, okay na kailangan, mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay? Mamaya, ipagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan. Ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya. Doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano eh. Merong apat na portion, ano? Itong, ano na to? Itong fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy, at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagkapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo po, mga kaibigan, magpabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Salton Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: O si Luther. Nang Laguna, mahirap pag acidic, sinisip mura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ma'am, good morning po.
9: Good morning po.
8: Ano pong pangalan natin, ma'am?
9: Ligaya Vicente.
8: Okay, ma'am, sa kape po natikpan nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
9: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
8: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikpan na yung narinig nyo na?
9: Masarap siya. Subukan namin sunod, okay. Magbili.
8: Yan po yung available po sa pharmacy.
9: Okay, salamat, thank you po.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Balik po tayo sa ating talak. Kaya mga katropa, mga kaibigan, ano yung ibig sabihin ng being healthy and being fit? Ayan. You can be healthy without being fit. Huh? Ito ay controversial na kataga din, mga kaibigan. No? So marami yung kasabi na hindi ka pwede maging malusog overall kung hindi ikaw ay fit. Ayan. Or dapat maging fit ka muna bago masabi na ikaw ay healthy. Kaya ang science, ang siyensya at ang mga experts, ano? According to clinical experts, ang sabi nila, not completely. Ayan. Hindi na may sabihin na dapat ay maging physically fit ka muna para masabi na ikaw ay healthy. According to modern medicine, increasingly recognizes na itong physically fit, it is a vital sign ng pagiging healthy. Ano? At ayon sa mga researchers, tinatawag nila yan na strongest predictors of longevity. Ayan, yung pagiging fit, mga kaibigan. No? Pero hindi nag-i-indicate yan 100% na kinakailangan maging fit ka muna bago mo ma-achieve yung pagiging healthy, mga kaibigan. No? Kaya nga, ang suggestion ng mga experts yan, na itong pag-exercise, it improves nearly every system sa atin pong pangangatawan, mga katropa. Ano? Kaya nasasabi ng iba nun na, nasasabi ng karamihan, na hindi ka pwede maging healthy, hindi ka pwede masabing healthy kung hindi ka physically fit. Ano? Kasi totoo naman din sa ibang part, mga kaibigan, na paano mga na masabi na healthy ka? Ano? Kung ang iyong timbang ay sobrang taas, ano? Kung ang iyong timbang, yung BMI mo sobrang taas, ano? So, yun pa lang, yung state pa, yung ano pa lang na yun, condition mo pa lang na iyon, ay nagsasabi na na hindi healthy yung inyo pong pangangatawan, ano? So, yung gagawin mo ngayon na program is isasabay mo dyan yung pagiging fit, ano? O yung fitness, ano? Kung kumbaga, i-coordinate mo yung modification ng diet mo, yung proper or yung pagtulog natin, yung tamang haba ng tulog natin, at saka yung atin pong physical activities, ano? O yung exercises po natin, mga kababayan. Sabi ng mga research na consistently kapag tayo po ay nag-exercise, mga kaibigan, ay napapalakas nito ang every system ng atin pong pangangatawan. Nai-improve nito yung ating cardiovascular health, nai-improve nito yung atin pong metabolic health, yung immunity natin, napapalakas po nito, yung brain functions natin. Na iba na pag tayo po ay nag-exercise, hindi lang po yung atin pong mga kalamnan, yung mga muscles natin sa iba't ibang part ng ating pangangatawan ay hindi lang yun yung lumalakas. Pati yung functions at yung efficiency ng atin pong brain health ay mas nagiging maganda. Bakit? Kasi the more na mas maraming umaakyat na hangin dyan papunta sa atin pong brain area, the more na nanonourish yung atin pong brain tissues, ano? Yung atin pong brain area, mas lalong napapalusog po yan sila, mga kaibigan, ano? Compared sa wala tayong physical activity, yung blood circulation natin hindi ganun kaganda, ano? Hindi nasusuplayan ng sapat din na oxygenated blood and nutrients yung atin pong brain area. Kaya nga, pag tayo ay gumagalaw, pag tayo ay kumikilos, ano, nag-ehersisyo po tayo, buong pangangatawan po natin ay nabibinipisyuhan, mga kaibigan. Ano? So, yun ang kagandahan kapag tayo ay mayroong ginagawa na physical exercises. Ha? So, punta tayo dun sa four combinations of fitness and health, mga kasama. Ano? Yung nabanggit na natin kanina. Ano yung pagkakaiba nito? Ano? Unang part, ito, fit and healthy. Ayan. Bigay tayo ng example. O, si Gina. Ayan. Example lang ito, ha. Pero may kilala din ako na ganito. Ayan. O, si Gina, she can walk 30 minutes daily, does strength training, eat a balanced diet, she sleeps 7 to 8 hours every night, at makikita pagka nagpa-lab, ano, normal yung mga laboratory results. Yan yung goal, ano? Yan yung goal, mga katropa. Being fit and being healthy. How about the other one? Other combination niya. Yung fit na unhealthy. Oh, ito. Oh, kung for example, si Jan, ayan, ha. Si Jan, kaya niyang mag-compete sa mga cycling races. Tumatakbo ng mga marathon, ano? Tumatakbo ng 5K, 10K, 20K or yung full marathon, ano? Pero umiinom naman ng mga alcoholic beverages pag weekend. Ayan. At grabe magpuyat si Jan. Oh. Tapos meron pang uncontrolled hypertension and sleeps poorly, nako. Halos hindi na natutulog si Jan dahil sa training or kung ano pa man, no. Meron siyang high performance, ano. Pero hindi naman mai-erase yung mga unhealthy habits niya. And over time na ginagawa niya yun, merong bibigay at bibigay na mga parte sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Naalala ko lang yung mga nakikita natin sa Facebook. Ano? O, makikita mo isang tao, kabataan. Kung titingnan mo physically, masasabi mo na healthy siya. Ano? Kasi nakakapaglaro ng basketball. Nakakapag sumasali sa mga endurance races, ano? Pero meron tayong nakikita, 'di ba? During during their competition ay bigla-bigla na lang bumabagsak, ano? Habang yung lalaro, bigla-bigla na natutumba. Ayun pala, inatake na sa puso, mga kaibigan, ano? No, kasi yung mga unhealthy habits na ginagawa niya, hindi nun pwedeng takpan yung mga unhealthy habits na nagagawa niya sa kanyang pangangatawan, ano? Hindi ibig sabihin na nag-exercise ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ay physically active. Eh, healthy ka na. Kung yung mga habits mo naman ay unhealthy, ano? Meron nga nga isang expert na nagsabi na, kung gusto mong maging malusog yung heart area mo, hindi mo kinakailangan na gumawa, ano, ng mga intense na mga physical exercises or mga physical activities. Alam nyo, isa sa pinakamaganda para maalagaan natin yung puso natin ay bigyan mo yan ng pahinga. Bigyan mo ng rest, ano? Yan yung sabi niya, mga kaibigan, ano? And as we research, ano, na totoo yung sinasabi ng mga eksperto na ito, mga kaibigan. Ayun ba, pag tayo namamahinga, bumabagsak ng 20-30% yung resting heart rate natin, mga kaibigan, ano? Ang ating resting heart rate, kapag tayo po ay gising, ha, ay pumapalo ng 60 to 100 BPM yan. Ano? 60 to 100 beats per minute. Yung resting heart rate po natin, ha? O, iba na yung ano na, iba yung heart rate natin during activities or during physical exercises or under stress, ano? Nag-iiba-iba yung atin pong heart rate. Pero once na tayo po ay namamahinga or gising tayo, ha, na nagpapahinga tayo, dapat nasa, naglalaro lang yan sa 60 to 100 beats per minute. Pero, pag tayo ay natutulog, bumabagsak ng 20 to 30% yung atin pong normal resting heart rate, mga katropa, mga kaibigan, no? So, pumapalo na lang yan ng nasa mga 40 to 60 beats per minute. Yung ganong paraan ng pangangatawan natin, especially ng heart area natin, ay nakatutulong ng malaki, especially sa heart natin, ano? At ganoon na rin sa iba pang parte ng ating pangangatawan para makapag-focus sa repair ng mga nasisira, ano? During the day, during the whole day na paggagawa natin, ano? So yung muscle repair, tissue repair, diyan nangyayari yung pag-build ng mga bagong kalamnan, mga bagong buto at paggawa ng mga bagong selula sa ating pangangatawan. Diyan nangyayari yan sa atin pong pagtulog, ano? At yung pagsasaayos din ng mga ano components ng heart natin ay diyan nangyayari yan sa pagtulog po natin, mga kaibigan, mga katropa, ano? So just imagine, during the day, pagod na pagod yung heart mo, ano, na gumawa, mag-pump ng enough na mga oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Tapos paggabi, nasa halip sana na mamamahinga na or mag-rest na yung heart mo, eh hindi pa rin maka-rest dahil gising ka pa. Dahil kung ano-ano pa ang ginagawa mo, imagine kung anong nangyayari sa atin pong heart area, mga kaibigan, no? Ay, pag tayo po ay gising, naka-activate yung sympathetic nervous system natin, mga katropa, no? O yan yung fight or flight na condition ng atin pong pangangatawan na kung saan yung heart natin nagpa-pump yan ng extra effort, ano, para i-distribute yung oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. At kapag tayo naman ay tulog, ang na-activate naman dyan is yung ating pong parasympathetic nervous system o yung rest and digest system ng ating pong pangangatawan na kung saan ginagawa naman dun, yun nga, yung repair and pag-rebuild ng iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? Kaya pag naabuso natin yung katawan natin without getting enough rest, ano, o tulog, ito yung napag-usapan natin mga nakaraan na episodes natin, ay napakalaki ng impact na naiudulot nito sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ano? Kaya pwede kang maging physically fit, pero pag ang unhealthy naman yung inyong habits, unhealthy naman yung lifestyle mo, eh hindi po nagiging maganda, mga kaibigan, ano? Dako tayo sa pangatlo na combination niya, ano? Itong unfit but apparently healthy. Ano ibig sabihin nun? For example, ito, si Anna. Isa siyang office worker, ano? Eh, bata pa. Ayan. Wala pang nararamdaman ng mga problema, karamdaman sa pangangatawan niya. Normal yung blood test niya, wala mga simptomas na nararanasan o kung ano mga problema. Pero bibihirang bibihira lang na mag-exercise at kadalasan ay nakatutok lang sa mga computers dahil office worker at halos hindi nakakapag-exercise. She appears healthy now. Ano? Sa ngayon ay makikita natin na siya ay healthy. However, low fitness may increase future risk katulad ng diabetes, heart disease, frailty, ano? Yung mga buto natin magiging frail na yan, ano? Magiging marupok yung mga kalamnan natin, yung mga litid ng ating pangangatawan, magiging marupok na yun sila dahil hindi natin nagagamit, hindi natin na-exercise, and even yung mortality rate, mga kaibigan, ano, ay bumababa, ano? Alam niyo ba, ayon sa mga pag-aaral, ano, ayon sa mga datas, ano, na isinagawa worldwide to, mga katropa, ano, na yung mga tao na overweight sila but do physical exercises, ano, yung medyo mataas sa normal yung kanila pong ano, timbang, pero sila ay lagi naman nag-ehersisyo, ay mas tumatagal yung kanilang buhay compared dun sa mga tao na normal yung weight nila, normal yung mga condition ng katawan nila, but apparently they don't do any physical exercises or any physical activities. Mas umiiksi yung buhay nung ganun pong mga tao, ano? Mga sedentary workers lang. Tapos hindi pa maganda yung habit po nila. Mas nauuna patuloy silang mamahinga compared to those people na mayroong hypertension, mayroong diabetes, but they cope up sa pamamagitan ng exercises and good nutrition, ano? Kumbaga binabawi nila yung mga hindi nila nagawa before na naging resulta ay yung mga karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon, ano? Pero pinagsusumikapan nila makabawi sa pamamagitan ng pag-correct ng kanila pong lifestyle, pag-correct ng kanila pong habits, ano? Diet, ano? Pag-modify ng diet nila. Kesa or compared dun sa mga tao na sa ngayon wala nga silang karamdaman but they don't do any activities, ano, physical activities, tapos hindi pa ganun kaganda yung kanila pong habits, mga kaibigan, ano, o yung lifestyle nila, apparently ay mas maiksi yung kanila pong buhay, mga kaibigan, ano. Yung pang-apat na kombinasyon, ito yung pinakamalala, ano, yung pang-apat na kombinasyon, itong unfit na nga, unhealthy pa, ayan. Oh, for example, si Peter, ayan. Oh, sedentary yung lifestyle niya. Plus obese pa. Plus poor pa yung diet. Tapos nakakaranas na ng high blood pressure. Nakakaranas na ng pagtaas ng sugar level sa kanya pong pangangatawan. Mataas yung cholesterol, yung fats, mataas. Tapos hindi pa natutulog ng maayos. This group of people generally carries

0: Ang tawag sa kanila, fat but fit. Ayan. Pero yung iba, na ano, yung ibang mga tao na fit niya sila, kumbaga, yung makita mo sa katawan nila, fit niya sila. Pero, merong fatty liver, merong diabetes mellitus type 2, mataas yung cholesterol level, hindi nag-exercise, at hindi na natutulog ng maayos. Ang tawag naman sa kanila ay skinny fat. Kaya mamili na lang kayo dyan sa dalawa kung saan yung gusto nyo, mga kaibigan. Ano? Pero mas maganda pa rin talaga yung fit overall, mga kababayan. Ano? Kumbaga, ano yun? Ang practical truth niyan, ano? As for conclusion natin. Ang practical truth niyan, may ko-compare natin siya sa car analogy. Mas best na ma-compare natin, ano? Yung fitness, ayun yung engine ng sasakyan, mga kaibigan. It determines how well your car performs, ano? Yung health naman, ito ay yung overall na sasakyan. Yung entire vehicle na sasakyan. Kasama na dyan yung engine, kasama na dyan yung mga brakes, yung gulong, electrical system niyan, yung fuel na nandyan, at yung condition mismo, kahit yung driver, condition ng driver ay nakapaloob doon. O, yun yung ibig sabihin ng health, mga kaibigan. Kumbaga yung health, ay yun yung kabuuan ng atin pong pangangatawan. Ano? So, kung yung pagiging fitness, yun yung engine ng katawan natin, mahalaga, di ba? Napakahalaga yun na yung makina na sasakyan mo ay naaalagaan mo, naiingatan mo. Pero, mahalaga din na nabibigyan mo rin ng pansin yung ibang parte pa ng sasakyan. Ano? Maganda nga yung condition ng, ano mo, ng makina mo. Eh, yung brake mo naman, mahina na pala. Eh, di ba, disgrasya din ang aabutin pagka nagkataon. Ano? O mahina yung ilaw mo. Di ba, at hindi rin magiging maganda yung performance ng inyo pong pagdadrive, mga kaibigan, ano? So yung ibig sabihin ng health, yung buong katawan mo ay kinakailangan bigyan mo ng pansin. Yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo, wala kang maseset aside. Dapat lahat yun sila ay nabibigyan po natin ng pansin, ano? Sa pamamagitan ng lifestyle natin, pag-correct natin ng ating pong mga bad habits, ano? At saka yung tatlong part, di ba? Ng ating pong ng ating well-being, ano? Yung physical natin, yung mental, at yung ating pong social health, mga kaibigan, ano? O kabilang na pala dyan, yung spiritual health natin na kailangan din, maging maayos din po yan, mga kaibigan, ano? Kasi napakahalaga din po nito, mga kababayan, ano? So yung part na yan ng ating pong well-being ay kinakailangan mabigyan po natin yan sila ng pansin, mga kasama, ha? O para makamtan natin yung tinatawag po na overall health ng ating pong pangangatawan. Hindi lang yung isang portion ng katawan natin, which is yung pagiging body fit, ano? Kasi yung iba, nagko-focus ng husto kung paano magiging maganda yung katawan nila, magiging maganda yung postura ng kanila pong body, ano? Pero yung ibang part naman ng kanilang kalusugan ay nasiset aside naman, ano? So, kinakailangan, overall, yung pagpapalusog ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. So mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganun kamasalan yung pong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sanfon Gold
1: Coffee Mix. Good morning po. Kumusta yung kaping nainap ninyo ngayon?
2: Sir, masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
1: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay ating kape?
2: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikpan mo, maiba sa, ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
1: Sir, thank you, ha, sa pagtangkilik sa kape namin. Sanfon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.

0: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. So yung mga pahabol ng katanungan ha, huwag po magatubili na magtanong. I-text lang sa atin po numero 0969-609-6545. Ilang beses po dapat uminom ng kape? Can this help sleep? Igli po ito ng QC. So kung tinatanong mo yung ating mga healthy coffees, ano? Yung ating Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix natin, ayan. Ito mga kape natin, hindi man ito masasabi natin na pampatulog. Hindi naman ito nakaka-apekto sa inyo pong pagtulog. But they can bring relaxed feeling sa atin pong pangatawan, ano? And yung pagtake ng atin pong mga healthy coffees, ano? Hindi niya na-alter yung sleeping rhythm mo compared sa ibang coffee, ano? Yung mga stimulant coffee, kung tawagin. Ang ating mga coffee is not stimulant coffees, ano? So, hindi sila nakaka-apekto with how your body works or how your body rests. So, nakakatulong siya para ma-relax yung ating pangatawan, mabigyan ka ng magandang satisfaction feeling, and of course, yung mga benefits na makukuha mo dyan because of their contents, yun yung nakakatulong sa katawan po ng isang tao, mga kabayan, ano? Na eventually, yung iba, na nagsasabi sila na pag makatake sila ng coffee natin, mas relax yung katawan nila, so they can sleep more easily than before dun sa mga naiinom nila na mga stimulante na mga kape, ano? So, subukan nyo po. Pwede nyo subukan yung atin po mga healthy coffees, ano? Especially yung Santone Gold Coffee Mix natin. Pwede nyo itry po yan, mga kababayan, ano? At kung ilang beses kakaiinom, depende yan sa iyo. Kung gaano ka kadalas magkape. Wala naman pong overdosing yung coffee natin, ano? Unless na sobrang dami kang iinumin talaga, ano? Pero yung iba nagkakape 2 to 3 times a day, which is yun yung normal na pagkakape nila. So wala namang problema, wala naman tayong nakikitang problema doon, mga kaibigan. As much as you want, wag lang talaga yung sobra-sobra, ano? Dahil sabi nga, lahat ng sobra ay hindi maganda para sa atin pong pangangatawan. Yung occasional pagkakape mo lang, yun, pwede yun, mga kaibigan, ano? So subukan niyo po ang ating mga healthy coffee, ha? Santone Gold Coffee Mix, meron po yan siyang collagen and glutathione, plus mga extract ng herb na makikita nyo dun sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Ayan, nandyan na rin mismo sa atin pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaubayan, ha? Napakasarap na, very beneficial pa sa atin pong pangatawan. At yan po yung may bilhin sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, ask ko lang po kung sakit ba na arthritis yung masakit balakang ko lagi. Thank you po, Lolita David, 73 years old, Kamaling, Tarlac. Ayan. Yung paranakit po ng likod ay maraming indication po yan siya, ano? Maraming ipinapahiwatig yung paranakit ng atin pong mga likod, mga kaibigan. Pwedeng muscle pain, pwedeng joint pain dyan sa likod po natin, ano? Or mga tissues na nagkakaroon po ng inflammation, ano? Pwede ring sign of kidney problem. Pagka, lalo na yung pain niya ay hindi naman sa kalamnan. Merong pain kasi na madi-differentiate mo kung yun ay muscle yung sumasakit. Kasi pag prenes mo, yung part na yun ay mas lalong tumitindi yung sakit. Kumbaga nalulocate mo yung sakit niya. Pero yung paranakit ng likod na kung saan parang hindi mo siya malocate, basta parang masakit lang yung likod po ninyo, then yun ay isa or kabilang sa mga simptomas ng kidney problem, ano? So dapat ma-differentiate nyo yan. And mas maganda magpa-check up, magpa-konsulta para yung eksperto mismo yung titingin kung anong problema ang nag-underlie doon sa mga paranakit ng likod po ninyo na iyon, ano? Kung yan naman ay muscle pain, ano? Subukan nyo yung atin pong Santone Plus Herbal Oil. Ayan. Meron tayong Santone Plus Herbal Oil. Pwede mong ipahid yan dyan sa inyo pong likod, ano? Lalo na kung sasipag yan, ano? Sobra sasipag, ayan. Nai-strain yung mga muscles natin dyan, yung mga kalamnan natin. Pwede mong applyan yan ng atin pong Santone Plus Herbal Oil, ano? Nung ano naman, arthritic pain, dyan sa balakang, ano, usually kasi nandyan naman yung joint natin sa balakang, pelvic joints, ano, ay ma-differentiate mo rin yan na every movement mo, pag kilos mo, doon natitrigger yung mga panakit, ano. Kasi ang joint naman, kung hindi mo igagalaw, hindi naman usually nagkikreate ng pain, ano. Unless na nandun yung inflammation, ano? O yung pamamaga. Kasi inflammation itself ay nag-trigger na yan ng pain sa atin pong pangangatawan. Pero pagka yung problema ay sa joint area, for example, napupudpud na yung mga cartilages dyan, numinipis or tumitigas, ano? So na-trigger yung pain nun, every movement mo, bawat paggalaw mo, sumasakit siya o may kaakibat siya na paranakit. May iba nga, may ano pa, may tunog pa na nakapapakinggan mo o nararamdaman mo, ano? So, yun yung sa joint pain, ano? So, yun yung differentiation yan, ha? Na nga paranakit sa likod. So, mas maganda kung hindi mo ma-differentiate kung ano yung nagko-cause o kung ano yung dahilan ng paranakit ng likod po ninyo, mas maina magpa-check up. Magpa-consulta po, ano? Para yung ma-experto mismo yung titingin at makita nila personally kung ano yung nagko-cause ng paranakit ng likod, ano? Or balakang. Kasi maraming ano yun, maraming pwedeng i-indicate yung paranakit po ng balakang, mga kaibigan, mga katropa, okay? Dok, tanong ko lang po, yung Santone Plus Gold Coffee Mix ay pwede ba ang makadagdag ng collagen sa joints, sa tuhod? Salamat po, Dok. Maria Apostol po ito ng Cagayan. Yes, kasi meron po yan siyang, ano, meron na yan siyang collagen, yung atin pong Santone Gold Coffee Mix, ano? But alalahanin natin, yung pag-usapan natin, ano, before, na kung sapat, kahit na sapat yung collagen na iniinom natin, kahit na sapat yung kinakain natin na maaaring makapagbigay ng collagen sa atin pong pangatawan, pero kulang ka pa rin ng ibang mga tools para ma-synthesize yung collagen sa pangangatawan natin at magamit efficiently ng katawan natin, ay hindi pa rin gagana na yun ng husto. Ano? Kumbaga hindi mapapakinabangan ng husto na atin pong pangangatawan. Ano? So napakahalagyan yung vitamin C. Dapat sapat yung vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Ano? So we suggest, kung iinom ka ng ano natin, ng Santone Gold Coffee Mix, mas maganda, meron kang vitamin C supplement or C2-it na nakakain ka ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at na-absorb yun ng katawan mo efficiently, ano? So kung alam mo naman sa sarili mo na kulang yung intake mo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C, meron po tayo dyan, Santone Vitamin C. Alkaline base yan siya na vitamin C, na napakalaki ng tulong yan sa pag-maintain ng normal level ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi ang alkaline base na vitamin C, mas nagagamit ng gusto ng ating pangangatawan without suffering from any discomfort, ano? Kasi yung iba, lalo na karamihan ng mga tao ngayon, aminin naman natin sa hindi, acidic yung condition ng kanila pong digestive tract, mga kaibigan, ano? That's why, pagka sila po ay nakakainom or nakakagamit ng mga suplemento which is acidic, inform ay nagre-reklamo yung kanila pong sikmura, ano, or nagre-react yung kanila pong digestive tract, ano. Kaya yung kagandahan sa ating Santone Vitamin C, dahil yan siya ay alkaline base, ano, na vitamin C, sodium ascorbate na vitamin C, yung Santone na vitamin C po natin, mga kaibigan, ha. Take care yan, at least 1 capsule 3 times a day. In terms of infection or mayroong mga inflammation sa pangangatawan nyo, pwede mas magdagdag po kayo ng dosage niya, ano? Yung iba, lalo na yung matindi, yung tama sa kanila ng ano, mga infections, ano? Matindi yung ano, viral infections mo or bacterial infections mo, ay pwede ka mag-bumper dose ng vitamin C natin, ano? Yung iba, nag-pa 5 capsule 3 times a day ng Santone Vitamin C natin. Yan ay nasa 2,500 milligrams of vitamin C sa isang inuman, ano? So, yun naman ay may duration lang yun. Ano? At least 1 week na gamit mo na. And after that, balik ka dun sa normal na dosage ng vitamin C mo. Kasi hindi pwede na laging mataas yung intake mo ng vitamin C. Ano? Yun lang ay kinakailangan mo para maka-cope up yung katawan mo dun sa mga infections, ano? Yung mga pathogens na nakapasok sa pangangatawan mo, kinakailangan maka-cope up yung katawan mo. Kasi hindi pwede rin na sobrang taas ng tama sa iyo ng mga pathogens and then mababa lang yung intake mo, ano? Kumbaga hindi tatalab 'yun para po sa kanila. Kaya nga iba, 'di ba? Yung mga antibiotics na nareseta sa inyo ng mga physicians ninyo ay nagbabago-bago yan depende sa kalagayan ng inyo pong infection or ng pangangatawan po ninyo. Ano? Ganon din sa pag-take ng vitamin C, mga kaibigan. Okay? So yan, nasa mga kabayan na gusto pong masapatan yung vitamin C level sa kanilang pangangatawan, take po kayo everyday. Santone Vitamin C. Maganda yan, isabay sa pag-inom ng ating pong Santone Plus Gold Herbal Capsule at ng ating pong Premium D3. Atin pong Premium D3 Soft Gel naman ay napakaganda yan, ha? Para sa pag-supply ng sapat na vitamin D3 o yung cholecalciferol sa atin pong pangatawan, mga kaibigan. Ano ba? Napakaganda sa Premium D3 natin. Nakakatulong po ito siya, ha? Lalo sa mga kababayan natin na gustong maging physically fit. Yan. Gusto nyo magbawas yung timbang nyo normally or healthy yung pagbabawas ng timbang, isabay nyo po yung ating Premium D3 sa inyo pong mga suplemento, sa inyong diet, mga katropa. Ano? Dahil ang Premium D3 natin, it affects your hormones, ano? Yung mga hormones mo na CKK at saka yung glomerulin na hormones, ano? Yung hormones na nagbibigay ng signal sa katawan mo na ikaw ay busog na, at yung hunger hormones ng inyo pong pangangatawan, ano? Kasi pagka mataas yung hunger hormones mo, yun yung mga tao na nahihirapan sila ng gusto mag-diet, ano? Kasi laging may cravings, ano? Yung nababanggit lagi ni Doc Algie na ang taas ng cravings. Ayan. O, kaya nahihirapan talaga sila magpigil sa pagkain po nila. Tapos sobrang taas ng gana mo sa pagkain, ano? So, para ma-balance yun siya, nakakatulong yung Premium D3 natin. At the same time, yung Santone Plus Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yun para balansehin yung mga hormones mo na yan, ano? At elevate naman yung CKK hormones mo, ano? Yun yung nagbibigay ng signal sa katawan mo na full ka na, busog ka na, sapat na yan, nakain mo na yan na nutrients, ano? Plus, hindi ka naman din makukulang na nutrients dahil dun sa mga iniinom mo na suplemento ay meron na yun siyang ready po natin, ano? Plus, meron pa yun siyang mga good fats, na yung good fats, alam naman din, in the absence ng glucose sa ating pangangatawan or ng sugar, ang ginagamit ay yung mga good fats. Yun yung ginagamit ng katawan natin. Kumbaga nag-shift yung katawan natin into glycogen para yun yung i-burn niya as fuel. Ano? So hindi ka rin manghihina. Hindi ka rin gugutumin ng husto basta meron kang ganun mga suplemento, mga kaibigan. Yung Ultimate Trio natin, pwede mabili yan, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Para po mga tropa, napakabilis ang oras natin. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo dito sa atin pong programa. Ha? O manin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan, bukas po, tutugunan natin na inyo pong mga inquiries. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, oy. Sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ang ating pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung likod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siya magpapagaling, magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig dito sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kalusugan.

ginagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani product ang akong immune system ni ligpon kadiret

0: kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

FM sa Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious. I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano, sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din, someone nga hyper-acidity is one of my challenges. Kamusad, likayan sa dinyo ang mga wrong intake. Day lang sa food, but at the same time, with the liquid intake niyo, katropa, ka maka-apekto gidna. And isa din nga itong ginainom na to, nga kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, dunay mangustin, soya pa, powder og malunggay. Tulo ka content, lain-lain binipisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainaman ako. Personally, yes, kay dili man good sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, naay panahon nga dili po gud ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga, even though wala ko'y food intake, masudlan na nga akong tiyan og anything sa masa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod og alang, ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high-end protein, katropa, sa wakahibaw, ha? Oo, ano, wala, nagtuon din, ha? Una, pag isa din sa inyong tunan, inyong mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Santon ang atong Santon Plus Coffee Mix, aduna na soya powder. Asa na to kung kodigo din hi, kaya para basahon ako ang ako ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna 50 na sa programang X-Rated, at ang itong tood ng atong X-Rated drama, kaya ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa, kaya kung maulay ka, di nagita mo balik, ana, ha? Kaya kaisa ragita mo drama. Ayan. If you ask me to, by Celine Dion. Maying hapon, mga katropa, at ang X-Rated drama, taod-taod.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos. Ayoko latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Nauni ang putol sa inyong kinatawa na sobra katukirok. Putlon ko ni anumat sa duyang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Tuwing hapon, sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ang mga magpahuway, matulog, maghinoktok. Nagunahon na kung mag-absent ba sila ugma, ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent, hanana po yung maingon. Ayaw sa mag-absent kay isa na lang kaadlaw weekend na. Pero di mag-uol kayo, banan mo sa programang X-Rated. Tungod kay Kabao ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Kita mo biguon. Pilita mo biguon kay dili lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta og ko tibuok istasyon sa XFM nya di nato ni tumanon. Unang ani ana po ng laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga nagpuyo diri sa my capital side. Kuy kinsa ni. Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kiniyang sugilanon mga katropa nga ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O gitago nga relasyon.
1: Pangutan na ragod ko nimo.
2: Usab ka na, Eli?
1: Unsa man. Nahigugma ka bagyo na akong tinuray?
2: Sagod ng pagkasultiha, Eli. Ngano, nagduda ka sa akong pagkatao? Nagduda ka sa akong gugma nimo?
1: Kung ingon ka ikaw nga,
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na mahigugma na ako, please. Ay lang ko pala, Uma. Prangkay lang ko.
2: Una-una, aramanan mo, Eli. Noon sa kabayaw, eh. Ay ko pag binata. Maulan iti man, eh. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal.

0: Unsa ra? Unsa ra akong gisulti nimo? Makahalata ra lagi na si Ili nga kuwang ka kayo glad niya. Unya, unsa naman ron? Gisultihan ka na yun. Tungod ka nakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Buwang nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, unsa naman ron?
1: Mabot ba? Bisan usahong sab na akong tudlo nga akong kagalingon niya gugmaon din siya pero dili man yun.
0: Dinis.
1: Pero sa kwan ba? Di sab sa ingon hanga wag yung feelings niya. Doon na sa kuwi gamay nga feelings niya. Pero kuto bro yun ha. Gibuhat ko na yun ang tanan na rumain love niya pero
0: Lisod bang yun ko? Dinis.

0: Mauna diha. Sige mula kang kaungod. Asa na yung resulta? Mitambog nagsamot. Pag-diet sa panagsaw. Uy, nausa ka biya.
1: Dennis, mahimo pa. Di lang ni mo dakpo ng imtingon. Nauna ka ko. Uwa ka magkakita. Liyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Uy, magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Daotan, gisulti kanina ba? Hilak-hilak pag inasiya. Ay, sama ka.
1: Nauwaw lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauwaw ka nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta ni mo. Ingnon ato nga halos isabag na ni mo sa tibuok kalibutan. Nga tambok ko.
0: Ay, sus. Huwag kay angang ikauwaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis!

0: gusto ni mong mabati, no? Sige. Tinood. Wakay ko, magagusto ni mo. Pero, dili sab sa ingon nga, wagyog ko'y gusto. Wa kayo. Masabutan na, doon ako'y gamay nga feelings. Pero, bisag ko, saan ako nga, mudak mo ni. Alara mong ikutob eh. Ako, di kita ko gusto nga musultihan ni Dianne mo tungod kay hindi ko gusto nga sakitan ka, pero...
1: Tungod ba kay tambo ko?
0: Ikaw rin nagsultihan na, ha?
1: Huwa na lang unta ko ni mo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong isultihan. Numaon ang imong pagtanaw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Naingon-ana din ang imong pagtanaw din ako.
0: Sorry, sorry yung kayo. Sorry.

0: kayo magipanulte.
1: Saan pa dahi kumuprang ka, ma?
2: Uy, sa owner ang tanan ni mo gisulte. Uguan lang ang tanan mo siya panguyabe.
1: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero waman! Why development ka nakita?
2: Dennis!

Dennis. Dennis. Mauna lang siguro niyang katapusan na itong panakita. Sakit man niya kong buhaton. Pero, kinahanglan nga, mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon taron. Mulaga ko paingon sa Manila sa sunod semana. O dito, kalimtan na ko ang sakit na kong tagahapon din eh.

0: demam lah garam dari si Ilis, ha? Oh. Ngano na yun anak man ka? Ha?
1: Kas na masulti ba? Ito pila pedla o nakalabay. Karoon ba eh? Ibati, medyo ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
1: Nagawa, bitawa niya, babay. Kalibog ko sa ibati. Karoon na nun ko na ingo nani.
0: Aw. Di pa wahi siguro ang tanan ba eh? Ang tuwas na sila ha? Pag-isalukti!
2: Dennis, di ko ni mo pala ikahon.
1: Uwili, magsugot ako balis o nobi. Di ko gusto mo wakas kung pananaw.
2: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
1: Manuroy ta, at Otis Plaza.
2: Sige. What time ang kamang lakaw?

Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa man gid ang akong angeng buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Sa may inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sab taon siya, uy. Bahin siyang mama, DGRC, may bahad nga oras nga may bawaan niya, nga sigya po may ugkita ni Ali. Dayon nun ganyan og pagpalarga. Ako hinigugma nga si Ali. Tabangi in taon ko, DJ, nga masulbad nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DGRC. Maunang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DGRC. Palihog og play sa ko ang favorite song. Yan kay Patti Smith again, Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Paris Mead and Don Henley. Paris Mead and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Basta poeta, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Ang pangunta na, unsa man gid ang sukdanan kung nahigugma gid ka sa tao? Ato na ba'y sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na DGRC kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis, di ko yung kagusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulawan ng tambag para ni mo, Dennis. Basit, aduna sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pikes Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby,
0: natinated
1: ko ako. Kaya na. Ang super star.
0: Ayan, oh. Basi palungan na po kunig mo, ha? Mura na magkag-correct.
1: Kumpiyan, gali.
0: Dito na kang kanag... Ano nyo ka, Lijeng? Ayan, mo, nakaiwala sa hangover to ni mo, ay. Sa hangover to ni mo.
1: Isa pa natubag ba?
0: Ha?
1: Isa na natubag.
0: Hmm. Kita kang Jairo nga si Jobin ro.
1: Ayan! Si Jobin na sa, dagana sa name mo pala
0: lang. Nako, kompleto ko diri kundi si Rafael, si Jobin, si Jairo. Oo. Ay, naman yun na.
1: Ganaan ko sa boses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito na tubag na po gani.
0: Agay. Dugdungog.
1: Nalitayin na ako ng mga boses.
0: Uy! Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo? Mm-hmm. Nga mo gini yung mga type good boy, mga inanagtingong. Wala, namula in town diri si katropang Doc JJ. Oh. Namula, amot, nalibo ko, namula na skilig. Wala, may kanya, basig katuo ko na ni. Anyway, Miss M. Okay na, karoon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na, ay, marigo.
0: Ah, sige, kaya na, kaligo na town. Nainom, ugdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis behind sa iyang X-rated drama?
1: Ah, para na ko, mas may pa siguro mulayo. Isa ka diyo sa nang babae. Magsige, matasiyag panaway na tambok-tambok. Pero ako nung nang imong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Hmm, ito, ah, tama, man, tama.
1: Magkuyog mo, kopyaik ka kung mga yusin ni mo pa. Hindi mo na, hindi mo na. Ay, imo siguro. Ay, nagkalain ha, basig batik ka na akong. Hello. Ay.
0: Oh, bitano. Basig ka nang ang ending ra ni kuan ba ang tumong ragid diri ni Dennis no kay wa nay laing mo punit niya mo nang balikan na lang.
1: Naasay ka, baby. Ina nung nya pagsige sa panaway niya, gusto siyang mudaot.
0: Tanood. Mao.
1: Mas maya siguro mamulay ang babae para mausisa niya yan kagalingon. Kung lang pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugid ang gilati sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Why makapugog?
1: Isang unsang ang paningo, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa ibabay, nandigtan ko kaon at
0: sa puwila sa ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon. Dede, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya ba si buwela yung musubot niya?
0: Oo. Basi, gihadlok siya ba nga, mura ni babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay?
2: Ay,
0: kapoy kasi Dennis ay feeling ni mo Miss M, feeling ni mo posibleng wala siya gugbagid kay Ellie. Nawa napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang nidagan na sa tusian. Miss M nawa. Sinang over pa. Alas 2.23 na sa kahaponon katropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, karelasyon nga si Ellie. Mo-absent yun ugma kay Holiday Man, gikan kay Cedric Javier. Hello po, may hapon. Kinsa ni?
2: Hello, may hapon.
0: Kinsa ni?
2: Kada na, kung kinsa.
0: Oh, kung taga sa amal ni, wala naman tayo lang choice ani.
2: Oh, ay na lang palagi ha.
0: May hapon. Sa taga sa amal, gauyog pa mo din ha?
2: Ha?
0: Gauyog pa mo din ha?
2: Oh, ulo sige na New Jersey kay na kay mga aftershocks gani mga nagdaga na gina mga aftershocks nga na kontra sa pillbox karon.
0: Ay. So bantayan ang gyapon ng mga building nga natayog atong niagi kay
2: kana. Oh, bantayan ang gyapon.
0: Kaya balugyog ko nga lisod yung kaining linog kay ako personally ni trending magito kong video tong laing linog diri nahitabo sa Cebu. Hindi ginako tumalimtan nga nakita gyud ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
2: Problema gani po ko. Ano yan si kay imbis na ako yung outing sa dintan wala lang bayan na yun tungkol sa linog.
0: Ay, delikado man sa pod karon.
2: Ha?
0: Delikado pa dito karon.
2: Wow, yun, wow, yun.
0: Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin buhato na rin tawanan ni?
2: Ato na yung mga DJRC sa kaunahian. Diba, iyan na mag-isulti dito?
0: Oo.
2: Oh. Napapainding na ang istorya nga na pool na ganyan ni Eli.
0: Mm-mm.
2: O niya, siguro, ang mama po siguro ni Eli, nakamatikon po siguro sa primero nga si Dennis nagpakita og dili mayong taras ng tukpon ni Eli.
0: Mm-hmm.
2: Mo siguro na nga, gikontrahan po siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, oh, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, oy. Lain yun.
2: Bisa na ko di DRC na naula ko kasi siyempre na nalalaki ko.
0: Mo nagingon nga ka ng, ano ko, dili deserve ni Ali nga tratuhon ni Dennis og ing ato.
2: Dennis. Mm. Mamang gani nga sinugyanan pa lang nakakita naman ni Monta kung unsa man ang iyang physical na appearance. Ganun na
0: siya. Deserve ni.
2: Oh, inon sa lain ba eh nalipay na lang punto kay sa ko lagi kay ngon sa ending na napol na lagi siya ni Eli. Nga niya na karon problema ang mama ni Eli mismo kay gibahara na siya nga once na magsige sila og kita niya mahibawan sa mama ni Eli para yun ang ginutalarga si Eli.
0: Yes. Oo.
2: Kung ako, kaya ilan namang ipalabas ka, bulag sila. Ako, para yan lang yapon mo kung sa manangin niya na sundan. Basta kay siguro alang yun pa na tinood yun na nahigugma ka ng ganyan to ni Eli.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw na ganyan buhata pa ang kapasakit niya.
0: Tinood.
2: Ayaw na ganyan buhata.
0: Yes.
2: Kung tinood ka nga nahigugma, ipayot ni mo. O sa pa, para nyo to na makatuo po ng mama ni Eli na responsable kang pagkalalaki, ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitag panginaduhan aron pagkabot sa panahon nga kamong buha si Eli ang magkadayon, makabarog na mo sa inyo kabaling mga tiil.
0: Mm-hmm.
2: Muna nga, hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lunong Dines, kundi mismo sa pagpalingkamot mo aron lang ikaw mabuhi o kang iyong pamilya sa maabot.
0: Mm-hmm.
2: Ipakita niyo mo dili lang kay sa mama ni Eli kung dili sa tanang mga nakailan ninyo nga ikaw tinood na yun na pagkalalaki yun. Kaya ang tinood na lalaki mag di Jersey anda mo barog kung saan ang angay niyan ipabarog.
0: Mm, kanang mga bisag no? Unsang pwedeng ibarog. Tinuod.
2: Muna nga, pangita sa buog, kanang panginabuhian po, interesting to, nga imunini kiro na ngayon yung sitwasyon, pero huwag ko magingaw na nga magbulag mong ikaw. Ipayot niya po ninyo kung unsang manangin na sumtan, kaya siyempre, napuro ka naman kakarangin eh. Yeah, sa so parte po sa paglawas po ni Ili, ay katambag lang po na ko ni Ili po. Dahil, tanang, nintras dili pa ulay ang tanang. Nag-inang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
3: Okay, sabi yung sobra po di ko na ayaw.
2: Sa imong kaugalingon, o, oh, bitaw di Jersey. Kaya kung wala nga kayo disiplina, balikon ko sa imong kaugalingon, magbungag yun o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga nilnig ang mga sakit ng butakbo na to na ginatudapan tunaan na to pagdisiplina tunaan na to pagamping ang atong pagbalingon mintras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nasanungog ka dili lang kay magfocus ka lang sa gugma kung dili yang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka pag dito pagkalalaki. Kaya gani ang mga babae mang gani na kung mutisipon mas huyang pa na nato nangita ko mga ganit mga pamagi ang uba na nga matay na lang gani sa abroad kay ilang di paningkamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka ang mga lalaki di ba?
3: Mm-hmm.
2: Wala nga punta nahayagan ka wala wala lang kung nakasaba ni mga kisulti na nako
3: saba sa Dennis. Oo agot salamat kayo katropang James.
2: Pwede ko mag-report?
3: Of course. Of course. Go ahead then. Go ahead, James.
2: Paminaw ka ron. Nag-inas ako mga amigo sa kahanginan. Nanginawad ko nga naminaw mo ka ron. Sabi na nila ni nila ni Joe siya sa Mandawi. Nila ni Miss M, ni Mrs. M. Huwag at kumuban pa nga mga colors. Sama nila ni Marvin diya ako silingan diya sa Davao City. May ko paminaw diya o sa tanan-tanan yes. Lang yun nga, wala na ko nabanggit o and most especially sa mapinanggaon kong asawa, nga si Judith.
3: Ayan. Maing pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
2: Kumuta na ba sa Santon po pinix ay? Nga kung ako nasimuta na ako, kaya yan, gitimpla.
3: Wow. I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
2: Okay, basta ikaw ni Jose, matuman.
3: Ayan. Thank you, kaayo katropang James, all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
2: Yes. Natural. Exciting!
3: Ayan. Grabe makahatag og mga kuan si katropang James. Oy. Nga 15 minutes sad po to, buyag. Oo, hindi. Sad basta-basta. Hello, may hapon! Uy, shout out sa mga tipaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, may hapon!
4: Magandang
3: Magandang hapon. Alam ko na kung sino to eh.
4: Alam mo ang boses ko
3: eh. Ayan. At dahil dyan, sabihin mo na ano ang chika mo.
4: Wala ba tayo kung kaapas kayo?
3: Oh, sige.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erichloremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang

0: bulag. Sila niyo, sige, magbulag da.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo, ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni Magnaong, uy, piliyon pa yun ang dili imuha. Ha?

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako, nagili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na akoy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: X FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits!
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, ganiya ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
3: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masigita na imong panty.
4: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
5: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Ngayon siya makakita sa kaharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung sa umay sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuuli,

So mo ni siya iyahang mga paglaom, no? Iyahang mga paglaom sa mga butang nga umalabot, no? Nga moabot ang panahon nga diin ang iyahang manluluwas mutindog sa yuta, no? O iyang gilauman nga ang iyahang manluluwas, no? Atong manluluwas buhi sa gihapon. Kung siya rin David naging usab sa Psalms 17 verse 15. Mahitungod ka na ako, magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba, no? Nang isulti usab ni Haring David mga kaigsoonan nga mutanaw siya, no? Sa naong sa pagkamatarong, no? Matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata, no? So but pa sa but mga igsoon nga doon na siya ay mga paglao mga bisan pa luyo sa kamatayon tapas siya, no? Aron siya sa aron siya nga mutanaw sa panagway sa Dios. So muna iyang gilauman, no? So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuonan nagasulti, no? Sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantod sa 13 matod pa ni Apostol Pablo, nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? So muna'y pangutanan, no, ni Apostol Pablo nga diin kung si Kristo, ano, ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon na ito pag-ingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Ang versikulo 13 nagaingon, kung wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay, nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsoonan, no, ato ning ma sabot, no, nga aduna gyud pagkabanhaw, no, ngano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ingon man usab, no, ni adtong mga tao nga nangamatay, no, adunay pagkabanhaw. Muna nga dinhi sa verse 17 nagingon si Apostol Pablo, o kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan. Pug kamo anaa paghiapon sa inyong mga kasalanan. So, maunay may tabo mga kaigsoonan, no? Kung wala'y pagkabanhaw, kung si Kristo man wala banhawa, so dili puta banhaon, no? Pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsoon, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo. Sa gihapon kita anaa sa kasalanan, no? Wala na pasaylo ang atong sala, wala ang atong sala kundi nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan, no? Kung si Kristo ugaling wala banhawa, no? Tungod kay ang atong Dios patay, no, kung mahitabo nga ingon ni ana, no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya, pero pag-abot sa isang katulo kadlaw nabuhi. So nabanhaw siya, no? So muna mga kaigsoonan nga inana usab, no, ang kahimtang sa mga tao mga igsoon nga diin may pahulay usab, no? Ang verse 20 to 21, no, sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15, no, verse 20 to 21 nagaingon, apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsoonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gyud gikan sa mga patay. Ang haunang gibanhaw sa mga nangamatay. So siya ang nauna. So atong masabot diri mga kaigsoonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga kung si Kristo ang nauna, naagi musunod ni ana, no? Kasi si Kristo namatay o nabanhaw, siya ang una.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Santo Plus Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka to.

0: mga palit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health. Santo
1: Blas Gold. Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakule sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong

0: ikaw maak. Kung ano yung batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po doon yan. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, nilagyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Ah, bisot pati si papa.
5: Bisot pag yun taon.
4: Lagawa, papa eh.
5: Ah, ma, ha. Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
6: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM. Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-eat.
5: Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
8: Ishira. Taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
9: Ako si Dicky. Na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na ha?
11: Ha? Gano'n man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
11: Mauba.
12: XFM Jensen.
0: XFM.
13: It's 80.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayo yun, epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
3: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Yung mga lugar.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Kalahian?
9: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
8: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga unta sa gawas.
9: Oo.
8: Pero kanang supper,
9: sige, unsa man na?
8: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Sandown Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sandown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Daghan na kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Stop. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
9: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir. Oy, kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og
10: kusog. Lakas!
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santan Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santan

0: Also,
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag na phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
5: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Exciting summer man nakatrupa.
10: Sa tibuok XFM Network Philippines.
11: Sa Davao,
10: kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: Soul ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

buak gid ka imong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics mo rin naman kakaginhawa oy. Sakit. Mo na gingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na gina ko na dili na gina ko na sala ha ko na sakitan ka din ha. No nindot kay ang iyang ko ano nindot kay ang iyang mensahe wa dulot. Dulot gid ka ayo. Main gabi e bebe. Sorry na mag sorry na ko dayon sa imo pa sa ilu ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa itong programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po hang tulad alas 11 karong gabi una live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga ito ang kaanyag.

Avocatropad Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw, nagbabahala. Bito, oy, karong gabi una, no, kay magchismis lang gid gihapon kita. Although, dili na nato masabta ng ato ang mga gipang bati-bati din, ha? Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Alo, oy. Bito, biha. Oo. Ayaw magkabalaka kaya alive kita karon, buhi ang ato ang mga dugo. Tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha, kanang perminti na lang mo galuya gani bi. O pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlaw nga pagpanginabuhi. Ayaw sugot nga ingon ana imong pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa mga duol nga XFM stations. Ilabi na diri sa XFM Bukidnon, mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Dapat lang sumpay, no? Ako nalang masumpay, oy, kay, in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dobi, atong i-flash ang atong Sir Wee Wee question B. Unsa daw? Unsa ni? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibijaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masuko. I-edit mo yarn. O sa daw mga tips B, i-correct na lang good po. Eh, sige, kapipis, di po mag-proofreading. Kuan, kwento siya. Unsa daw mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae. Daw bi. Iyong mga

di ba? Salamat kay Miha. Oy, Ate Ann. Ate Ann, mo char. Maka-Ate Ann, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann, aba po. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi in Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore. Mayang gabi rin ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, mayang gabi po. Mayang gabi usab kang Mary Joy Alcocer na minaw sa to ang programa. Karong ay mayang gabi, Veve. Salamat kayo ha. Naka-yellow. Naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce di ha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak friend. May gabi da sa mga friend Nicolo Anitan Salvador. Sa kong inaanak na mino din haa karon, mamino na gidain akong inaanak, hawa pa man tao ni buot. May gabi din ha. Si Hinay, oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha? Pasensya, jud, ayaw kayo. Murag, ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agad gihapon ko, sir, ha? Christian, Mermal, maayang gabi ido sa gwapa nga. Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa, ani B.O.A.? Minayiga Shubaka Manali. Asa ba? Masa na yung mga pangalan? Oy, ayun, pag-ingo na ani, mapag-ingo pa lang, katago mo sa utang. Ayun na, i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diya sa Maya. O, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Jewella May. O, oh, you're so pretty. Maka, ma'am? Kaya sigma, ma'am, diha ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang sa imuhang mama. Nga paborito po na ako nga Disney Queen. O, oh, kang Ate Darwinda Batulina. Salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, besh, may gabi, besh. Besh Leonard. Manong mag-mam, guwapa, mangyun mo. Uy, ayaw, nabing mo pag-ingon, anak ba? Naalaan rin ba kung... Kanagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Hapit ako ma-offend. No? Kuan man ta kubay ka na... nga ninaalaan kong estudyante Louie kay kubay. Sige na lang. Hangtod ka rin ka, naglain ako ang buot. May gabi na si mo, Besh Leonard, sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school. Di sa may Asuncion, Davao del Norte. May gabi din ha sa inyo ha. Paraygan ang girl, ati manon, kinahanglan sa iyo mood, gikan sa trabaho. O ingon si Monski, anin yon, queer po. Importante good po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban, pero ako to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran gid ko. The only thing na imuhang mabuhat sa kuwaro, hindi ko masuko, remit. Remit sweldo. Oh, niya, honest lang yun ka sa kuwa. Dapat wala kay itago sa kuwa, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam ko ang lahat-lahat about sa iyo. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker mang good me. So gamay nga lihok nimo nga marag questionable kayo nga marag mga ala marag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner karon. Ay, higi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Bato Malaki, Pontilias, salamat naman sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo ha. Gwapa na lagi ko, uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, bi aron nga, dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabaluan na. Kamu'y nag-ingon ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanin mga kalalakihan ang inyuhang pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambing ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba? Usually ang mga babae, manggit ilabi na sa mga asawa, stressful manggit po na sila mas

0: Nagkabilin na sila sa balay because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya eh. Makaguba na siya sa imong face eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod-jud ka ayuning babae ta, kurik. O, kurik yun na siya, besh mo, nang dapat diligid taga ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayo mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Muna kang mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sir ha sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya ha. Dapat honest ka sa imong asawa. Dapat dili ka mamakak sa imong asawa. Dili ni mo binuangan imong asawa. Mo-remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon. Dili pwede nga mag-una-una ka. Dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karon? Manadang increase na to, mahal ang gasolina. Ila? 80? 80 na lang! 80 na lang, di ay, baby. 80 na, ah. Nag-increase na to kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Men Enhancer. Kain po, di na maabot rin sa Bukidnon. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isa kay og ka ng kuan, tarak-tarak, no? Sa daing mo. Munang medyo ni saka tagamay og 5 pesos. 80 pesos na lang. Very barato na siya, B. Ma-experience na ni mo ang duha or tulo ka adlaw. Nagkahi kaayo. Og mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na ni mo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Boss Gold user atong paminawon.
1: Doon bilan na iba. Iga, rock banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsilip, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maka at

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kilon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, pagpilain yung gasolina.
3: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atong oras. Wala na siya oras. Wala mo siya oras sa imo. Dawata na lang lagi. Di na magkuan ha. Para di na ko mag-update kayo. Maura mag-gihapon. O gi-update ka sa oras sa petsa karon. Wala na. Wala naman mong duha. So, life must go on. Bahalag, wala na siya oras sa imo ha. Bahalag, dilit na ikaw ang kauban niya sa inyong mansary. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay juwa. Juwa. Wala naman kay partner, kina single naman ka. Paningkamot gid in taon din ha abi o. Kanang imong buhaton din ha magpagwapa, magpagwapo tag samot. Kinahanglan humot gihapon kita ug kapag ka basig ang problema din ha asa inyong relasyon nganong nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Iyo. O dapat gyud nga naligo ka, maligo gyud ka all the time. Manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka nindot kaya nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ako sa inyo ha? Paningkamot gud mo nga di mi masuko. Nanang po yung nag-ingon din ang aka muna lamang permiti ang mong ginahuna-huna. Kami bitaw mga lalaki, di man ninyo huna-hunaon. Unfair. Dili man, kami bitaw mga babae, kamo gi-premi among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo amo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Naghanan nag-react oy. Sorry, good. Ay, maayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA. Unahan sa aglayan. Junlin Runs! May gabiin. O naras mami. O awa. Si mami Jacqueline Labis. Awa. Ingnantang muni. Lagi ni siya mo absent lagi. Ang attendance na ito puno. Gina permanente na. Gina check mark. O ni mami Jacqueline Labis. May gabi idiha mi. Oy si Kuya Rafi. Kuya Rafi. Abi na ko si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa kuan. Kauban nato dito sa Jinsan. Si kuan nga ini. Lodge, may gabi in Lodge. Ako ang ay akong pads man din. Oh my god. Pads, so apology ko kabawi sa kong ina anak pads pasay luagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabi idiha Lodge, Rafi Pascual kang sa imuhang asawa na si kalimutan ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basi malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kisa mo na. Ninia ba to o Nina? Nalimut ko siyang pangalan, oy. Basta si Mads, may gabi din ha, sa kuang, sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha, si, si. May gabi, Bongbong ng Bohol!
4: Thank you!
2: Ay, aba Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Bohol ha, may si Bongbong ng Bohol, lahi ni ha, sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapo. Diba Bong? Ah, tinood ba ni siya Bong? Diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw kuno ka? May gabi diha Bong. Salamat kay sa mong pagpamino. Oh, ay, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol.
3: Ayaw!
2: May gabi, Ibon. Hi, baby. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro. Ano sa ni? Dili ka hata magkaibag. Ibag? Ibag? Aybag. Aybag, guro ni, oh. Kung mao magpirmi kay lami kayo ko paminawon. Ano? Susi? No? Tips, anak, baby. Ayuhon mag, ayuhon daw magbali-bali. Wakay ko kasabot, ani. Unsa nga bali-bali imong pasabot? Unsa na siya barbecue o kanang sugbang isda? kwarta na may katapat anak bibi aron mawala ang sapot oy kurik. Very well said. Mogid na ang katapat lang ha. Ang gubaing ito mga mukhang pira. Unti mahimo, mawag gid among kali. Kabalo ka, ang kalipay lang gid bitaw namo, no? Sa ako alang ha, sa ko nga side karon. Ang kalipay na ako isip usa ka idaran nga babayi. House and lot. Savings nga balig million sa bangko. Oh, mga bagong gamit sa kusina. Aray. Mga bagong gamit sa kusina. Tapos, wala na ko. Hindi na ko maibog ang mga salina. Hindi na ko maibog ang mga makeup. Mga bagong gamit sa kusina. Mga tanom. Mga tanom. O, mauragin na akong kaibgan karon. Mga bonsai. Mauna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. O, may gabi din ha. Marlo Orivelo.
3: Thank you!
2: Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot ko yung kuwaan na yung kabalaka. May gabi po kang Uncle Dars watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko. Naminaw ko ni mo karun. Wala na dyan ko ka-remember dong, uy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang kong text mate. Kamu ba? Ano kini yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang mangani mo, mamunguyab pa mo. Kuyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Paligid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot, gina siya sa imo ang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singon. Taod-taod, biatangin ninyo nga to ang putahe confession o sanapod kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa putahe confession. Sa pagbalik unya sa to ang programa, hangap na! Sa pagbalik unya sa to ang programa, at tanginin nyo ang ato ang Osaka letter sender paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po ang iyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yon bilan na iba. Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pia na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro. Sa kong likot. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan. Ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinoam!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Baumi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XF

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa ang programa sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyuhang tigsugilanod. Sadaw? Cinderella po, once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuandinha, mga gusto ninyong ipampagawas, nga mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello. Thank you kay simuhang pagpaminog, pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalami jud simuhang tingong bibi, oy mura magbansikol si bansikol. Bansikol is isda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourists. Oy, may gabi din ha. Grabe pod oy kamahal ana. Sinado ray maka-afford ana kay naa sa ilaha ang mga maleta. Ay nako. Saan naman di nga. Muna giingon din ha ang mga cravings nato kay house and lot, bagong sakyanan, oh, savings na bonggang-bongga, status unemployed. Charos. Mo na giingon. Ay nako. Isod ka ini mag-grave-grave ta niya. Watay trabaho. Diba? Bitaw, B. Oy, din ako maglangay pa ha. Kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Reminders once again, B. Ang itong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw magklase on sabay niyo mga o on sabay status sa inyuhang pag-eskwela ugma. Oh, it's either naiklase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga ayaw, magtabang sa inyo, habi ha. Kamu nalay explain sa mga kabataan, kamu nalay guide sa mga kabataan. Kaya wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingun-ani, ingun-ana na si Za. Ha? Hangyo lang gid ko. Nang ako maglangay pa, bi, kay basig masuko na niya itong letter sender, iyang bawion ang letter, iyan ang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror. Truga.
6: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana Cinderella. Pero feeling na ako, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary na minggi nakipuyo sa iyahag pamilya Cinderella. Nag-iipon kong kwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi na mi sa mong Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas nagka-feel na ako Cinderella nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang Cinderella kay hilom lang sila kanang ma-feel good ganit nimo na dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag Cinderella, mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay Cinderella iya lang kung tutukan ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch or na yung mga bisita, mura kong invisible Cinderella. Na ako dito physically pero wala'y nag-istorya sa ko ah. Unless, kinahanglan ko istoryahon. Mas nagisod ko Cinderella. Tanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother. O younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko mag-ingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan. The way siya ginatrato sa iyang pamilya. Na daw grabe ka importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta, ginaapil sa mga kwentuhan, perminti ginadaig. Samantalang ako Cinderella, narak ko skilid. Usahay ka kahuna-huna anak ko, kung unsa kay maling akong gibuhat. Nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako Cinderella nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, wala'y effect. Dili na ako kailangan unta simbaho.

Kung sila Cinderella, gusto na dyan ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay Cinderella pag uli sa kung ba nagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho, dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung ba na kung unsa kong ginabati, kung unsa kasakit. Ang akong kakaagyan karon sa ilang panimalay, kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto Cinderella nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabihon Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga kanang sayo, di na ko manihapon. Para mahuman na unta ang adlaw Cinderella, di na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Kasi kada tanaw nila sa kuha Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali nga nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko Cinderella nga lahi ragyod ang akong kinabuhi. Kalisod man day ani no nga kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya, naga-fight para sa space na dili gyud para sa kuha. Sa mga asawa din haakaroon na same og struggle nako. I hope kayahon ninyo. Dili angay nga makipuyo gid ta sa tong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din haakaroon, matagaan ko ninyo og tambag. Uunsay angay na akong buhaton. Wala pa jud mi enough nga kwarta Cinderella. Di pa mi makabalihin dahil sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa diri Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naami sariling space para po maging malipayon na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession,

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Santun Plus Gold dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Ang dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santun Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santun Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santun Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Santun Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santun Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santun Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santun Plus Herbal Soap. Gamit na. Santun Plus Herbal Soap.
10: Stone. Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prat!

0: unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dito? Hala, sukal karon, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Marama.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bali kita sa itong programa ang putahe confession. Siyempre kina itong programa ha. Or kini nga programa hatod usab ka nato sa Turbo Men Enhancer. Bali ka nato ang ato ang letter sender for tonight nga si Inday. No? Isa sa pinakalisod ng parts so sa kamag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi dili ang pinakalisod gid nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws tapos karang murag wala, dili ka na makita. Kung ano'y pinakasakit, no? Anyway, ang inyohang mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuwang letter sender, importante gid kaayo. Kipara unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-915 through pwede po mo nga mag-text sa tuwa kaya ato na siyang ipaabot sa tuwang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, Ken John Morley Parahinog. Thank you! Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din hong alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. O baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Sorry. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo. Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. Sultiin mo hang, problema ni mo, magsika. Oo, kagets June. June, madyo ko kagayat sa imong text, June, ay mangutaan na unta ko nimo o tagpila ang presyo sa Vision Next Plus o asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang, kaya wala, layo mangugod sa Cebu na, mangugod rin sa Bukidnon karon, rin sa Mindanao. Pero I believe ang Vision Next Plus capsule at siha, akong i-check rin ito ang prices. Lahi-lahi mangugod tag price list, good. Kay lahi-lahi, good po lugan ang sitawag, tanaw na ko ha, kung tagpila karon ang Vision Next Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture, diri, wait lang ha. Gipin man ito na ako, wait lang, anara. Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Nanala siya 100 capsule. So, maratag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, Bikay. Dinood kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya. Makitaan gid ni mo ang mga dapat din mo, dili ni mo makitaan siya. Bita, oy, ang Vision X Plus capsule, pampatin o gid na siya o mata. Tungod kayo na, akin na siya lutin. And Zia Santin, makapakuangid siya ka ng... tawag ana oy makapatinaw gyud sa imong pananaw ilabi na kung naga blur na imong vision na siya lutein beta carotene na ay vitamin E mogid kina ang kinahanglan sa to ang mga mata ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation exposed ka sa sigilang og cellphone nindot kay na siya sa imuha biang Vision X Plus capsule pwede usab niyo mapalit sa mga duol na Mercury drug stores nationwide available usab sa Southstar Drug The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad. Dili basta-basta o walay sagol nga mga makaguba sa imuang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala ka barato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kaya mga gasolina sometimes ilang ginabutangan o tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod anak B, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang tingan pa gyud ang imong makina. Mo nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan bi pero naapod kitay branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay duha ni kabuok ha. ang isa sa Polymedic, ang isa ay sa Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall. O doon sa Michelle Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay ka na siya, every transaction ni mo na akay equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future magpagasolina ka or magpa change oil ka. Tapos manawagan po ta sa mga POV drivers ha, kana mga drive mga multi-cab drivers diha or sa POV drivers katong naay mga gas subsidy gikan sa government. Good news, B, kaya pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, i-check lang nato ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba di ito? Hindi ko na pwede. Mga yun to kong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo kong textmate, ha? Hi Cinderella, Songs by America. Ano ba to? Songs, magre-request ka, ayusin mo, ha? Sige na, baby, basa ako ang number. Diligani ko, tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas dindot mangod bi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. I love you too, Tita Sandy Castillo.
1: Thank you!
0: Yaan mo kapag ka ako yung maman, babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Yaan mo kapag ka ako po ay manalo ng loto kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo dyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagkaka-banding-banding ano. Kasi nga ho, habang tumatanda po talaga tayo, ano ba yan? Bakikaw? Ano ba yung Tagalog buday? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha. Kimuragula naman ganitay oras. Yung gamay lang itong oras, B.I. Sorry, jud gaayo. Ang tambag na ko anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto jud ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ka afford, mahal ba magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naakay siguro kung naakay 5,000, 10,000 makapatukod na kag payag-payag. Malipay na ko na payag lang, okay na gyud kaayo. Pero karon pa lang kung dili panday ang imuhang bana, kulang gid kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gid kay na B. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mug kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka-desisyon kag inyo ha, di ba? Bisod mangud ka ay nang naa ka sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Isod kayo ng ingunaan kanang magka ng magkuan ka, maglihok-lihok ka nga. Gusto nga kayo mong nga mananom, gusto nga manilihay, pero di ka kapanilig kay maikog ka. Kay ang ilang mga mata, kay nara sa imuha permanente nga kanang murag. Ang laki-laki ng kasalanan mo, parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request daw si Buboy o... ay kunyo binuangi diha dyan, maya sa i-block ti ka karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, tarungan lang ninyo yung request ha kay kabaluman mo nga di tanaga play og mga other songs. Nga play gid ta og kanang mga kantang nga mga love songs kun kada gabi. Makalingaw jud ka baby, pakinggan. Aba Tagalog jud ka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iyang problema gud Cinderella, pamilya sa iyang bana dili na niya iotong. Iyan ang isulti sa iyang bana kay iyaha na, sige itong maora na hinungdan, mamatay na siya og mahutdan siya ng hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay ka ng harsh rapod kay ka? Mahutan daw kag hangin inday niya, maora daw na, unsa na, hangin patay na siya sa iyang problema. Matuo pa siguro ko ka ng depression, pero mahutan og hangin, grabe po ka Jun, uy. Wala Jun kay ka ng konsiderasyon Jun ba? Jun, katuog na Jun ha? Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karoon, Jun, ay. Ikaw, Junjun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pahutdan pag hindi mo hangin, Jun. Bitaw? Dahil bitaw, isa ragid ako matambag, pero bitaw sa imo. Same sa gitambag sa toang mga letter, mga letter sender, mga listener, karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abot ni mo, Jun. Jun, lamik ikak ng paliwatan, gali, Jun. Lamigay ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kong nipper, Jun? Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahot na nog hangin, agad-agad? Iba pwedeng makonsimisyon, usa? Ay, ha, mahot na nog hangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun, may gabi idi ha, Jun, ha? Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una. Mayang gabi ipo sa inyo ang tanan. Pero bitaw, day no, o maglahit na lang gid mo og balay day. And since wala pa man Jun mo yung anak, mas maayod bitaw day nga magrenta na lang usap mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind manggod day kapag ka maguba o magka-emotionally imbalanced ka, basig unya o ribita og mugawas na lang kang og ni Junjun pa, wa na kay hangin. No? Lisod ka ayo, lisod ka ayo day. Wag ayon na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means na like, dili kit sila ganahan sa imo kay kung ganahan pa sila sa imo ha. Technically speaking ka ng mga ilang mga istorya din ha, mga chismis nila dapat apil ka. O, anak man na. I remember. Dapat appeal gyud ka sa mga chismis, dapat part ba yung kasi lang pamilya whether they like it or not. Ikaw man nagipakaslan sa iyahang anak. So, wala naman siya mabuhat ana. Unsa pa mayon? Usually ba yung mga ingon anang ogang ano dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, dai for your peace of mind, mas maayo nga magbalhin na lang gyud mo og balay o magrenta na lang usab mo og kwarto kay para naa kay peace of mind. And then from there, makaliwok-liwok ka, makaipon ka. You don't really have to impress. You don't have to do anything para magpa-impress sa mga tao nga di

0: imo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot si maon sa orasa ka mo mata. May mabuot si maon sa muluto. May mabuot si imo og na mamansin ni mo sa di. Ha? So, day, more gito. Ako ang maingon sa imo. Kaya wala naman gito'y oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabi ong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bi, safe kay na siya sa imo habi. Kay masking pagkapulaw ka sa kagabion, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus na apagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Og mapalit usab sa mga pinakaduol na XFM stations. Og diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon. Available na po nga to ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, og Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong District Princess Bisaya version.
1: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero

0: FM
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Sa Zaton Plus Gold user atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Kurandado de Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kreatin lami na tulog na kayo po sa kung ihi, o kira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kung gitang multicar, sa kung mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesito. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamig good kaayo ang Zaton Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.

0: maayong adlaw.
1: Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho.
0: Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto.
1: Nakuna noon kay ko gasto.
0: Itistingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule.
1: Sa rakabulan, okay na akong paminaw.
0: Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni. Nila ni DI taga-tanap.
3: Premium D3. Ang vitamin D3

0: XFM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold must be the lakas, must be the buy.
2: Extend by 33 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid ako. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili

0: mga butika para sa epektibo kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
1: X FM. Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santone Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay nako. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
4: Tilapia mo diha!
5: Uy! Miss!
4: Kuya! Tilapia?
5: Tilapia?
4: Sige na ya! Tilapia! Para makauli na ko!
6: Kuya! Daddy!
4: Ay! Tilapan mo ko ni mo ya!
5: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
4: Bastos juga!
7: It's a thing!
8: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: XFM.
1: Nangitakaba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extend by 33 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kamarog tambal. Oto ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
4: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
3: Ah, uyab raman na.
5: Mm?
3: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
4: Ha? Unsay Tiramid 500?
3: Tirahi imong maid. Bayrig 500.

you listen to me? Just say you're sorry.

Free.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry

0: mga kaibigan, isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes!

0: Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano? Lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis, ano? Yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
1: Bukas po tayo. At syempre, araw-araw, ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan nyo iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: O yan, stress. Mm-hmm. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili.
1: Mm-hmm.
2: Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog. Ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog. Ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Dok, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel.
1: Mm-hmm.
2: So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, Meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
1: Mm-hmm.
2: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo, ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm. partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta,
1: mm-hmm.
2: which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin,
1: mm-hmm.
2: may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery, mm-hmm.
2: Kahit na maliit yun, eh malakas yun.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
2: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
2: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
2: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung mm-hmm. vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
1: Mm-hmm.
2: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product mm-hmm. na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels mm-hmm. sa
2: at
1: ating
2: katawan. At lahat yung partner, elastic.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
1: parang
2: yan.
1: Goma, oh.
2: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
2: Medyo mga komplikadong sakit mm-hmm. ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa,
1: mm-hmm.
2: bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo
1: mm-hmm.
2: na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery,
1: mm-hmm.
2: tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak,
1: mm-hmm.
2: pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila mm-hmm. ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso,
1: mm-hmm.
2: eh, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack, ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, eh, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease,
1: mm-hmm.
2: na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, eh, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon eh pwede nagpapa narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw. Ayan. Or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: So mga kabayan po natin dyan, eh, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yun na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal, ano, yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan, ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie, na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kabayan natin ha. ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay, no, ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa, ano, na function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Dok, eh paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Dok. Pwede ngayon.
2: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong naloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
2: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar.
1: Mm-hmm.
2: Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic is very important kasi ang garlic meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong.
1: Mm-hmm.
2: Yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung

0: healthy blood vessels sa ating pangatawan.
1: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan.
1: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
0: mm-hmm.
1: na ito eh, proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
0: Malunggay, oh.
1: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
0: Mm.
1: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
0: Mm.
1: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
0: Mm.
1: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
0: Mm-hmm.
1: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder na system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
0: Mm-hmm.
1: Ang collagen ay protein.
0: Mm.
1: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
0: Mm.
1: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
0: Mm.
1: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
0: Plus antioxidant pa,
1: yes,
0: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po mga kaibigan ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
1: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
1: ang importansya ng hydration,
0: mm-hmm.
1: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
0: Oh.
1: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
0: mm-hmm.
1: yung pipino,
0: yeah.
1: yung singkamas,
0: pakwan.
1: Buko, pakwan. Mm-hmm. Lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan. Lalo na yung tubig talaga.
0: Mm-hmm.
1: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
1: Mm.
0: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
1: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mm-hmm. mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: Kinakailangan, wag mong intayin mauhaw ka.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yun mga kaibigan.
0: Sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
1: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun?
0: Mm-hmm.
1: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapagod.

0: pasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Hindi ako mata, sir.
10: Hindi ko kaklaro labi na og maduguyan kog tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. 95.5

0: ang bata na yung tawon mo ay onsa naman yung tawon ay good morning ahay sa gisamok niya katropang Ruel kay holiday karon wa may trabaho
1: hello
0: kana lang may buntag ha sa mga kaigala mga kaigsunan na to nga panay nagapaminaw sa tong sibihanan sa tong tulumanong kay exciting Pilipinas. Siyempre mga katropa, may buntag 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning dia, kaninyo tanay mga kaigilag, mga kaigsunan. Mga katropa po na to, dia sa may Makima area, sa may Maasim, Makiamba, and Maitum. Good morning sa taga Malungon, Alabel, Malapatan, and especially sa mga taga Glan. Good morning. Good morning. Sa tong mga kaigilag, mga kaigsunan po dia sa may Balot Island. Good morning. Good morning. Sa mga taga Tupi, sa mga taga Pulumulok, may buntag. Pangmata na mo, pangmata na mo. Ayaw sa mo katropang Ruel Kitugnaw ang panahon karong buntaga. Alabi pa diha sa may pulo sa Pulumulok, Vertigin Tugnawa. May buntag diha kaniyong tarana sa mga nagakurong pa karong. Pwede na ka na hindi mo mag-aircon-aircon diha para makatipid mo kurinti. Pero katropang Ruel, daghan maglamok. Abot ang screen yung balay. Or pag-muskitiro.
2: Okay.
3: Good morning!
0: Aras 4:40 na itong oras mga kaigilaan. Sa itong mga katropang nakaroon sa kanabang medyo alanganin ang kahintang sa kinabuhi mga kaigilaan. Grabe no, grabe yun. Bait kayo karon mga katropa. Una, nabatian na nato daan ang krisis sa niining ato ang nasod. Ikado nga, grabe, gilinog pag ita. Pero sige lang, laban ng kitas buhay mga katropa, kay importante karon. Magpabiling kitang ligon, magpabiling kitang karabang. Adunay mga paglaom diha sa tong kasing-kasing. Kay kung dili mga katropa, kita may pilde. Iba! Siyempre mga katropa, importante mo karon mga kaigilaan kaya itong paglawas. Muna, importante atong ginasinggit na rin mga kaigilaan nga proper diet yun ha, balance nga pagkaon. Mga ganyan pinaka-importante sa tanan, mawa na ganyan may balance ka trupang Ruel, kaya wala na may makaon. Kana lang! Apay bugas ka trupang Ruel nga, abin na mo gahi, di man siya naong gahi, pero nanay mga kuto. Uy, kanang ginapanghatag nga food pack sa DSWD, nakabakyum, magunagod. Muna, nagtuo mo nga morgahe, abri, sagod ninyo, bago ka mo mag-react. Abri, sa niyo, bago ka mo mag-react. Pero ka na mga nabang, na yung mga bukbok niya, na yung mga kuto-kuto, nag-leak na, nabangag na. Nabangag. Muna, nasudlan ang yunana, mga katropa, pero ka na siya, gibakyo, maguna, aron di masudlan ng mga yunana, o di mabukbok. Kaso, kay basi nagisi, di na nakabakyo. Muna, masudlan ang mga mananap. Ay buntag sa itong mga kaigilaan, mga kaigsunan. Pero sige lang, laban ng tas buhay, kinanglan na ito ng tusan kayo. O naman tayo palit, tinig, bugas. Saon taman ni karon. Iba, ayaw mo kagool kay ubay-ubay mga vlogger nga nagatabang karon. Awara ko ninyo. O, ato mga senador, upat ka senador kagahapon. Ni Anto na rin mga katropa, na ato pag yun si congressman na budget day. Diba, matod pa ang House of Representatives, mugahin na po sila og 9 billion, gikan silang matigom-tigom diha. Nga personal nila mga katropa, nga kwarta, para lang ihatag sa katawan. Pero anang uban na, pag grabe po na oy, 9 million lang, nga billion man nilang mga malita. Wala kita ebidensya lagi sa malita lagi. Ay, buntag ha. Ay, good morning sa ito mga katropa. Nga nakatutok karon sa itong programa sa mga nasa social media karon. Good morning, diha ka ninyong talan sa XFM 95.9 Channel Sano City. May buntag, Ma'am Wilma Joaquin. Good morning, diha ka ninyo, madam. Good morning po sa itong mga katropa diha sa may ito ang YouTube channel. XFM Jensen TV. Oy, i-follow na, i-subscribe na ninyo na. Glugaya lagi, oy. Ang sarap na yung tawon mo niya. Hinaya po niyo mo pindot. Pero may pindot sa subscribe. Aron ga, siyempre makita na ninyo diyang hulagway ni katrupang Ruel. Ang sanay mo kumpiyansaka ninyo. Wala man dahil. Wala talaga live chip. Kaliwag kag live sa atong YouTube chip. Sige lang, taon-taon. Na at 5, 4, 3, 2. Relax lang mo diya. Relax lang mo, good kay Usahay gani ka rin ba nga gamit mag unamod rin usahay? Withdrawal ba? Bona usahay makalimot. Era may bay buntag diha kanin yung tanan ha. Kumusta ka mo? Standby lang mo diha. Diha rabo kay Danira po ko. Motong ta kanin yung mga impormasyon, mga balita na ining buntaga. Adlaw nga Biyernes, holiday today. June 12, o karon ang Independence Day. Ang atong kagawasan, atong gineselebrar, ang pangutana, gawas dun bagyog kita.
3: Good morning!
0: Aduna ba kita'y independensya? Muna maganda ko kayong pangutana. Pero para sa kuha na ako, independence ako ang kagalingon. Good morning, sir. Bangon, Jensan. Kaya na ito ni Gikan Kang Rayhana Danaw. Salamat, ma'am. Salamat. Okay, appeal po ng saranggani sa pag-ampo ni Maria, ma'am. Good morning, diya kanimo, ma'am, ha? May buntag, may buntag.
3: Good morning.
0: O, siyempre, sa itong mga katropa. Kada ka paminaw ka ron, Arisa, ato sa ngayon ka rin yung mga katropa, ka rin bang pangatulunan, arabuntaga, mga siyempre inspirasyon nga itong ihatag niya ka ninyo. Aro nga siyempre mga katropa, ka na bang at least makapaminaw man mo nini, makasulti mo nga dili pagindi ay angay mo surrender ta. Luyo ni ining crisis, luyo ni ining pagtayog sa yuta, kinanglan yun ay natong bulaban pa. Kaya naman, una sa tanan, para kay kinsa ka na ning kamot, mo gina atong dapat hunaunaon. Diba? Huna-huna-huna-huna to ang atong kaligon. Kaligon sa katawan, taliwala sa pag-uyog na ining yuta.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay di magin na to ikalimod mga katropa. Nga pertig yung bukata, ang kalibang mga pagsulay nga atong ginasugubang karon sa atong rehiyon. Dari sa Jensan, sa Sarangani, parte sa South Cotabato, pero ang South Cotabato, very thankful kay sila. Kay dili kay sila yung anak apektado, although naapektuhan po ng pipila. Pero was grabe yun ang naitabo dari sa Jensan, sa Sarangani, particularmente sa Sarangani, di ang Alabel, apektado, maasim, malungon, malapatan, especially Anglan. Anglan yun ang grabe na puruhan. Di yun ato'y kalibod, grabe yun, kaning panahon na. Dugag, kakulba pag yun, kahadlok nga kanabang adunay mga aftershocks kanapag-uyog sa yuta mga kagalaan tuhod lagi sa linog nga bago lang itaw na hitabo gikan sa hagit sa nagkataas pang presyo daan sa mga palaliton kalisod sa panginabuhian hangtod na sa kalit nga bahad sa kalamidad. Ang matang pamilya dari sa General Santos City party sa South Cotabato sa Sarangani Province nakabating yung grabing kapait o kabalaka sa sitwasyon. Usahay gani makapangutana kita ba kung kanusa pa matapos kining atong pag-antos o gaduna ko mga butang o duna po yung mga buntag na perte yung kabugat. Diba? Perte kayo kabugat kayo ang ipatong sa abaga. Kaya pagbango na ito, human nga, makatandog kasing-kasing na pag-uyog sa itong palibot. Apan mga katropa, angay lang natong hinumdumong kanunay, nga bisan pa man, nga milihok, og miuyog ang atong kalibutan. Ang kasaysayan sa mga taga-Jensan, ang kasaysayan sa taga-South Cotabato, ang kasaysayan sa mga taga-Sarangani, wala gisulat sa kahuyang. Kundili mga katropa, diha sa kaligon, sa atuang kasing-kasing o sa atong paragiusa. Kita nga mga lumulupyo sa habagatang bahin sa Mindanao na ila kita nga mas ligon pa kaysa sa bisan unsang linog nga walay ginaatrasan nga manggugubat sa atong inaadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang kapait o ang kakulba nga atong natilawan karon dili man na permanente nga kahimtang kundili o salamang ka na kahagit nga kumbaga hagit nga kumbaga nagsunog sa atong kasing-kasing aron nga magtinabangay magmadasigon o magpabiling mabinantayon alang sa usag-usa. Sa maragod sa usa ka istruktura mga katropa nga gisulayan o kusakusog nga pag-uyog apan nagpabiling nga nagbarog ang matag kalisod o kalamidad nga atong giatubang karon nagsilsil ka nato nga mas lalumpa ang atong kaalam ang atong paraghiusa o atong determinasyon. Kining pag-uyog sa palibot mga katropa mao kini na pahinumdong kanato. Nga kumbaga dili kita angay magpadala sa kamingaw o kadlok. Imbes nga mawadan kita og paglaom, himuon nato kini nga ligon nga rason aron nga kumbaga mas hugdan pa nato ang pagkupot sa usag-usa, mas panalipdan ang ato mga pamilya og mas palambuon pa ang atong tagsa-tagsa nga mga pagpangandam. Diha sa basahon sa mga proverbyo mga katropa, gipahinumduman kita nga ang matarong nga tao dili matarog og adunay katungod sa kaluwasan og maayong bunga sa umaabot pinaagi sa pagsalig sa tuang kaalam. Walay dako nga hagit mga katropa bisan ang kalit nga paglihok sa yuta nga dili madaog sa hiniusang pag-ampo, kalmado nga panghuna-huna og tiunay nga pagpaningkamot. Mga katropa, kung doon na may kangit-ngit o kakulba karon, mas dool na ang banag-banag sa mas hayag o mas luwas nga ugma. O walay bisan unsang unos, bisan unsang linog ang makapalong sa kahayag nga anaa sa sulod sa matag usaka nato. Busa mga katropa, samtang nagkinong kita karon og paborito niyong kapeng Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix mga katropa, atong itaas ang atong mga agtang. Di ba? Og sudungon nato ang adlaw nga may bag-ong paglaom. Bisan unsa kapait mga katropa ang dagan sa panahon og bisan unsa kakuyaw ang pag-uyog sa Jensan, sa Cotabato o sa Rangkani karon, mas tamis ang kadaugan o kalinaw nga nagpaabot ka nato kung dili kita mo surrender. Bangon lang, padayon lang, mag-amping kanunay o itugyan nato sa kitasan ang tanan natong kahago o kaluwasan. May buntag diya kaninyong tanan, laban lang sa buhay, kayang-kaya natin to. Bangon, Jensan!
3: Good morning!
2: Itin, Pilipinas!
0: Ay, buntag, may pag-asa pa, sir, ang pulang Junta Firme. Bisan pa sa mga pagsulay nato karon tinuod.

0: buntag diha kanimo ma'am Raihana ha. Angkol na ko na ma'am. Igsuon na sa kuang mudrakels.
1: Ayoy.
0: Dali na tatanaw ma'am ha. Parang siyempre nindot kayo ang ato ang ano dali. Nindot kayo to mga programa para ni sa katauhan sa Jensan, sa Rangali o Party South Cotabato. Aras 4.52 sa ang ato oras. Di ka tabaglangan mga katropa. Ito lang ato ang karoon ng ato mga headlines.
2: Headlines.
0: Sa ito ang nakat sa panahon karong buntaga mga katropa. Grabing hilabihang kainit ang dagan sa panahon nga ito masinitian sa Jensan ng Tibok Provincia sa Rangkani, Apilda, sa South Cotabato, karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa ito ang balitang nasyonal, 50,000 kapesos nga sweldo alang sa mga nurse gisugyot sa Kongreso.
2: Headlines.

0: 2,800 or 2,980 na record ng aftershocks natala sa P-Box.
1: Headlines. Headlines.
0: Kapin 346,000 katao apektado sa lidog sa Mindanao.
1: Headlines. Headlines.
0: Duha ka water tankers gikan sa Kinabawan City mitabang sa General Santos City alang sa limpyo nga tubig.
1: Headlines. Headlines.
0: Upat ka senador personal nga mitunob sa malapatan sa Rangkani.
1: Headlines. Headlines.
0: Kapin 2.5 million nga donasyon gikan sa mga senador gitunol sa Jensen ug sa Rangkani.
1: Headlines. Headlines.
0: Death toll sa Glan, misaka na sa 18. Tibok lungsod gipawos karon sa state of calamity.
1: Headlines. Headlines.
0: Ulahing biktima nga nahugdo sa supermarket na recover na. Death toll sa Jensen, misaka.
1: Headlines. Headlines.
0: RB reservist nga nag-viral sa Pasangil nga kawatan. Apan bayani di ay naghatag og leksyon sa mga netizens.
1: Headlines. Headlines.
0: Ilagay mo patakag post lagi Pasangil lang na niyo yung kawatan ang hero.
2: Ayoy!
0: Kayo talaga ha. Talaga kayo magawa sa buhay. Ingat na amping yung takanunay sa itong pag-post niya sa Sukmed mga katrupa. Kaya ano kita diha? Igo kita diha, Permi.
2: Ayoy!
0: Sige na. Yun na pa sa mga detalye mga katrupa. Para sa mga manggawas karon, aliyaw sa ang lakad sa panahon hatong kaniyo sa Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, lauman nga magpabilik hayag o ginabihan kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensen ug tibuok probinsya sa Rangkani karong adlaw. Ubos ka na sa impluensya sa easterly. Sa ngaton temperatura, musaka sa 36 degrees Celsius sa oras sa udto. Para nga hinungdan nga delikado kini mga katropa alang sa mugawas sa panimalay o delikado kini sa heat stroke. Sa laigbahid ang tupi o pulumulok, makasinati gapon o susamang init sa kabuntagon. Apan mas tako ang posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o localized thunderstorms. Pag-abot sa hapon o sayo sa gabi. Para ginapahinom duman ang mga residente nga mag-amping sa kalit kahagurus ng hangin, magmatgon sa mga kilat, samtang ang maong ulan makahatag og kadyot nga kabugnaw o kahupay gikan sa tibuok adlaw nga kainit sa palibot. Mitay og na pud gamay chip. Kapansin ka chip? Wala ka kapansin? Gamay ra. Ang ato ang adlaw musidla kada 5:30 buntag og busalog kini alas 6:07 sa kahapunon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Og syempre mga katropa, gikinahanglan nato karon mga kaigalaan. Ang kanibang dugang vitamina C sa ato ang kalawasan mga katropa ay arong kitang tanan. Makasugako din ang grabing kapitos panahon. O natong ginasulti mga katropa nga ikinanglan nato paliguno ng lawas kay disun kay magkasakit karong mga panahon na. Alright, take Santone Vitamin C everyday, the alkaline vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, kini mga kagilaan. O na nga, dili maghapdos, dili magkutoy ang imong diyan. O na kamo diya, ilig sa inyong naandan nga vitamin C nga makapakutoy sa iyong diyan, ilig sila, o Santone VitC, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:56 na mga kaigalaan ng atong oras. Ang importante karong panahon na nga kita mahimong ligon yapon o mag-ampo kita alang sa atuang kanabang kaayuhan. Diba? Sa atong kaugmaon nga kita mamahimong makarecover ni ining grabing danyos nga nasinatian ilabing pa diha sa munisipyo sa Glan. Sige lang, ato lang yan po nga kita talan luyo ni ining mga panghitabo. Awais politika, tanan-tanan mga katropa kita ng kampo nga doon nagyapoy kaayag, kahayag din ng kalibutan na. Para ni sa tanan, no? Ang kantaha mga kay mga katropa, aron nga kita makapang yuklog, makahuna-huna, nga kumbaga, ado na pa'y paglaom para ka natong tanan. Ampo lang yung kita sa itong labawang makagagahom. Ubalik kita. Kinigabay na itong kanilang Santo Plus Gold. Kinigapon sa katropang Ruel, duman tayo sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald, Santo City. Katropa mo, exciting.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
8: Vision Next, daghan na ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
4: Exciting!
10: Xanthan Plus Gold.
11: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Xanthan Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Xanthan Plus Gold.
8: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotech 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socotech2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di ka bisitaha ang pinakaduol mga opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Bye. Inom na na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.
3: XFM.

0: Nagi ka ganina chip, di ba? 454, 2.1. Municipality of Sarangani, Barot Island na po. Pastilana. Ay, nako. Ilang mga katropa, laban lang kita. Pero wala na yung kanang kusog-kusog na 5.0, 4.0. Ang babatsyan ka na ito halos mga katropa ka ng 4.0 pataas. Kaganina, naadeno, kadawon, wala kong mataan ni Chip. 4.7. Tulog. Ay, dako. Pero sige lang mga katropa ha, mag-igmat gabon kita, bantay gabon kita, kay nagkapadayon. Ang kinatawag natong aftershocks mga katropa. Yan. Oh, good to know. Kanabang maagyan na ang padulong o glan mga katropa. So medyo temporarily ilang gikayo, ilang giayo ang tulay diya sa may kapatan. Una-unang naayo ang sapo masla. Nga ikadwa ang kagapon, mga kadawon na ni sila na human, naayo ang temporarily, aron maagyan lang ang kanibang dalan padulong diya sa glan. Pero dili pwede ang mga tanker, ang mga dagko, ang mga truck, mga katropa. So kung doon ay mga ubay-ubay ng mga hinabang, labing pa kung tag-10-wheeler ang iyong pagagamito, hindi na pwedeng kaagi dito kay delikado. Kinanglang gyapon ninyo itabok o bye-bye. Muna amping lang gyapon kanunay mga kagilaan kay saon taman eh. Kinanglang na ginato tawag nini, ingat-ingat lang din po talaga. Okay, dilibudlalim. 7.8 magnitude to mga katropa, pero ang intensity, ang katong kakusog sa pagtayog, medyo ano gyud, medyo grabe-grabe gito mga kaigalaan. Oh, lalimang ka nga sa Gen Sunday ato mga kaigsuna, no? Mukabat nga to ang reported intensity sa Gensan, sa Glan, Glan, Kiamba, Malapatan, Malungon, Sarangani, Gensan. Nakasinati kita atong intensity 8. Grabe. So, mao nang kusog-kusog yun mga kaigalaan. Intensity 7 sa Don Marcelino, Jose Aban Santos, sa Alabel, Maasim, and Maitum. Appeal sa City of Coronadal and Tupi. So, intensity 7 mo. Ang Pulumulok, intensity 6. Uban ang Tibuli. Mauna ang kutob ni abot ng City of Davao, ha? Ang intensity 5 sa Davao, naabot pa. O na nga, medyo lapad kayo ang nabtan ni Kutob Arakan gud. Abot pag Davao, mga katropa. Abot pag Carmen, abot pag Matalam. President Rojas, pero ka na sila diha, mga intensity 5. Ang intensity 4, Isulan, Isabela, Basilan. Abot pa ganito yung Basilan, no? City of Basilan. Grabe, no? Lapad-lapad, yun ay nga pagkauyuga kay 7.8, good. Pero sige lang, mga kaigalaan. Kining tanan, muhupay man rin, agya po yung kahayag. Nga mo, mo kapuli ni ini mga katropa kay siyempre. Dungan lang sa itong pagparikamot, dungan sa itong pagampo. May buntag ha! Ampo lang yun kita! May pag-asa pa sir sa ampo lang, Jude Tapermi. Bisan pa sa mga pagsulay nato karon. May buntag niya karimbo, Ma'am Rayhana Danao. Good morning! Good morning! Oras na to, alas 5:11 na. Kaling abangin, hatong kaninyo. Santo na Plus Gold. Kapapalit sa paborito na to, mga butika, always available. Sa tanang branches sa Rodion Farm, Masi.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ari na karoon ang dugang na tong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Giduso karon sa House of Representatives ang usaka dinalian nga balaod nun nga na ilang House Bill Number 9841 o Comprehensive Nursing Law of 2026. Ang katuyuan na ini nga isaka nga to sa 50,000 ang initial nga sahod dapat o entry level salary sa ato ang mga nurse matagbulan o pauswago ng ilang kahintang sa trabaho. Maong panukala, sugyot, gihangop, o gihubad, pinaagi sa hiniusang pwersa sa ACT Teachers Representative Antonio Tinio, Gabriela Representative Sara Ilago, o kabataan Representative Rene Co. Araw ka tapuson, nagikinig mabalakaw nga pabaagi sa pagpamintaha sa ato mga medical frontliners. Subala pa ng Representative Tinio mga katropa kasamtang ang sistema nagsalig lang sa dako nga sakripisyo sa mga nurse samtang nag-antos ang mga ospital sa kakuwang sa mga trabahantes panglawas gawa sa 50,000 pesos nga suhulan sa pampublikong sektor din sa pagkakaroon ana sa kapin 40,208. Yang giusab sa balaod doon nga isa ka ang soldo sa mga nurse sa pribadong ospital o gugot nga idili ang contractualization buod sa baong sugyot nga hatagan og security of tenure o permanenteng puesto ang tanang nurse aron nga masiguro ang ilang dinalian nga proteksyon sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well and good ni mga katropa kay at least malang kaning atong mga nurse, mga kagilaan, mutaas po ng ilang moral. Kay hindi po ba basta-basta ang ano nun, trabaho sa usa ka nurse mga katropa? Dalibang kanyana, ang usa ka nurse alang sa matag usa ka pasyente sunod sa ICU, ana mga dapat na. Pero karon kabalo man gita nga medyo pigado gyud ang mga nurse kay halos tuwa sa abroad. Iguro man mo stay diri duha ka tuig mga katropa. Para manarbaho kadali kay apil sa ilang mga requirements kung mo abroad sila. Pero after that, asa na sila padulong sa gawas ng nasud? Usually, tuwa sa mga ospital sa Bahrain, tuwa sa Middle East, nagtrabaho. Di ba? Unta lang, matagaan. O kay gayon na niya itong mga nurses, mga katropa, kay aron nga arang-arang po ng atuang kanabang pag-amping sa panglawas diri sa nasud Pilipinas. Kay, kulang-kulang tag mga nurse. Muna nga, aron di po mag-minal dito ang nurse, kaya dako na po silang swildo.
2: Ayoy! Atay!
0: Binaldita na yung katropang Runagi, maldita. Siguro ka ng buryong kayo ba niya? Grabe kayo nga problema sa balay, kay kulang-kulang ang swildo mga kagilaan. Maburyong. Mauna nga, inunana ang mahitabo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang salayan pa na itong mga balita, gipahandog ni Senator Sherwin Gatchalian niya itong Merkules nga dinalian niyang gipermahan ang mga payroll checks o mga benepisyo sa mga empleyado sa Senado. So, sa usa Facebook post, giklaro ni Gatchalian na gipakatap na ang perma sa Land Bank of the Philippines alang sa dinalian nga pag-aproba sa sweldo sa mga kawani. Gidugang pa niya nga formal na siyang giila sa mga financial institution isip authorized signatory o ang opisyal nga dunay kahom sa pagpirma sa tanang transaksyon sa panlapi sa baong kapulungan. Kini ang lakang gihibo ni Gatchalian aron nga masiguro nga dili dako kayo makapektuhan ang panginabuhian sa kapin 2,000 ka mga empleyado sa Senado taliwala sa nagpadayong mabalakon nga kanabang away sa liderato batok sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Gawa sa sweldo, gipasalig usab sa senador nga ilan ang gipermahan na niya ang automatic debt arrangement sa bangkos gobyerno. Kauban sa pag-aproba sa promosyon sa pipila ka mga medasigong mamumuo. Bibarong si Gatchalian na ang dagan sa serbisyo sa mga kawani kinahanglang ilain gikan sa gubot sa politika. Ay sa bikes bahin ay pabiling gyapon ang grabing banggog sa politika o pagbanabangga sa politika sa tunga sa grupo ni Gatchalian o kampo ni Cayetano. Kung kinsa ba yun ang tinuod nga dunay gunit sa timon sa Senado. Una nang nagbungkahi si Cayetano sa usa ka power sharing arrangement o pagbahinay sa gahom aron nga mapabining hapsay ang operasyon sa palasyo. Sa balaod, apan kini dinalian nga gibalibaran o gitanggog ni Gatchalian. Taliwala ning seryoso nga dispute na nuba si Gatchalian nga magpadayon ng obligasyon sa Senado ngadto sa mga empleyado o dili tugutan nga matanggong ang ilang suhulan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayon ninyo apila ng mga trabahante niya sa inyong mga kabuang. Diba? Kay luoy pag kayo mga empleyado nang inabuhi ramay tao na sila diyan na narbaho aron na yung mabuhi sa pamilya niya. Kamu diyan mga politiko, mga pulpul, mga dako.
2: Ayoy!
0: Magsigig, inaway. Grabo, mga buang diyan. Grabe naman kayo, maawa naman kayo. 5:16 ang atong oras mga kagilaan. Ay! Aday lang ha, atos ang i-check niya itong mga viewers diri mga kaigsunan. Okay, pipila ka mga mensahe na ang gagipabot na kaninyo. Ada! Si Lara po'y naghimuan ng sabog sa Senado ang minority. Alagi?
2: Ayoy!
0: Sige lang, ma'am. Lilipas din ang lahat.
2: Atay!
3: Ayoy!
0: Samtang sanay na ito mga balita! Gipahigayon ang usa ka dinilian o hugot ka pagpatuman sa seguridad sa palibot sa Senado. At itong buntag, kagapong adlaw, kalit kang gipang deploy dugang puwersa sa pulisya, human, makadawat kulog babalakon nga bahad batok sa maong institusyon. Miabot sa tulog at truck nga puno sa mga armadong pulis ang misunod sa compound sa Senado, bandang alas 6 buntag. Samtang dinilian nga gipang barahan o gididan ang mga bisita pagsulod sa maong dapit. Sa pagkakaroon, wala pa yung opisyal nga pabahayag ang pamaruan sa Senado o ang liderato sa kapulisan kung unsa ang tinuod o kunod sa maong bahad. Tugod sa maong sitwasyon, gikan sila ang gikatak na untang tigom tali sa block ni Senator Alan Peter Cayetano, 18 ka mga kaning bodyguards ni ex-Congressman Zaldico o sumala pa ni Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta. Gihimo ang kansilasyon isip pagpakita o respeto ngadto sa mga biktima sa kusog ng magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Tungod sa pagbasalig nga walay gikatakdang mga hearing tumiaging adlaw. Tungod ini, dinalero sab nga gipang bira o gipang wagtang ang mga tents, tarpaulins o mga standees ni Vice Presidente Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa o kanin Presidente Rodrigo Duterte nga naa sa Center Island sa Jose Jocno Boulevard. Kipasabot ni Luis Pascual, gikan sa Pasay City Enro, na ang maong mga clearing operation gibando sa lokal nga pangamanan tungod sa nagkataas nga risgo sa seguridad. Gawas nga halos usana ka bulan ang maong mga litrato o mga tao po sa maong dapit. At doon na usaba, gitala nga pag-abot sa mga langyaw nga bisita sa ASEAN sa my PICC.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.19 na! Balik kita sa mga kahintang nato diri sa Mindanao. Gimanduan karon sa mga miyembro sa kapulisan sa mga dapit kinaigo sa kusog ng magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ang dinalian nga pagtabang sa pagtindog o mga luwas nga tent cities alang sa mga residente. Sumala pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na kikalayo na ang Philippine National Police sa mga lokal nga panggamanan aron dinalian nga itudlo ang mga luwas nga lugar. Tumong ni ini nga mahatagan og temporaryong kapuy-anan ang mga pamilyang nahadlok kung mabalakon nga mubalik sa ilang mga balay samtang wala pa na human ang pagsusi sa mga damyo sa infrastruktura. Gipasabot ni Nartates nga dako ang ilang pagsabot sa grabing kabalaka nga gibati sa ato mga kaigsoonan tungod sa walay hunong nga pagtayog sa yuta. Base sa labing ulahing nga opisyal nga datos sa misaka na sa 45 ang ihap nga nakalas sa kinabuhi samtang 630 ang the record nga sa Maron. Iabot-abot sa halos 150,000 ka mga lungsurano ng grabing na apektuan sa Dibok, Rio 9, 11, 12 og sa Marm. Diin kapin 32,000 ka individual ang nagkanto sulod sa evacuation centers og kapin 9,000 ang nadaas sa gawas sa mga building. Gipasalig sa HEPE sa nasyonal nga kapulisan nga magpabiling andam ang PNP sa Makatag og dinalian nga suporta og seguridad sa matag komunidad aron nga mapa hapsay ang kalinaw o ang kahusay sa Tibuok Rehiyon. Lalo pa si Nartates nga naara sa palibot ang mga pulis aron nga magbantay o manalipod sa kinabuhi o mga kabtangan sa mga biktima. Anaaman sila sa sulod sa ilang mga opisyal nga evacuation centers o sa banggay pangtukod ng mga makeshift tents.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat, salamat sa PNP! Oh, labing pa sa ato ang Chief PNP. Kung kinautunta nga mabutangan ng mga tenke, daggang gigapo mga hadlok manulod yun din ang itawon, Chief. Kaya sa pagbalik sila mga balay, labing pa kung doon na na yung mga dagko, mga buak, mga katropa. Grabe no, huwag ka naatay video nakita, Chief. Grabe ka substandard ang usa ka subdivision, tag dos metros, mapod ang... Kita niyo ito, Chief.

0: ang takiya sa bawang subdivision. Tinasa na ito, hingan lang. Kay tagaan sa na ito, kay gayonan nga mutubag.
1: Ayoy!
0: Oo, nangabdali kay nangabungkag gila mga balay kay sus, pastilan. Eh, kasi hindi sa buwas of standard maging siya amino na ako, pero grabe gito rito eh. Ora mag sabang taon.
1: Ayoy!
0: Mauna gina, kumunga mong balay sa subdivision, pag go for construction na gani, add tuig yun ninyo permi, kay na! Sobra pas kickback ginabuhat sa mga kontraktor.
1: Ayoy!
0: Wala lagi kickback, pero matod pa, ginapamaligya ko ng kable. Ginapamaligya ang siminto. Na!
1: Ayoy!
0: Oh, mga engineer, gagipang kontrata niya, bantayin tao ninyo na yung mga purman. Kaya numero uno niya ang kapamaligya, ang mga purman. Di imagod ninyo si Luhag Tarong good.
1: Ayoy!
0: Ay, nako. Alas 5.23, ang atong oras, mga katropa. Dalay pa nato mga balita to sa ngatuan ng balita ni katropang Philip Oligario. Ay matod pa kapin 2.5 million nga donasyon gikan sa mga senador, gitunol sa Jensan o sa Sarangani Province. Pero grabe gipistahan social media nga nung kanina doon kipanghatag, di daw mga malita. Katropang Philip, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Gitunol nila Senator Win Gatchalian, Senator Rafi Tulfo, Senator JV Ejercito o Senator Mig Zubiri ang 1.5 million pesos alang sa Sarangani Province, samtang 1 million pesos ang gihatag sa General Santos City dungan sa ilang pagbisita sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kagahapon sa buntag, unang gibisita sa mga nasampit ang malapatan sa Sarangani Province kung diin ilan nasaksihan ang kahimtang sa mga nahugno nga establishmento na buak ng mga dalan o mga apektadong pamilya. Sa hapon, gisugat sila ni Governor Ruel Pacquiao sa ilang pagbisita sa provincial capital kung diin gihatag ang mga sinako sa bugas o relief goods gikan sa mga nakolektang hinabang sa mga partner agencies sa Senado. Ingon man ang nasampit ka donasyon nga matod pa gitunga-tungaan sa 12 ka mga senador sa ilang usa ka bulan nga sweldo. Gisundan kini sa ilang paglibot-suroy sa mga apektadong lugar sa Jansan dayon gitunol ang susamang hinabang sa lokal na panggamhanan. Sumala ni Senator Win Gatchalian, higayon nga nahibalan ang epekto sa linog sa SOC Sergeant, dali sila nag-inisyatibong magpaabot o hinabang.
4: Tingnan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget.
3: Samtang si Senator JV Ejercito, paningkamutan nga madugangan ang tabang sa mga nasampit nga lugar.
5: Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase. Lalo na nabanggit ang ating active president, yung rehabilitation, mga basic infrastructure. Kaya akin usap na sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na
3: Gusto sab sayro ni Senator Rafi Tulfo sa DPWH ang quality sa pagtukod sa mga dalan o gambalay.
6: Ang Senate po will have to review yung quality.
7: Yeah.
6: Kasi pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure.
3: Hinoon, gipasalamatan ni Mayor Lorelei Pacquiao o Governor Ruel Pacquiao ang upat ka senador tungod sa wala matudpay politika sa hiskutan ng paghatag o hinabang. Naniguro usab ang mga opisyales na mahatag sa daling higayon ang mga ayuda. Mga katropa, lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, alas 5.26 na sa buntag. Hayag na ganyan tao ng atong pamuriha. Are ang usa ka hero nga gipasanginlan og kawatan. Stillan. Army reservist siya nag-viral sa pasangil sa nga kawatan. Bayani di ay. Naghatag og leksyon sa mga netizen. Oy, mga netizen, paminaw! Katropang Ivan Polona, nimo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Gihimong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang naitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet. Human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa naitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatapos.

0: tao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang hulagway, diin gipasanginlan siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain. Apan ang tinuod, dinalian diay niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mon nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
1: Na pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kayang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, mag-ampo na lang siya sa Ginoo. Nahisag kanang kinisingkasi nga pangayag pasaylo. Dili ngon nga sa istorya lang. Basi may metabo na pagkutro nga dili pareha sa kuha. Mahimo na po di mo nga masin ni mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw agda ng follower. Paano sa nimo ang imuha kay kung sakali na hindi man kuan, kung sa imo may tabo, siguro, mas hindi ka kapasaylo na magsalag kailan mong kaso.
0: Hinoon, naghatag kiniugbog at nga paimangno ngadto sa mga vloggers ug netizens nga huna-unaon-una ang kabaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tao nga ang bugtong tinguha, maulamang ang pagtabang nga walay bayad.
1: Tanan diya nga nag-take sa kuha o dili maayo. Akong advice sa inyo ha, putruhanan nyo. Ayan yung nagbuhatag ko to. Kay makadaot mo sa akong mga anak, sa akong mga kaparintihan, na ako sa galaga sa Ginoo, tapos makita ninyo, naisyuhan ko nga sa kakuhatan. So, dili maayo. So, akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang yun mo o pataka o ticks. Kay gisod kayo, madagal yung masakitan. Kamu, inyo ha, naglagot mo nga huwa mo kabaloon sa inuktan. Samtang ako nga nagtabang, nga nakakita sa inyo mga content, sakit para sa kuha.
0: Para sa atong bagong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Te, kita nyo na yung obra? Grabe ka mo ka-judgmental, wala? Te, anong ta karon? Kinsa makaluhuy makauya karon? Ayoy. Nyamat daytoy nga mga kabagyan tayo. Ay, alas 5:30 na. Happy Independence Day. Happy ba mo nga nagmagselebra sa dapat happy ta kay naangko natong kagawasan tumiadto. Although di magkita totally gawas noon karong mga panahon na kay di na lang tamang istorya kung unsay nagkakahitabo sa itong nasod apan mga katropa ato rin nga pong kining kisilibran mabitaw holiday ta karon ha. Happy Independence Day kanin yung tanan.
4: Good morning!
3: Alas 5:30 naman atong oras, so balikan sa nato ba nato mga balita. Relax lang sa kumude ha. Di alam mo kay darirapog ko doyo ni ini mga panghitabo tanan mga kagalaan. Importante karon nga di gyud kita mo surrender. Bangon lang gyud kanunay. Ay mo surrender kita, kita'y pildi mga katropa. Laban sa buhay kung nadamag man. Bangon aron nga sa pag-usab, paringkamot para sa buong pamilya. Kini kabayan na itong kaninyo sa Santong Plus Gold. Kauban si Katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Saro City. Katropa mo, exciting. Exciting.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celzon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celzon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Celzon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Premium Datery, ang bago!
8: Inig na akag pamatiyon sa lawas. Isa ragyod ang akong mamasaligid. Nakauyon yun ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahir ragyod ang energy na sukad nag-take ko ano.
7: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
9: Exciting!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
11: Santo Blas Gold.
12: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blas Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
13: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
2: XFM.

0: Ora sa to mga katropa, alas 5.41 na. Ay buntag na, gihapon ka rin yung tanan mga kaigilaan ha. Siyempre sa to mga kaigsunan, di karoon ka rin kapaminaw, gihapon sa to ang sibihanan. Good morning, gihapon ka rin yung tanan. Og siyempre sa to mga kaigilaan, di akin kabahin, natong ka rin yung Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga doon ay glutathione and collagen. Ganda kong tabang sa to ang kalawasan po mga katropa. Muna kong mga pimalang kita, darin na ta sa to ang Santon Gold Coffee Mix. Kapapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches niya sa my Mercury Drug Store. Ato na ang atuan ang ato mga balita o karon sa ato ang balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Taliwala sa mabalakon mga katropa nga hagit human sa kusog magnitude 7.8 kilinog, may buhagay ang tiunay nga pasalamat gikan sa kasing-kasing sa General Sado City, ngadto sa mga lumulupyo o mga lokal nga pangabanan sa Kidapawan City. Gikalipay og dako sa pamunuan sa syudad ang dinalian nga tabang nga gipadala sa Kidapawan LGU sa Kidapawan Water District aron na nga saluhon na ang panginahanglan nun sa mga general. Matod pa sa report na kagapong adlaw, dako kining nga kadasig sa katawhan nga nagpabiling mabinantayon luyo sa mga trahedya sa Mindanao, partikular nga gipadala sa Kidapawan ang duha ka mga dagkong water tankers aron nga mag-supply og limpyo og luwas nga tubig ilim nun ngadto sa mga komunidad nga labing naapektuhan. Nakatutok karon ang mga operasyon sa Purok Fatal daw, Barangay San Jose. Sa Jensen, din grabe ang kakuwang sa agyanan sa tubig tungod sa nangagubang tubo ilalom sa yuta na record ganaa sa ilang ikaduhang adlaw ng operasyon sa baong mga tankers o dako ang kalipay sa mga residente sa matag patak sa tubig nga ilang nadawat samtang ang mga lokal nga mga resources sa syudad nakatagan usab sa uban pang dapit. Gipahayag sa lokal nga pagabanan sa Jensen nga ang maong talagsaong nga diwa sa bayanihan nagpabatod nga mas nahimo nga ligoon ang mga Pilipino kun makigiusa lamang o magkahiusa sa panahon sa seryosong pagsulay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa Kidapawan City. Tabin pa sa mayor sa Kidapawan. Nga usapon ka abogado mga katropa si Mayor Pau. Good morning og thank you so much diha sa Kidapawan City. Nakatingog ta diha mga pila ka bulan pun chip sa Kidapawan. May buntag diha ka rin yung tanan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang personal nga bibisita og bitunob gyud ang upat ka mga senador. Silang Senate President Pro Tempore Wing Gachelia, ang kauban silang Senator Mig Zubiri, Senator J.B. Ejercito, ang Senator Erwin Tulpo. Sa malapatan sa Sarangani, abawang dinalian nga pagbisita ng himo sa magbabalaod. Arong personal nga susiyon o kumustahon ang kahimtang sa mga residente nga grabing naapektuhan sa miigong kusog. The magnitude 7.8 nga linog niya itong Lunes na dala na maog delegasyon na ang dako nga pagnaom alang sa mga biktima na nakaroon sa mga temporaryong shelters sa dungan sa pagbisita formal nga gitunol sa upat ka senador ang donasyon nga nagkantidad og 1.5 million pesos gikan sa pondo sa mga senador alang sa probinsya sa Sarangani. Abaw pinansyal nga ayuda dinalian nga nadawat sa lokal nga panggabanan aron nga maggamit sa pagpalit og dugang mga pagkaon, tambal o mga tolda alang sa mga bakwit. Ipasiugda sa mga senador nga prioridad sa Senado ang dinalian nga pag-abag sa pagbangon sa tibuok rehiyon sa SOC Sargen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Saray pa na ito mga balita. Ito mga tuan sa pagbalik ang balita ni katropang Ivan Polonan. Kay death toll sa Glan, misaka na sa DC-8. Tibuok lungsod, gipabo sa state of calamity. Atong siro na dugang detalye katropang Ivan Imona.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gipaubos na sa state of calamity ang tibuok lungsod sa Glan, Sarangani Province. Uman nga misaka na ngadto sa 18 katawo ang kumpirmadong patay samtang pito pa ang padayong gipangita human sa Miigo nga magnitude 7.8 ng linog ni adtong Hunyo 8. Base sa Situational Report No. 4 sa MDRRMO Glan kagahapong Adlawa, Hunyo 11, muabot sa kapin 109,000 ka mga residente ang grabing apektado human nga nadaot ang kapin 6,600 ka mga kabalayan o pipila ka mga establishmento, tulunghaan o simbahan. nagpabilin usab nga walay supply sa kuryente o tubig ang tibok lungsod, samtang gisuspende pa ang klase o trabaho sa gobyerno. Gawa sa dinaliang pagpangapudapod sa relief goods, gigamit na karon ang chopper sa Philippine Air Force o Coast Guard alang sa paspas nga pag-evacuate sa mga grabing pasyente ngadto sa Jansan o Alabel. Nakadeploy na usab ang dugang mga ekipo o krudo gikan sa probinsya o DPWH aron paspas baablihan ang mga dinalian nga kalsada padulong sa mga hilit nga barangay alang sa nagpadayong search, rescue and recovery operations.
3: Sa updated data na data na atay 18 dead o 7 missing. Yes, sir, so magkuhan lang ta, magingat lang ta kay natay mga aftershocks. So si ginakuhan lang po na to na dili magpanic in case na earthquake. Ay di po magkabalaka kay hinahinay na o distribute ang mga relief goods.
2: Samtang maagyan na usab karon ang dalan sa barangay Kapatan Glan Sarangani Province nga usa sa mga grabing naguba og natabunan sa gibanabana ang 200 meters nga pagdahili sa yuta kon landslide gumikan sa nasampit galinog paspas nga giayo gilimpyuhan sa DPWH Sarangani District Engineering Office ang dalan aron nga masumpay pag-usab ang maong dapit ngadto sa mga magatunol og relief assistance og alang sa pag-ayo sa mga pasilidad. Subay sa kamanduan ni President Bongbong Marcos Jr., padayon matud pa ang gihimo nga 24/7 restoration o clearing operation sa DPWH-12 aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron magpabiling himsog ang panglawas taliwala sa kalamidad, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang balita ni katropang Pini Poligario. Ayon ang biktima ng ang udong supermarket ni sa na-recover na. Detol sa Jensan, Misaka. Katropang Pilip sa detalye, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard na na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search, rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kung asa gipangita ang posibleng lokasyon ni ini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis, ang biktima human sa mga pipila ka oras katabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi, ang gihimong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae ug nagpuyo sa Cotabato City. Gagituhang katapusang na trap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing. Ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaa sa duha ang napabiling missing. 17 ang patay, 24 ang injured admitted, ug 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang nga mangluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:50 na ang atong oras. Para matay oras magpadayon sa unahan, mga kikilag, mga katropa ang nagapaminaw karon. Musunuray ang Express Balita, dugang mga nagbagang mga balita. Kanukad sa tuwang kaubanan nga si katropang Philip Olegario. Balik ko sa programang Bullseye. Maunang relax lang sa kamudya. Ito makauban po si katropang Chris Legazpi later on the show. Ayan ha, relax na mo, relax. Dala mo kay Dirirapog ko. Salamat sa iyong pagpamina mga kigilaan. May buntag sa... Ang bugas, ibalik na sila ha. Kung sila ang mukaon, anak, daggan o kuto. Lagi kuto, ma'am. Mula bang ko kita, oy? Nga no, jud daw pugngan nila ng Blue Ribbon Committee ni SP Senator Alan. Lagi, ma'am. Sige lang, ma'am. Anak, magina sila, yun. Mara, relax lang kayo mo, de, ha? Wala tayo oras, mga katropa. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan na lamang sa Kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, sa akin si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: kasukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.
2: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
3: Headlines.
1: PCG na recover na ang katapusang nawala nga bata sa Water Grand Beach Resort human sa linog.
3: Headlines.
1: Samta sa balitang lokal, kapin sa 2.5 million pesos ka donasyon gikan sa mga senador, gitunol sa Jensan o Sarangani Province.
3: Headlines.
1: Sa balitang regional, eskwelahan sa Tagum City di nakasulod ang nag-huramintindong lalaki. Di katakdang magpahigayon o debriefing sa mga estudyante.
3: Headlines.
1: O sa balita national, unang batch sa mga private prosecutor, batok ang VP Sara. Gikirahanga o gihinganlan na.
3: Headlines.
1: Sa balitang international, India na panayag unakong protesta, padok o batok sa Amerika, human mamatyan o tulok armarinos sa US blockade.
3: Headlines.
1: O sa sports news, Tabab Tabalduin. May tambong sa balaang vigil para sa duwa kabasketbolista sa Ateneo human sa trahedya.
3: Headlines.
1: Sa showbiz news, tickets sa Marso 2027 concert sa BTS dinhi sa Pilipinas ubos na sunod lang sa pipilak oras.
3: Headlines.
1: O sa balitang ekstraordinaryo, 74 anyos nga lola sa China nag-viral sa internet tungod sa iyang batanon nga nawong o bold fashion style.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag daw sa kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, mga katropa, petsa daw sina sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Maayong pagsaulog sa Araw ng Kalayaan, mga katropa. Kininyo nga lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainito ug labas kabalita ning adlawa.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Nanguna diyan Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay o nakapamatood busa o sa pagginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na'y 12 minutos ang nakalabay sa... O doon ay 7 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag? Di na nato dugayon pa mga katropa, ania na mga retalye sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories.
1: Ang atong top story, mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM Top Stories.
1: Mga katropa, na-recover na sa Coast Guard District Southern Mindanao ang katapusang missing beachgoer sa Water Grand Beach Resort sa Barangay Bawing sa General Santos City karong adlaw o kagabi, Hunyo 11. Among biktima, usa ka 10 anyos nga lalaki nga nakitaan sa usa ka mangingisda nga naglutaw-lutaw upat ka nautical miles ang gilayon gikan sa Sea Oil Depot sa may Barangay Bawing taliwala sa mga debris. Gilaw sab kini sa pamilya nga usa sa mga nawala human sa nahitabong linog. Paspas nga giturn over ang pamilya o paspas nga giturn over sa pamilya ang patay lawas gamit ang ambulansya sa Buluan alang sa saktong disposisyon. Hinungdan na nga opisyal na nga gihuman sa PCG ang ilang search and rescue operation. Samtang duna pa'y laing missing gikan sa Barangay San Jose.
0: XFM. Top Stories. XFM Weather Update.

0: Mga katropa, alang sa itong lakat sa panahon o sa itong weather update, hadod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas, paliguna ang imong resistensya, inubanan sa pagtumaro sa itong Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, lakad sa itong panahon, ang General Santos City makasinati o mapanganuron nga kahimtang sa panahon nga adunay pag-ulan ng panalagsang pagpagnalugdog. Tinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura, 8 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, nga adunay pagkagoros kamukabat sa 24 kilometers per hour. O adunay 75% ang chance sa pag-ulan. Ang area sa South Cotabato makasinati og mapanganuron og mainiton nga panahon nga adunay pag-ulan og thunderstorms. Tinana sa 34 degrees Celsius ang temperatura, 8 kilometers per hour ang gikusgot sa hangin nga adunay pagagoros nga mukabat sa 24 kilometers per hour. Og adunay 96% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province makasinati usab og mapanganuron nga panahon nga adunay mga pag-ulan ilabi na sa Kabuntagon. Adunay 27 degrees Celsius ang temperaturang masinatian. 2 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, nga dunay pagagoros kamukabat sa 13 kilometers per hour o 75% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.23 sa buntag o musalop o niyang 50 o alas 5.52 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Ano ni 11 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag? Samtang sa tong balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, inumanan sa paggamit o pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lami anong humot. Mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Hitunol nilang Senator Win Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator JV Ejercito o Senator Mig Zubiri ang 1.5 million pesos aling sa Sarangani Province samtang 1 million pesos ang gihatag sa General Santos City. Dungan sa ilang pagbisita sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kagahapon sa buntag unang gibisita sa mga nasampit ang manapatan sa Sarangani Province kundi ilang nasaksihan ang kahimtang sa mga nahugnong nga establishmento na buak ng mga dalan o apektadong pamilya. Sa hapon, gisugat sila ni Governor Roel Pacquiao sa ilang pagbisita sa provincial capital kundiin gihatag ang mga sinako sa bugas o relief goods gikan sa mga nakolektang hinabang sa mga partner agencies sa Senado. Ingon man ang nasampit ka donasyon nga matod pa gitunga-tungaan sa 12 ka mga senador sa ilang usa ka bulan nga sweldo. Gisundan kini sa ilang paglibot suroy sa mga apektadong lugar sa Jensen. Dayon gitunon usab ang susamang hinabang sa mga lokal nga panggamhanan. Sumala ni Senator Win Gatchalian higayon nga nahibalan ang epekto sa linog sa Soxergen. Dali sila nga nag-inisyatibong magnaglibot o magpaabot o hinabang. Samtang si Senator JV Ejercito. Panikamutan nga madugangan ang tabang sa mga nasampit nga lugar. Gusto usab sayro ni Senator Erwin Tulfo sa DPWH ang quality sa pagtukod sa mga dalan sa gagambalay. Gipasalamatan usab ni Mayor Lori Li Pacquiao Governor Roel Pacquiao ang upat ka mga senador tungod wala matudpay politika sa naiskutang paghatag og hinabang. Naniguro usab ang mga opisyales nga mahatag sa daling higayon ang mga ayuda sa mga labing nanginahanglan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Death toll sa Glan, Sarangani Province, misaka na sa 18. Tibuok lungsod, gipaubos sa state of calamity. Ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
2: Live report. Ipaubos na sa state of calamity ang tibuok lungsod sa Glan, Sarangani Province. Uman nga misaka na ngadto sa 18 katawo ang kumpirmadong patay samtang 7 pa ang padayong gipangita human sa Miigo nga magnitude 7.8 nga linog ni adtong Hunyo 8 base sa situational report number 4 sa MDRRMO Glan kagahapong adlaw, Hunyo 11. Muabot sa kapin 109,000 ka mga residente ang grabing apektado human nga nadaot ang kapin 6,600 ka mga kabalayan o pipila ka mga establishmento, tulunghaan o simbahan. Nagpabilin usab nga walay supply sa kuryente o tubig ang tibuok lungsod samtang gisuspende pa ang klase o trabaho sa gobyerno. Gawa sa dinaliang pagpangapudapod sa relief goods, gigamit na karon ang chopper sa Philippine Air Force o Coast Guard alang sa paspas nga pag-evacuate sa mga grabing pasyente ngadto sa Jansan o Alabel. Nakadeploy na usab ang dugang mga ekipo o krudo gikan sa probinsya o DPWH aron paspas maablihan ang mga dinalian nga kalsada padulong sa mga hilit nga barangay alang sa nagpadayong search, rescue and recovery operations.
3: Sa updated data na data natay 18 dead o 7 missing. Yes, sir, so magkuhan lang ta, magingat lang ta kay natay mga aftershocks. So si ginakuha lang po na to na dili magpanic in case na na-earthquake. Ay di po magkabalaka kay hinahinay na all distribute ang mga relief goods.
2: Samtang maagyan na usab karon ang dalan sa barangay Kapatan Glan, Sarangani Province nga usa sa mga grabing naguba og natabunan sa gibanabana ang 200 meters nga pagdahili sa yuta kon landslide gumikan sa nasampit nga linog. Paspas nga giayo gilimpyuhan sa DPWH Sarangani District Engineering Office ang dalan aron nga masumpay pag-usab ang maong dapit ngadto sa mga magatunol og relief assistance og alang sa pag-ayo sa mga pasilidad. Subay sa kamanduan ni President Bongbong Marcos Jr., padayon matud pa ang gihimo nga 24/7 restoration o clearing operation sa DPWH-12 aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron magpabiling himsog ang panglawas taliwala sa kalamidad, tumar og Sunphone Vitamin C. alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.
1: Live report.
0: Samtang dunay 16 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugnong sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang. Human sa tulo ka adlaw nga padayong search, rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Coast Guard ang katapusang biktima gamit ang human detector device. Kung asa gipangita ang posibleng lokasyon ni inay ni ini ilawom sa debris. Nakitaan ba ng alas 5.30 sa hapon, Hunyo Gis, ang biktima human ang pipinakamang oras sa tabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad sa pasado alas 11 sa gabi ang gihimong retrieval operation sa usapakini o usapakini na dala sa usapakorinarya. Giila ang nasampit nga trabahante sa supermarket nga si Babylyn Angkad, 28 anyos nga babae, nga nanimuyo sa Cotabato City nga gituohang katapusang natrap sulod sa nahugno nga supermarket. Gumikan sa maong kalambuan, gitapos na sa incident commander ang katapusan o ang operation sa supermarket. Apan ang padayon gihapon ang mga pagpangita o pagpangita sa usa sa mga nabiling nga biktima o missing sa Barangay San Jose. Tungod diini, anaan na lang sa duha ang nabiling missing. 17 ang patay, 94 ang injured admitted o 6,724 ang affected families.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Sa lain pang detalye sa itong mga balitang lokal, Army Reservist nga nag-viral sa pasangil sa kawatan o nga kawatan, apan bayani di ay naghatag og leksyon sa mga netizens. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Ihimong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang nahitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet. Human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Johnson, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang hulagway, diin gipasangin lang siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain. Apan ang tinuod, dinalian di ay niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mon nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
4: Oo, na pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kay ang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, pag-ampo na lang siya sa Ginoo. Kanang kinisingkasi nga pangayag pasaylo. Dili ingon nga sa istorya lang. Basing may tabo na pagkutro nga dili pa rin sa kuha. Mahimo na po di mo nga masinni mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw agda ang follower. Paano sa nimo ang imo ha? Kay kung sakali na hindi man kuan, kung sa imo may tabo, siguro mas hindi ka kapasaylo na mo sa pailan mo kaso.
2: Hinoon, naghatag kini og bugat nga paimangno ngadto sa mga vloggers og netizens nga huna-unaon-una ang kamaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tawo nga ang bugtong tinguha. Maulamang ang pagtabang nga walay bayad.
4: Tanan diya nga nag-take sa kuha o dili maayo. Akong advice sa inyo ha, putruhanan niyo. Ayon yung nagbuhat ako ito. Kay makadaot mo sa akong mga anak, sa akong mga kaparintihan, na ako sa galagad sa Ginoo, tapos makita niyo na isyuhan ko nga sa kakawalan. So dili maayo. So akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang yun mo o pataka o tics. Kay isod kayo, madagani ng masakitan. Kamu, inyo ha, naglagot mo nga huwa mo kabaloon sa inuntan. Samtang ako nga nagtabang, nga nakakita sa inyo mga content, sakit para sa kuwa.
2: Para sa atong bagong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunthon Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.
1: Live report.
0: Sa katapusan, detalye na sa itong mga balitang lokal. Ni padayag sa iyang tinuon nga pagsaulog o pagpasalama si Congresswoman Sherlyn Banyas Tograles kanto sa tanang rescue frontliners. Nga walay kakuyaw nga ni serbisyo taniwala sa mga nahitabo sa linog sa Dakbayan. Kinayag sa magbabalaod ang kaisog sa mga doktor, mga nurses, BFP, PNP, Coast Guard, AFP, CDRRMO o mga volunteers nga ni alom sa mga gumuhong estruktura sama sa kalumpang aron lang nga makaluwas o matabangan ang mga biktima bisan pa man sa hulga sa mga aftershocks. Wala po'y sapat nga pulong nga makatumbas sa inyong sakripisyo. Kamo ang naghatag og paglaom sa Jensen, matod ni Banyas Tograles. Kinsa nga ni sa arusab o padayong pag-ampo alang sa kaluwasan sa mga nahiskutang bayani

0: Bandong lalaki, gikatakdang magpahigayon og debriefing sa mga estudyante. O naghuramintadong lalaki, ano na dugang detalye? Si katropang Lars Senyol, i-express balita mo.
1: Headlines. Report. Gikatakdang ipadalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo og mga stakeholder, kansang labing napiktuhan human sa paghurumintado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang og nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City nitong Hunyo 10 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ma'am Leonela C. Anunievo, School Principal 4 sa nasangpit nga eskwelahan, human sa estudyante, gilayon sila naghimo og incident report dugan sa pagigalayon sa buhatan sa mayor. Ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit na katuyuan aron mahimasmasan matud pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa bang panghitabo.
2: So ang amo ways forward, Ana, is mag-conduct yun mi og debriefing sa atong mga kabataan.
3: Okay.
2: Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit.
3: Mm-hmm.
2: And then our school division superintendent nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during that time, no?
1: Matod ni Anunievo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atol sa bang panghitabo, kung dili lakip na ang sobrang kahadlok sang liti atong orasa, pasado alas 3 ang takna sa hapon, aduna pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak, kundi tungod sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gi-safety ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina.
2: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers kay labi na itong nagklase pa giyod, kay focus pa sa ilahang klase.
3: Okay.
2: Na dili masukod, ang ilahang kahadlok o nasyak yun sila.
1: Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskwelahan ang nag-amok ka lalaki, ana-ana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata o wala natalang ang nasakitan. Humanila nabati ang warning shot sa kapulisan.
2: Okay. Kato pa lang pag warning shot, pag putok pa lang, wala pa dari ang tao, dito pa lang sa gawas, no? So secured na ang mga bata, gisecured na sa mga teacher.
1: Kahinlumluman nga nagikan sa Ruas Public Market ang suspitsado nga nailang si alias Pupoy, hinggod ang pagidron kansa nagwarawara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niabot og nakasulod sa nasangpit nga tuhan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihangyo ang maong eskwelahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mipasalig usab matud pa si Mayor Uy nga magprovide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskwelahan samtang nagpadayon pa ang construction sa ilahang gate.
2: And then nagreply na gyud ayo ng atong city mayor nga magprovide siya og police officer diri.
3: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
2: Murag diha na gyud sila, ma-station na gyud siya diha.
1: Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Senyol, XFM News.
0: Live report. Samtang babae sa Davao City na datogan og na diskrasyang truck samtang nagluto, patay. Ano na dugang detalye si katropang Marvin Ebano, i-express balita mo. Live report.
4: Patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipuy-an ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sa nadisgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Ayas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District dihang aligasyon ni palya ang brake ni ini pag-abot sa kurbada ug bakilid gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kininatabang pa ug gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos, nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato, human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Live report. Balitang nasyonal. Ano na 27 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa atong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness gubikan kung

0: mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag Premium D3 Softgel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gihinganlan na sa House Prosecution Panel ang unang batch sa mga pribadong abogado nga butamang sa paggukod o pag-prosecute kang Vice President Sara Duterte, matod ni Lead Public Prosecutor o Batangas Representative Gervil Luestro. Makaubad sa mga magbabalood ang mga private lawyers gika sa tulukal iladong law firms, lakip na ang pakabar law. Sila ang mutabang sa pagpangandam sa tanang aspeto sa trial sama sa pagpresentar og mga ebidensya, testigo o paghimo og mga pleadings. Lakip sa mga gipanganlan silang Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib o Attorney Justin Ann Malarca.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang nakagawas ra usab dayon human makabayan o piyansa ang negosyante o kaning gobernador sa Ilocos Sur nga si Luis Chavez Singson human kini ginakop kagahapon sa hapon tungod sa kasong cyber libel. Bato sa Quezon City Police District kon QCPD, gisilbi ang warrant of arrest bato kang Singson sa iyang pinoyanan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City, gumikan sa kalapasan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 21 sa Vigan City. Base sa pinakabag-ong report, dinalian nga nakaposte og cash bond nga nagkatidad og 60,000 pesos si Singson. Hinungdan nga temporaryo kining giluwas gikan sa kustodiya sa QCPD Police Station

0: Ano na ba 29 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang international. Hatod ka na to sa Vision X Plus. Kaantos baka sa lalaing sakit sa mata? Mag Vision X Plus na tungod doon na kinay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E Plus ang makatod o nindot o tinaw nga pananaw. Mag Vision X Plus na.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Gihangyo sa nasod India ngadto sa Estados Unidos ang dinalian diining undangon ang pag-atake sa mga barko sa kadagatan. Kini human namatay ang tulo ka mga Indian nga marino sa gihimo kapag pabuto sa puwersa sa Amerika sa usa ka oil tanker karong semana ha. Mato ni Indian Foreign Minister spokesperson Radhid Jaiswal. Tulo na ka barko ang gisakyan sa mga ilanong o ilang mga marino nga giatake sa US Navy nini aging semana. Tungod ni inig ipatawag sa India ang US Charged Affairs sa New Delhi aron ipadangat ang ilang grabeng kabalaka base sa report sa US Central Command. Giatake sa ilang eroplano ang makina sa tanker. Human matod pa kini nga sigi og balibad sa kamanduan sa Amerikanong puwersa. Og bisulay pag paglapas sa blockade aron nga makarga og lana gikan sa Iran. Kini ang labing unang na record kay kamatayon sa kadang sugod ang blockade sa Amerika batok sa mga barkong konektado sa Iran niadtong Abril.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Samtang dugang pa sa mga balitang na international, planong putlon sa Ukraine ang supply sa Russia padulong sa Crimea. Pinagi sa pagsukod o pagkusog sa ilang mga drone attack. Matod pa ni Major Robert Brovdy, ang commander sa drone forces sa Ukraine. Grabe ang naigo nga supply sa mga militar sa Russia human nga nakonhurano kapin 70% ang trapiko sa Novorossiya Highway. Namaoy unang dalan o naunang dalan sa mga gigamitang militar sa kaaway. Base sa ilang dato sa unang 5 kabulan, sa wala pa o nintuiga lamang, kapin sa 50,000 ka mga sundalo sa Russia ang namatay samtang kapin usa ka gatos sa mga air defense system ang naugdaw tungod sa serye sa ilang drone operation.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international.
1: Balitang sports.
0: Balita sa sports. Ano na ay 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa tong sports news, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok nga puno og kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: May tambong si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa gihimong candlelight vigil sunod sa campus alang sa iyang duha ka o alang sa iyang duha ka kanhing magdudula nga silang Renza Baterbonia o Devenia Adili. Kini ang unang pagpakita ni Baldwin sukan nahitabo ang trahedya sa pagkalunod sa Dibaculao Aurora. Uban sa mga magdudula sa Blue Eagles sa pakita og simpatya si Baldwin taliwala sa mga panawagan sa pamilya sa mga biktima o ni kaning Ateneo player Chibuiz Iken. Nga unta maistorya og mulutaw kini og opisyal nga pamahayag kalabo sa insidente aron nga mahatagan og katinawan ang kamatayon sa mga biktima. Kahibaluan nga ang nasampit nga taga Agusan del Sur og maoy most valuable player kon MVP sa Davao Region sa palarong pambansa. Kauban si Adili, nakabsan sa kinibuhi sa usa ka droning attack o droning incident samtang napahigayon og team building activities sa ilang koponan.

0: 2 million ka mga followers sa internet diin na nailog diini ang kasing-kasing sa kadaghanan pinaagi sa iyang mga videos nga nagasayaw gamit ang high heels sa kadalanan. Matod ni Yingzi, ang sikreto sa iyang ageless look mao ang saktong pagsalig sa kaugalingon, disiplina sa pagkaon. Diin dili na kini mukaon na pagkahuman sa alas 5 sa hapon o pag-yoga kada buntag ang iyang ginabuhat. Si Yingzi nga kaning kindergarten manager sa oga tag-iya sa restaurant sa Japan, hingpit nga makabao makakamot sa iyang pangandoy nga mamahimong modelo human nga mapili sa Beijing Fashion Grand Mass. Sa dihang nag-edad kini og 70 anyos ni atong tuig 2022.
1: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ano na 37 minutos sa nakalabay sa nasa isa buntag mga katropa, maunay gilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Webes, petsa 12 na o adlaw nga Biyernes, petsa 12 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, Katropang Philip Olegario. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghana ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklarong labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.

0: Visionex, sila'y ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionex Plus. Ang Visionex Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionex Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionex Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: XFM. Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginahawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Land School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: XFM.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM Network Philippines Dollar Time, alasay 55 sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

Hello, may mutag, ganin yung daran, may mutag mga katropa. Welcome sa itong programang Bullseye ning Adlong Biyernes mga katropa. Bullseye! Inyo magkauban, karubutag ang katropang Chris de Gaspi. Sa nga losab ni katropang Noel Dumantay, taon-taon magkauban ninyo mga katropa. Ala importanteng gilihok, gilagi asikaso mga katropa. Taon-taon magkauban na to ang atong station manager, Ruel Dumantay. Pero for the meantime, inyo sa magkauban, inyong ubos kalagad katropang Chris de Gaspi. Maing buntag sa 26 kabarangay ng siyudad sa Cedro Santos. Kumusta mong tanan na naginaot kinas maing kahimtang matag-usa? Samtang ni kaisikay sa kalisod sa kinabuhi. Anong kamot nga mubangon sa kalisod nga itong nahimutahan karong panahon na? Naigo tas kalabidad, naigo kitas kining linog ba katropa, 7.8 na magnitude ng linog sa ato ang dakbayan sa Cedro Santos. Pero mga katropa, walay linog nga mabatay og sa itong kusog isip o saka naghiniusang katawhang Pilipino diri sa itong dakbayan sa Jensan. O sab, atong itibaya ito mga katropa, diya sa Makima area nga maayo ang dagan karong panahuna. Pasabol ang ilang mga dalan, naningkamot usab sa pagtabang sa mga apektadong mga munisipyo. Ang munisipyo diya sa Makima area, maitom kiam baog maasim, may buntag kaninyong tanan. Congratulations sa mga nagpadayon sa ilang pagpakigbo.

Isog, karon palang daan mo, congratulate ako ninyo kay kanuman kamo nagmadaugon sa matag adlaw nga ang inyong panlantaw positibo mga katropa. Good morning usab. Siyempre di nato kalimtan ang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday. Happy birthday karinyong tanan. Na sige palakpakan at mga nag-birthday. Congratulations ning abot usab kag laing pagtuig sa imong adlaw na tawhan mga katropa. Og pasalamatan at buhi nga Dios bahin ni anak kay ikaw nahatagan asab og laing hugna sa imong kinabuhi mga katropa. Og usab good morning sa tumang katropa diha sa atong pinangga nga probinsya gihapon sa Rangani province. Ang glan nga kasamtangan maagi anak karon pero dili pa gyud pwede katong mga dagko kay sakinan kay limitado lang gitabunan katong mga pwedeng matabunan og yuta. Pero atong ginaampos Ginoo nga kanang maong dala na dili na unta mabanlas pa kay lagi na yung mga higayon para gahapon ning ulan atong ginapre nga mahimo na nga possible kanang bisag sa mga dagko kasakyanan para di na mo agi pagdagat ang mga hinabang diya sa Glan sa Rangani province ha. O syempre good morning usab sa mga katropa sa Label, Malapatan ug Malungon. Maing buntag kaninyong tran. Labi na sa mga apektado di Haslinog, padayon ito pag-ampo o padayon ito panawagan ngantos uban nga gusto makatabang sa mga kaigsuna na ito nga apektado sa Laytabo nga Linog, 7.8 magnitude nga Linog mga katropa. Og usab, good morning sa ito mga katropa na Estupi o Pulolok South Cotabato. Malipayon ko nga walay dagkong kakulian diha o malipayon sab ko nga ang ato mga mayor diha naghuna-huna sa pagtabang sa mga apektado sa Linog mga katropa. Maing buntag, kaninyong talaan. Once again, welcome sa itong programang Bullseye. Taon-taon ito mga hisgutan, ang mga dagko ng mga hisgutanan sa Tundak Bayan. Igon man, mga kasikpit-dapit sa nasyonal ng mga hisgutanan. O mga balita, mga katropa, nga kamong talaan na masayod, dining maong mga impormasyon. Sa di pamagdugay, ito na ito itong word for the day, karong buntaga. Ang atong word for the day, mabasa niya sa James 4:14 nga nagingon, whereas you know or you know not what shall be on the morrow. For what is life? What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away mga katropa. Sabi ni saya, ato ning hubaron, samtang wala ka bumasayod kung unsa ang may tabo sa ugma, kung unsa man ang inyong kinabuhi. Kinisama lamang sa aso o alisngaw, kanang vapor ba, kanang hinungaw sa kanon, muna yung alisngaw, o nga makita sa makariyot nga panahon, o unya mahanaw mga katropa. Bullseye! Tulukabugat nga butang nga, ako nga gusto nga atong pamalandungan karumuntaga. Nga sa dihang nilihok ang yuta, o nauyo ang atong mga gambalay, Dennis Jensen, kalit nga nibalik ang atong panungduman kung unsa ka tinuod kining pulong o kining pulungas Ginoo. Ania ang tulo ka bugat nga leksyon nga angay natong pamalandungan karong buntaga. Ang kakalit sa kausaban, walay garantiya ang siguridad sa kalibutan. Bullseye! Sa dihang miuyog ang linog, nagpamatud na nato nga sa sulod lang sa pipila ka segundo, pwedeng mausab ang tanan. Ang mga dagkong istruktura nga atong gisaligan, nga ligon, nangaliki ang atong mga plano sa maong takna kalit nga nahugno. Gipahinumdum kita, kung gipahinumduman kita, niini nga ang pisikal nga kalibutan o ang material nga butang, dili masaligan. Ang tinuod nga kasiguruhan, anaa lamang sa labawong makagagahom. Tungod kay sa usa ka pamilok, ang material nga pundasyon pwedeng mabungkag apan ang gracias Ginoo mibarog nga ebidensya sa iyang pagtabang kanato mga katropa. Bullseye! Dinod magyud walay garantiya ang kalibutan kung unsay mahitabo sa tao mga katropa kay lagi ang tanan aduna may kinutuban ug walay forever nining kalibutan. Bisag imong relasyon walay forever di katropa. Diba? Bona nga atong hinumduman nga wala yun tayo garantiya mga katropas kalibutan kundi sa Ginoo